0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abyan, Hunyo 22, 2026. Welcome diri sa aton programa Oras na Pilipinas sa Jessice Dos DXKI pod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir pag-aupdan ka hasta alas 9. Kumusta ang Father's Day celebration? Kumusta ang weekend? Pulpak. Sako kita sini nga weekend. Uman kami din, no? Sako gid a pulpak gid ang ako niya nga weekend. Kay tong Saturday naka-visit kita upod ang Plug-in Ministry ng Campus Crusade for Christ and ang Pray City Church. Oo, nakaupod kita to sa ila. Sa ilagin himo nga outreach ministry sa Maiglan, Sarangani Province. Sa may Baliton Alliance Church. And shout out da sa aton mga friends nga nakaupod naton tong Saturday. Si Pastor Dominic Martin sang Plug-in. Ayan, belated happy birthday, kahapon man ang birthday ni Pastor Doms. Father's Day kag birthday. Double celebration gito Pastor Doms, no? And kag si Pastor Dave man, Pastor Dave Montehar. And thank you gid sa inyong pinaabdik nga outreach ministry. Ambal ni Sir Fiel. Shout out kay Sir Fiel Foro. Sabay kami to, no. Ambal niya last week lang man daw sila, no, nag storya-storya nga

Sarangani area. Kag salamat sa Ginoo kay pakighinon-anon kita dito sa aton iyang mga pastors. Yan si Pastor Ray Crispin sa Upper Pagang Alliance Church. Then ang church to nanda sa Lower Pagang ya. Nanday Pastor Juni Jalod. Amod gito ang totally nag-collapse ang ila simbahan no sa Lower Pagang na area. Total collapse gid. Ang church nila bag-o pa gid na kaabyanan gintukod. Kag sa August patani nila to i-blessingan kag paggagamiton na no. Pero why gid nila nagamit tungod naghugno gid totally ang bugos nga building tungod sa kakusog no sang igo sang linog dito sa Lower Pagang area na sa may Glan Sarangani province. Aga na istorya ko si Pastora Elvira Jalod. Salamat sa Ginoo kay safe ang iya bugos nga panimalay. Hambal ni Pastora Elvira, kita niya gid kun paano nga nahugno ang ilang simbahan. Nagara pa ang trauma ni Pastora Elvira, pero hambal niya sang nagatayog kuno no sa tunga tion. Ang pangamuyo niya lang gid sa Ginoo, Lord. Safety mo gidangakon nga bilog nga pamilya, kami bata pa siya nga fisherman no kagara sa lawod sa tunga time. Grabe gid ang pamuyo niya para sa iya nga pamilya samtang nagatayog. Pasalamat gid siya sa Ginoo, hambalya. Nay dako gid ang pasalamat ko sa Ginoo nga safe kami tanan no. Human ang mga kauturan no dito sa Lower Pagang Alliance Church. So despite sa ilang mga na-experience dito ang ila pagpasalamat sa Ginoo gyapon nagauntat. Kanami lang no sa Kristohano no despite sa mga sitwasyon naton sa kabuhi makapasalamat gyapon kita dira sa Ginoo kay kabalo kita wala niya kita ginapabayan. So isa ni sa mga pinakaburuligan mga simbahan ang Lower Pagang Alliance Church. Kag iban pa nga mga kasimbahanan dira no sa Lower Pagang apertigid ang epekto sang linog sa andano. Ara man dito si Pastor Leonard sa Lindejo sa Red Rock Alliance Church. Ang church naman nila sa likod amutong nag-crack. Sa likod no, may lang nga church ang Red Rock Alliance Church, pero may landslide suno pa dito sa ilang lugar. Dayon ang balay man sang ginikanan niya. Dako gid ang damyos man. Ara man lang dito siya ga stay man no. Grabe man ang damage sa ilang panimalay. Abod naton man sa prayer si Pastor Leonard sa Lindejo. Kailangan man po nila dito sa bulig. Amo na mga sitwasyon sa aton mga kababayan no, dito sa may Glan Sarangani. Sa Kalonbawing naman nga area, wala gid sila sang supply sang tubig. Daw nagatubod ang tubigan ay ang ilang ng source ng tubig and ang church nila partially damaged man. Dito naman sa Kalatungan nga area, hindi gid ya makasulod ang motor. Mga expert lang gid sa pagmotor-motor guro ang makasulod dito, pero hindi gid ya ka abot dito ang mga service. So ang ginhimo si Pastor Robert Ansang sang Baliton Alliance Church, ang mga pastor ginpanaog upod ang ilang mga membro dito sa Baliton no, sila na lang ang nanaog dito kaga dito na kami nag conduct sang paghatag sa mga relief goods sa ila no. So kung masaka ka daw dito sa Kalonbawing sa Kalatungan, ang ilang plate sina sa motor 200 mo para lang makapanaog. So we appreciate gid ang ilang effort no nga mag panaog para maka ano man no makahinabi. Salamat sa Ginoo sa padayon niya man gyapon nga pag-sustain sa aton iyang mga kauturan dito. Kung lakton daw hambal ni Pastor Robert mga

0: kung kita Malakat, isa ka oras. Isa ka oras alin dito sa highway, no, pasulod dito sa Ilalugar, no, sa may Kalatungan. Ano kagid, no? Kung para sa ila, 30 minutos lang, pero kung kita to Malakat, isa ka oras. Yan. So, kung may mga arap pada, no, nga luyag mag-extend sang bulig dito sa aton iyang mga kababayan, so at least may idea ka mo kung gusto nyo gid sa kaon dito ang ilang area, no, kay parang malabuot ang mga communities man sa sina nga lugar. Daragin yung mga lugar nga wala pagid kaayos ang mga nakalabuot nga bulig. So, thank you kay Pastor Robert Ansang sang Baliton Alliance Church. Dira sa church nila, ang mga member man, nagubahan man sa mga panimalay, no? And ang water level sang ilang mga sources sang tubig na nagnaog, no? So, affected sila sa itong nagkadto kami dito, wala tubig. Wala sila supply sang tubig. Okay, sige pa man gyapon tayog-tayog. Kagpag abot naman dito, ara sila sa gawas. Tanan, kay gali, naglinog naman, no? So, nagruwa ang mga tao, no? So, isa na sa concern nila, tubig gid. Supply sang tubig, so isa na sa mga ginpanghatag dito sa ila, no, tubig, no. So ang signal nila, nakabalik naman ang signal sang telepono dito, pero sa wifi, sa internet, wala pa na kayo. Yan. So dito sa ila, sa Baliton Alliance Church, mga 62 ka families dito, pero may 7 ka pamilya nga ang balay nila totally damaged gid. Kag sa tent na lang sila nag-a-star, kay hindi na ma-staran gid ang ila nga mga balay. So ambal ni Pastor Robert, paiway niya anay ang mga kaupdanan nila sa church para mabuligan anay itong mga dito sa mga bukid kag sa mga lagyo nga lugar. So ginpatawag ni pastor itong mga pastors dito halin sa mga kaiping nga mga churches, Upper Pagang, Lower Pagang, sa Red Rock, Kalunbawing, Kagalatungan. Amo to sila ang naserbihan, no, nga mga nabuligan sa tong outreach. So dito sa Baliton, ayan balya sa sunod lang kay dari sa amon sa sentro, pwede pa man kami ka access gilayon, no, sa bulig kun miara. Pero damo man gyapon nagakinahanglan man dito sang bulig sa ilang lugar, no. Amo na ang sitwasyon dito, no. May mga pinaka-apektado sa Batulaki, may Kiamba, Maiso, Maitom, even Kalamansig, may mga affected man gyapon nga mga panimalay. May isa pagi dito ka town nga ginhambal nila ning Tagaytay, no, ay isa ka barangay, no, sa Tagaytay. Ang isa ka level na ugid, no. Do nagahagdan-hagdan na ang ilang lugar, no. Tagaytay ang tawag nila. Amo ning pinaka budlay gid, no, malabot nga mga lugar. Barangay Nuwing sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Amo tong nalubog sa tubig, no, ang ilang mga pamalay dito nakalabot ang tubig sa ila iyang mga ano kalubihan, no, sa may Barangay Nuwing sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pertigid ang ilang sitwasyon dito, kasulubo sang ilang na dangatan, pero ang kasing-kasing nila nagapasalamat ng gihapon sa Ginoo kay buhi. Safe, no? Safe ang pamilya. Ayan. Ara man dito si Reverend Isaiah 14, sang Ambassador for Christ. Timing nga, ara sila dito sang activity sa dong Sabado. Nakigmit man si Pastor 14, no? Sa mga pastors dito. Praise God sa opportunity na ano man dito, no, makaserve sa aton iyang mga kababayan through sa ministry, no, sa Praise City kag plug-in. Looking forward pa sa more outreaches kamo nga luyag man mag extend man sang bulig, kung hindi manggig kamo makakadto dito, pwede man gihapon, no, pwede nga talo nyo dari, no, sa TXKI ang mga inyong luyag ipalabot nga bulig dito sa ila, then we will connect with pastors, no, kag mga churches, kag mga ministry, prasang plug-in, nga willing gid nga mag-extend, no, sang inyo mga ayuda dito. I believe ang Marble Baptist Church, may ara man sila, no, sang pagahiwaton man nga outreach dito, no, sa may Margos naman, no, sa Margos Glen. Mas layo pa gid na, no? Aring ano, baliton, unahan pa ni sang mga beaches dira, no, ng mga resort naton dira, unahan pa gid, no? Pero ang Margos ya mas layo pa gid, no? So dito guro makadto, dito makadto hambal ni Kay Anson ang taga Marble Baptist Church. Pwede niyo man da. Labot sa ila. Ang iba naman, pwede nyo man gihapon ma-extend ako. Hindi ka mo makakadto gidito, ara, no, baka connect kita sa aton nga mga kauturan nga may ara sa heart nga maka-visit sa sinang mga lugar kang magdulong sang bulig. Nagkadto man ang isa pa ka-team nila kadungan sa Butokling Tiboli. Affected man ang mga kababayan naton diri sa South Cotabato, no, so nag-extend man sila bulig, no, relief assistance dito sa mga pamilya sa Butokling Tiboli. Dungan to, may grupo nga naglakat sa Baliton Glen tawas another group sa Butokling Tiboli. 140 packs man dito ang extend nga mga relief, no. So praise God, no, sa success ang buluhaton. Medyo nag-aberya pa tong salakyan sa medyo na delay, no, sa aga may aberya sa salakyan, pero salamat sa Ginoo na tigayon gyapon nga nakalabot didto. So praise God sa sina nga mga buluhaton nga padayon nag-reach out as we extend our love to our brothers and sisters, no, and it is Christ's love that moves us to care for others. So, itong sa bayo, nanday Pastor Dave, no, sa ilang bayo. Sir Fiel. Yan. So, indeed, no, ang gugmasang Ginoo mong nag-compel sa aton to serve and care for one another. Ayan, so, update lang. Nauna ng update ko. Oo. I praise God man kahapon, first year anniversary sang outreach natin dira sa may Upper Cebuano Fundamental Baptist Church. Salamat sa Ginoo, no, for one year nga nagapadayon ang buluhaton dira, no, sa Upper Cebuano. Kagdako gid ang kalipay nila nga mayara gid sang simbahan dira nga natukod, no, kag nakakilala gid sila sa Ginoo. Si Pastor Fabi Obilio ang nangin speaker namon kahapon sang Faith Baptist Church, Jensan. Shout out dira kay Tatay Priscel, namangkot gid si Tatay Priscel kung ano oras kuno ang akon nga programa. So we're so encouraged, Tatay Priscel, sa imong testimony kahapon padayon gid sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayan, kadamo shout out ni Miga Joy, aga pa. Ay, okay. Sa ako gidabi aton weekend. Oo, so damo ko balon, no? Damo ko storya sa inyo. Ayan, shout out na raman kay Sis Bevelyn sa Puntitsa Hilaos family. Maayad-ayad gid nga aga. Sabanga, no, mga listeners naton. O, hindi pa to amo ang pabalon, ta may pabalon pag idako. Ari na ang aton nga pabalon for today.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: Para sa aton nga pabalon for today, related man sa Father's Day celebration, ini ako ni share, amaningin share kahapon ni Pastor Joseph sa church, The Heart of a Godly Father. Sa Ephesians chapter 6 verse 4, nag-remind ang pulong sang Ginoo kag nagasiling, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." Ephesians 6:4, kamo nga mga ginikanan, hindi ninyo pagpaakiga ang inyong mga kabataan, kundi sagura ninyo sila sa pagdisiplina kag pagtudlo nga halin sa Ginoo. Ang isa ka Diyos nun nga amay, a godly father, nagapanguna siya sa iyang pamilya na may pagtuo, paghigugma, pagsakripisyo, kaga nagabilin sang legasiya nga malungtaron sa iyang panimalay. Sa kalibutan naton subong, fatherhood is neglected. Wala sang mga nagatindog ng mga haligi sang panimalay, no? Nga nagagiya sa ila pamilya, as spiritual leaders, as covenantal heads ang family. Gani ang Dios ang kapanawagan sa tanan nga mga kalalakinan to be a spiritual leader sa ilang balay in a way that honors Christ. Ang isa ka godly father, hindi man siya perfect nga father, pero faithful siya sa Ginoo. What is the heart of a godly father? Ang acronym nga father man ang aton nga istoryahan. F, faithful leader, leading his family to Christ, walking by faith, and leading by example. Ang letter A, affectionate lover and protector sang family. Napalangga niya gid sang bugos sang iya pamilya, and sacrificially, selflessly, consistently, nagalid sang Christ-centered nga family. Sa T, teacher, no, amuning hambal diri sa verse 4, sagura ninyo sila sa pagdisiplina kag pagtudlo nga halin sa Ginoo. So ang tatay gid amo ginang nagatudlo, no, sa iyang mga kabataan kag pakilala sa Ginoo sa ila, no? Ginatudlo sa mga bata ang kadlok sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo, paghigugma sa Ginoo, no? So, teacher of truth, pagtudlo ng halin man sa pulong sang Ginoo. Training the hearts of their children, no, with the truth sang pulong sang Dios. Responsable ang isa ka godly father mapag-abot sa spiritual instruction. Tudluan niya gid ang bata niya nanungod sa Bible, sa pulong sang Ginoo, nga among pundasyon, no, sang pagtubo sang iyang bata. Train up a child in the way he should go, no, among sa Book of Proverbs. Train according sa word ni Lord. Sa iya pagdako, hindi gid siya mag-depart sa pulong sang Ginoo. So, train ang karakter niya and ang kamatuoran sang pulong sang Ginoo amo ang nagiging giya sang iyang bata, no, sa pagkinabuhi. So, gina-transfer, no, ang iyang hibalo sa iyang bata. Ang greatest investment sang isa katatay is not money, no, not even ang education, but the truth, no, the truth of the Word of God. So, reminder to ni Pastor, hindi pagsanayon ang bata sa kwarta. Sanaya ang bata sa pulong sang Ginoo. Diba, no? Natural lang gid, no, nga nag-sabdong ka with the Word of God. Letter H, hardworking provider. Sama na sa ginatudlo sang pulong sang Ginoo nga, ano mo gid mangin responsable kagid nga tatay providing through diligence, mapisan, nagapaningkamot, kasakripisyo, working responsibly, no, sa trabaho nga honorable, no, trabaho nga imugin mahambal nga imo nga ginhaguan, no. He provides faithfully, he manages wisely sang resources nga ginsteward sang Ginoo sa imo. Letter E, encourager of heart. Yan. Building up rather than tearing apart. Amuning reminder diri sa aton verse, Ephesians 6:4, hindi inyo pagpaakiga ang inyo mga kabataan. Rather, i-build up sila. No? A godly father strengthens the heart sa iya mga kabataan. He speaks life. Pag words nga nag-edify. Sa Ephesians 4:29. Pakita sang patience, he avoids discouraging his children. Gina-strengthen niya ang confidence sang iyang mga kabataan. And he points his family to Christ's sufficiency. No, nga si Lord ang aton nga sufficiency, all sufficiency. R naman, last na ni, righteous model. Righteous role model, reflecting Christ daily. Ambasang Titus 2:7. And then aton, children learn more of what their fathers do than from what their fathers say. And ano tong makita nila, namo na ang sundo nila. Yan, i-display ang integrity, i-demonstrate ang humility. Pareho sang example nga ginpakita sa ato ni Kristo. Because the most powerful sermon many children hear is their father's life. Gani, follow Christ faithfully, feed your family scripturally, and finish your course faithfully. Naman nang aton nga pabalon subong, tandaan naton, a godly father is not measured by wealth, popularity, or worldly success, but he is measured by his faithfulness. Kag ang greatest inheritance nga mabilin sang isa katatay, hindi ang kwarta sa bangko, but faith in the hearts of his children. Kag ang goal sang godly father, hindi perfection, but faithfulness. Leading his family towards eternity. Na aton nga pabalon subong nga Lunes.
1: Oras na, Pilipinas.

alas 8:30. Shout out na sa imo si Smitchy. Yan, mayad-ayad gid nga pagpamati. Amo man kay Sis Day dira sa SNA sa Roque Panganiban family. Diri anay kita sa aton na mga public service announcement. Si Miga Jen magadulong sa aton sang mga pahibalong.

0: Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1, may aratsang brownout sa June 23 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 91. Sa June 24 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 92. Ang rason, may aratsang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12, ang outbound lane atubangan sa Chowking Phoenix pakadto sa Silway Bridge temporaryo anay nga siraduhon umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Inisya para makompleto ang Mabuhay Underpass Project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Gensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may arasang delay kag sundon gid ang mga traffic sign kag on-site enforcer.
0: Action! Line!
1: Ang CEF may arasang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Dia, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line.
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action! Line.
1: Ginapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action. Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imuuma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan yung mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action! Line!
1: sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, barangay certificate of indigency or financially in crisis situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Line!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot, kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Kudarat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin TESDA Scholar, ang TESDA Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang Organic Agriculture Production NC2 25 slots under Training Scholarship Program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa TESDA Soxergen Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action! Line!
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Role Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
0: Action.
2: Nagapadayon ang aton nga donation drive kaupod ang Operation Blessing World Vision kag Phil Rads. Kon luyag ninyo magpalabot sang bulig financially, check nyo ang aton nga FB page para sa aton mga bank account, then ang number ara mandira parang ma-message nyo kami kag ma-notify nga ang ini nga inyo ginpadala is para ni siya, no, sa ayuda sa aton mga kababayan sa may Sarangani province hardly hit sang nagligad nga linog. Napadayon gihapon, no, ang pagdulong sang bulig sang Operation Blessing.
0: Action! Line!
2: Until June 26 hasta subong semana ang aton iya pagbaton sang mga cash donations kay i-turnover na ina naton sa aton mga partner nga mga para church organization.
3: Oras na, Pilipinas.

0: Alas 8:46 ang aton iyang takna. Hambal ni Brother Ken. Morning, Ate Joy. Subong lang naka-message. Dugay man kag nakaio akong FB. Di maka-chat. Ay, welcome back, Brother Ken. Tingala ko daw silent ikaw. Pero adlaw-adlaw ni gapamati si Brother Ken. Si Tatay Robert. Tama ba ang pangalan? Nadumduman ko nga pangalan sang tatay mo, Brother Ken. Robert ba to? Kasi nag-aakwa naman ko. Nakalipat. Reply lang that Brother Ken. Happy listening that sa inyo ni tatay. O yan, tama. Naalala ko na. Si Tatay Robert Celebre. Happy Father's Day sa imo tay Robert. Adlo-adlaw gapamati. Of course, kay Tatay Erning. Happy Father's Day da sa imo, Tatay Erning Tartado Senior. Itong ligad itong Friday, siya ang in-feature natin sa Father's Day special ta. Upod kay Migo Dave sa LT. Thank you for sharing, Tatay Erning, sa imong mga learnings bilang isa ka tatay. And shoutout da kay Kuya June. Masuay, Kuya Jun Manalo, and happy Father's Day da sa inyo, Kuya Jun. Hello man ka ti Edna, and happy Father's Day man, of course, sa aton mga tatay dari sa DXKI, si Kuya Anson, Kuya Edgar, Kuya Don, and Pastor Alex. Napod nyo kada daybreak ito niya ang mga faithful ng mga tatay. Dahil nagapangalagad through FEBC Philippines. Thank you good sa inyong mga sakripisyo. Padayon nga masibya sa kahanginan ang mensahe sang kaluwasan dira kay Kristo Jesus tungod ara kamo naga-sign on kag naga-sign off. Nagapadayon ng aton mga programa. Kung wala ning aton mga operator, syempre hindi nyo kami mabatian. So, praise God for your lives. Sa aton nga pagpadayon, tagaan taligwa ang aton nga ay, may ara na tagalita sang ano? Sin Omega dyan? Ah, hindi gali available. O sige, richon ko na sa trivia kay wala man tanay talakayan karon ha. Pa-available ang father naton. Si Kuya Danny, no? Nag Father's Day break anay. Pero related gapon sa Father's Day ning topic ni Pastor Alex, no? Sa aton nga trivia for today. Kaya tutok diri sa aton trivia time.
1: Trivia for today.

0: Good morning sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia. Subong nga adlaw sang Lunes kag belated Happy Father's Day sa tanan nga mga amay, no? Kay tungod nga ang Father's Day gin celebrate naton kahapon nga adlaw. The third Sunday of June. Kag congratulations sa tanan nga mga tatay, no, nga nagatinguha gid nga itaguyod kag sagudon kag ipaglaban ang mga pamilya naton. Okay, kag amo nang aton nga magiging trivia, no, sa subong adlaw. Ini ba lang tuhoy sa aton nga mga amay. Ano ang mga dapat nga himuon naton sa aton nga panimalay, sa aton nga kabataan? Ano ang function naton bilang amay? Of course, bala naton nga ang amay, amo ang haligi sang panimalay. No, kag magsiling kita nga haligi, abot silingon, kung wala ang haligi, hindi gid magtindog ang balay. Yan. So, i-reflect naton ang pagiging tatay naton. Ano ba ang mga lessons nga aton nga na-learn, kag padayon nga gina-apply sa aton nga pagiging tatay sa aton pamilya, pagiging bana, no, sa aton nga asawa. Kagina sa aton nga program Daybreak, no, gin plaster nato ng isa ka principle, and that is found in Ephesians chapter 5 verse 25. Ginasiling diri, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. So, dapat ang tatay mangin isa ka himplo sa sulod sang panimalay. Paano siya magiging himplo? Pinagi sa iyang pagpakita kung paano siya nagahigugma sa iyang asawa kag sa iyang mga kabataan. Ang pundasyon naton sini amang pulong sang Ginoo nga kung paano ginhigugma ni Kristo ang iglesia, o kagin-offer niya ang iyang life for the church, amo man dapat sini ang mga bana, no? Una, ipakita naton sa mga kabataan tang paghigugma sa ilang nanay. Yan. Kay dira mapattern, no, kung paano magdako ang aton mga kabataan, anong nga klase sang gugma ang ila makita, kag anong nga klase sang gugma ang ila ipakita eventually. Dira na siya mapattern sa makita nila sa ilang nga tatay. So, dapat bantay gid kita sang aton nga ginapakita nga example sa ila, no? Kay ginatudloan naton ang mga kabataan naton kung paano sila higugmaon sang isa ka lalaki, no? Kung ano nga klase sang paghigugma ang dapat nila nga pangitaon. Yan, kag kung ano ang modelo sina nga gugma, no? Ano ang experience nila kung amo sila nga klase sang gugma ang ipakita sang ila amay, especially sa ila iloy kag sa ila man. Same thing kung mga bata mo mga lalaki, no? Pinapakita mo man kung paano maghigugma kag magtratar sa isa ka babae, in that case ang ila mga asawa, no, kung mga asawa na sila. So, they will love their wives the way kung paano nila nakita ang ilang tatay nagahigugma sa ilang nanay. Yan. So, kita gid ang himuon nga ihimplo sa aton nga mga kabataan. Kung di kita mayo nga ihimplo, ay abaw, dako gid ang epekto sina sa mga bata, no? Of course, ang mga kabataan may arama na sila sang common sense, no? Nga hindi kanila pagsunoon, pero umbudlay na kung masuno kanila, no? Kay tungod nga mo ng imogin pakita, hindi na siya malayo, no? Ma-repeat sa ilang buhay ang imong ginhimo. So dapat isipon tagid nga kita gid ang example. And we must set not only a good but an excellent example. Kaya nga, ina nga example ginbase naton sa pulong sang Ginoo. How Jesus sacrificially loved the church. So, ginpakita taman sa aton mga bata ang sacrificial nga klase sang gugma. Ayan. Kag aton man nga tandaan nga pwede nga kita amo ang pinakadako nga inspirasyon sang aton mga kabataan or pinakadako man nga upang sa ilang gusto nga malabot sa ilang kinabuhi. In Colossians chapter 3 verse 21, siling diri, fathers, do not provoke or irritate or exasperate your children, so they will not lose heart and become discouraged or unmotivated with their spirits broken. Sa Amplified Version, inino, do not exasperate your children with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by favoritism or indifference. Treat them tenderly with loving kindness. Isa sa mga roles ang tatay amo ang pagdevelop sang confidence sang bata, no, ang iyang self-confidence, ang iyang kumpiyansa sa iya ko galingon. Sa aton nga pagtudlo, ang isa sa importante nga dapat naton tandaan is kung paano kita magtudlo. So duha ka bagay, no, ano ang imo ginatudlo kag paano mo ina ginatudlo. Bilang isa ka teacher sa imo mga bata, hindi ka lang dapat disciplinarian, kundi nga ikaw isa ka encourager kag motivator. Kay ang mga kabataan, makahimo gina sila sang mali. Amo man ikaw, no, hindi ka man perpekto. Ang manami diri is kung paano mo ginagamit ina nga mga mali nga either maka-inspire bala or duha na kabagay, pwede mo gamiton ang mali nga nahimo as a tool para matudluan mo siya, para ma-inspire siya, or ina nga mali nang mas lalo siya nga na ano, nag-uplok bala kay tungod gani nga gingamit mo ang mali para i-put down siya, no? Pakahuyan siya. Bilang tatay, okay man nga maghambal kita sa mga bata nga hindi lang silang nagkakamali kundi kita man. Kag knowing that, dapat ano kita, may ara kita sang gentleness, no, and tenderness sa pagtratar sa ila. May mga panahon nga kinanglan tagid sila disiplinahon kay ti sugo manggihapon ina sang Ginoo. Pero ang disiplina ginahimo naton para ma-improve ang aton nga bata. Hindi nga nagdisiplina ka kay para madula ang imo kaakig, no, do ginhimo mo siya yang outlet sang imo nga kaakig. Himuon mo yang pagdisiplina kung kinanglan, halimbawa nga hanuton mo siya para sa imo mind nga ginahimo mo na kay para ma-improve siya, no. Hindi nga hanuton mo nga hanuton hasta nga mahuwasan kay imo ya sang imo nga kaakig. Hindi na siya maayo, no. Ano na lang gwa sang bata sina, no. Remember, dako gid ang imong potential para ma-inspire mo ang imo bata, or base pila kadlaw ikaw pa ang mangin hindrance or upang sa ila nga pag-develop. Depende na sa imo kung ano ang imo pilion. Diin ka nga dalan maagi. Yan. Okay, so pwede nga ikaw ang inspirasyon sang imo bata, or ikaw ang upang sa iya nga pag-develop. Yan. Hindi man kita dapat nga mangin perfect gid nga amay, pero dapat ikaw nga amay ang presensya mo mabatyagan dira sa inyo nga panimalay. Siling sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Ang pinakanami nga isa example sang fatherhood ara sa Biblia, no? Kagamoy na ang aton nga Diyos nga amay. So kung gusto mo sang manami nga mga leksyon sa pagiging isa ka amay, tan-aw nato ang aton nga Diyos kagun paano niya kita ginatratar. Isa sa mga lesson nga makuha naton sa Ginoo is ginagpromesa siya nga hindi niya kita pagbayaan or pagpabayaan. Siling sang Ginoo, "Wherever you go, bisan diin ka magkadto, I will be there for you." O silingon, "Opdan tagid ka." So, ang dako nga pamangkot, present ba kita sa kabuhi sa aton nga mga bata, or perme kita absent? But silingon, kung present ka, dapat you are available, no? Kag involved ikaw, no? Actively sa ilang kabuhi. Hindi nga do pareho ka lang sa miron nga to lang dito gapungko sa layo kag nagalantaw. Wala kapangita ang aton mga bata sang perpekto nga amay. Ang isa sa ginapangita nila is kung kinanglan kanila ara ka. Makasalig sila nga matagaan mo gid sila sang panahon, maupdan mo gid sila sa sari-sari nga mga tion sa ilang kinabuhi. Ma-assure mo sila nga ara ikaw, no? Kaya ang bata abi kun upod niya na ang iyang tatay, especially ang iyang parents, no, dong pamatyaga niya, okay lang siya, no? Kaya nga arang iya ginikanan. So be present for your children. Himuha sila nga priority, especially sa mga importante nga mga tion sa ila kabuhi, no? Sa ila birthday, no? Sa ila nga school, kung may mga ano dira, may mga programs, no? napatara kita. Di na nila malimtan, no? Bisan mag-edad na sila, hindi nila malimtan ang imo nga ginhimo. Okay? Ika-apat nga reminder, last nga reminder for our trivia is, hindi mag-gid forever nga kaupod naton ng aton bata. So, mintras nga kaupod pa nila kita, kaupod man naton sila, ara gid kita kag we act as parents gid sa ila, no? In Genesis chapter 2 verse 24, siling diri, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Isa sa mga lessons ang pagiging tatay is that we learn nga kada sigali magdalagko sa aton nga mga bata. So dapat tanan nga tion i-treasure naton. Tanan nga tion importante kay hindi na sila magiging bata forever, no? Magdaralagko na sila. Ang problema lang kay bilang tatay, damo kita mga trabaho, damo kita mga priorities, no? Kaya nga provider kita eh, no? Kaginaproteksyon nantang aton nga panimalay. So isa na ang tatay, pero may wala sa balay, kaya nag-obra. Yan. And one day, sige na lang ta-obra nga obra, one day you realize nga, ay lagko na galing mga bata ko. No, hindi na sila gagmay, na-miss ko gid ang time nga gagmay pa sila nga tani. Na-updan ko sila permi, kag na ka-istorya permi, no? Naka-build sa mga memories. Yan. So, dapat bilang tatay, we realize sometimes ang mga pinakadalagko gid nga mga bagay nga mahatag naton sa aton bata, hindi itong mga bagay nga mabakal naton, kundi itong mga bagay nga mga abstract balalaik. Naghatag kita panahon, naghatag kita pagigugma, naghatag kita attention, naghatag kita sang tenderness. Hindi niya mabakal ka kwarta. Kung kisa, basi maisip ta ba nga ang pinakadako nga bagay material. Nami mana siya, pero the greatest things to give our children are the things that cannot be bought with money. Ayan. So, reminder lang na, no? Sa aton nga mga amay, sa pag-celebrate naton sang Father's Day. Kag dapat ang Father's Day, hindi lang third Sunday of June, kundi nga sa kadadlaw, no? Isipon tagid nga tatay kita and we should act as a true father to our children. Nga na-pattern sa aton nga Dios. Ang aton nga ginapakita nga hulag. Okay, so amo na nga aton nga trivia para sa subong adlaw kag para sa oras na Pilipinas. Ako si Pastor Alex. Belated Happy Father's Day sa tanan and good morning sa inyo.
1: Madamong salamat, Pastor Alex. Kanami gid sina nga mga reminders para sa aton mga tatay kag sa aton man nga nga mga ginikanan sa aton mga kabataan. Alas 9:02, tininanay kutob ang pagdulong sa mga impormasyon sa inyo subong Monday. Ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier sa pag-assist diri ni Migo Anson, Migo Edgar, Migo Dave, kag Miga Jen. Nagabilin sa inyo sa mayang aga, padayon lang magpamati diri sa Jesus2DXKI. Magkasunod na ang aton ALS on Air program. Ang mga programa naton with 702 DZAS, preempted ang iban, kag pre-recorded kay may arasang recharge, ongoing staff retreat dito sa Tagaytay, Monday hasta Wednesday. Sila sang live program subong. Kaya pag nag-hook up kita, ma-notice naton may mga changes sa ila programming. So, pero padayon gihapon kita mag-broadcast diri sa Jesus2DXKI. Saliwat ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Diyos lamang aton pagasaligan.

0: Good afternoon, ma'am.
1: Natatakot bang tumingin? Ano ba naman yan? Bakit pa ang tiyaga mong bating niyang terror na yan?
0: I just want to cheer her up. Alam ko naman na sa kabila ng ipinakikita ng mga tulad nila, ay malungkot sila.
1: Ano bang subject niya? Design 4 ba? Hindi mo naman siya instructor dun ah.
0: Eh ano naman ang ibig mong sabihin kung hindi ko siya instructor? Tina, hindi ko ito ginagawa para magpalakas sa kanya. Ano ang halaga ng maging mabait ka sa mabait lang sa'yo? Tulad ka lang ng mga pangkaraniwang tao. May kabuluhan ang aking ginawa dahil hindi ito naghihintay ng kapalit.
2: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini

0: narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062 DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.
1: Hello, mayong aga sa aton yung mga tagpalamati. Kaga, syempre, good morning man sa aton yung mga partners diri sa 1062DXKI. Salamat kay Sir Edgar, kay Sir Ansel sa pag-assist sa technical nga side. Kaga, syempre, hindi natin paglimtan ka-greet noong aton nga mga ALS learners upod ang ilang nga mga ALS teachers subong sa ilang respective community learning centers. Good morning gidira sa inyo. Kaga sa tanan nga lugar nga malabutan sang sini nga programa, maayong aga sa inyo nga tanan. Kaga reminder lang ay hindi pagali. So bag-o ta magkato sa aton nga shout out anay gihapon kita sa aton nga apps kay Ma'am Jen, kag sa tanan nga mga ALS teachers, sa aton nga SDS, sa aton nga ASDS, kag sa tanan-tanan nga hindi ko ma-mention. Good morning gid sa inyo dira sa mga partners naton. Good morning sa inyo. Kag syempre sa aton nga lesson today, miyara kita sa bago naton nga lesson, no? Ang aton nga lesson subong kay about sa sino ako. Nan. So, muna aton subong nga lesson kasi sa aton nga everyday life, no, or sa ating buhay, importante nga kilalahon ta anay ang aton nga mga sarili. No, so it's important that we know ourselves kay budlay man kung hindi ta kilala ang aton nga mga sarili kay para aton nga maunawaan, no, or kung sa Pilipino pa, para ating maunawaan ang ating mga kakayahan, ang ating mga damdamin, ang ating mga kalakasan, and ano pa, mga respeto. No, kung ano pa itong mga respeto nga kinahanglan natin nga panamion, no, mga respeto na kailangan nating pagbutihin. Yan. So, muna nga aton nga importante balaan natin kung sino ang aton nga mga sino nga aton nga sarili, no. So, kasi sa pamamagitan ng pagkilala sa sarili, nagiging madali para sa atin ang pakikipag-ugnayan, no, or ang mag-connect sa ibang nga tao. And then, mas madali din ang paggawa ng tamang desisyon sa ating mga buhay. No, so episode natin today, we will try to, we will discuss. No, we will discuss sa aton nga lesson ang pagkilala sa sarili. No, ito ay mula sa ating interpersonal skills module, no, and then together we will discover kung paano nakatutulong ang pagkakaroon ng tamang pag-unawa sa sarili para magkaroon ng mas mabuting relasyon sa pamilya, relasyon sa kaibigan, relasyon sa ibang tao, no, or pakikitungo sa ibang tao at syempre sa community as a whole. So gina-encourage ko ang tanan, especially ang aton nga mga ALS learners na manatiling nakatutok, and samahan ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa paghubog ng ating pagkatao and pagtuklas sa tunay nating mga sarili, no. So okay. So, bago natin mas makilala ang ating mga sarili,

0: Really importante na maglaan tayo ng mga sandali upang pag-isipan kung sinugid bala kita, no? Sino talaga tayo bilang isang tao? Now, ang pagkilala sa ating mga katangian, kakayahan, at mga bagay na ating pinapahalagahan ay makakatulong upang mapalago natin or mapaunlad natin ang ating mga tiwala sa sarili at magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa ating buhay. Okay, so may mga questions ako dira, no? So sa mga tagpalamati naton and sa aton ng mga learners, no? May activity kita subong aaga, no? So I believe may mga salamin man kamo dira sa inyong balay, no? Or na so manalamin kita subong aaga. No, so humarap sa salamin, face the mirror, and then may ara kita sang tatlo ka question nga subtone. No, so ano ang nakikita mo as you see yourself sa mirror? Ano ang nakikita mo sa iyong sarili? Anong mga nakikita mo sa iyong sarili? Yan. So physically, ano nakikita mo? Mahaba bang buhok mo? Makapal ba ang kilay mo or manipis? Maganda ba ang hubog ng lips mo? Okay, so amo na, physical, no? So ano nakikita mo sa iyong sarili? Sige, as you face the mirror. Now, ano ang natatangi sa iyo? Sige, anong natatangi sa iyo? Okay. Ano ang iyong nagugustuhan sa iyong sarili? Nan. So, ano ang imong magustuhan dira sa sarili mo? Now, kung ano, isulat mo ang imong answer, no? So, sa number one, ano ang nakikita mo sa iyong sarili in terms of physical aspect? And number two, ano ang natatangi sa iyo? No? Anong pag nakalain sa imo kung baga, no? So, ano ang iyong nagugustuhan sa iyong sarili? Ayan. So, ayan. So, amo na. Sige. So, before sina, after sang aton yung activity, no? Facing the mirror. Now, let's try to answer this one, no? Kilalanin ko ang aking sarili. So, basahin natin and then we will read and then we will complete ang mga bawat pangungusap. No, kumpletuhin ang bawat pangungusap gamit ang mga salitang naglalarawan sa ating sarili. No, so mga salitang naglalarawan sa ating mga sarili. Ano mga adjectives nga pwede naton i-describe sa aton nga sarili. No, so isulat sa aton nga mga learners, kuha kamo sang papel. No, anyway, although tagaan ko man kamo sang worksheet sini. So nami gid nga isulat nyo kay para pagabot sang worksheet sa inyo nang isulat nyo na lang diretso ang inyong answer, no? So sige, isulat sa papel ang imo nga answer, no? So ang activity nga ini makabulig ini sa aton para mas makilala pa naton ang aton nga mga sarili and then makakatulong din ito para mas malaman natin ang ating mga kakayahan kag kung ano ang mga mithiin, no, or ang mga tawag sina goals naton sa buhay, no? So number one, ako si yan. So syempre pangalan mo ibutang mo dira, no? Next, mahilig akong anong mga hilig mo, no? Anong mahilig mo nga himuon? Malinis, mahilig ka bang maglinis ng bahay? Mahilig ka bang magbutingting ng kung mga ano-ano? Nan. So, ang aking kakayahan ay anong mga kakayahan mo? Anong kaya mong gawin? Anong aside sa panglimpyo abisang balay? No? Aside sa kung ano pa na dira, no? So next, ang gusto kong pagbutihin sa aking sarili ay, no, okay, so ito ay kabaliktaran ng iyong kakayahan. So Meaning to say, kung magaling ka sa isang bagay, may mga bagay talaga na hindi ka dito, medyo ano ka, medyo mahina-hina ka, no? So gusto mo pa nga i-improve ang imo nga sarili dira nga portion, no? So and lastly, ang aking pangarap ay, okay, so anong mga pangarap mo? Nan, sige. So I believe na ansira na natin, ina, no? So sige. So ari kita subong. Nan, sige. Dito sa mga previous nga activity naton, sa dalawa ka activity, no, gipamangkot naton kung ang aton nga sarili, kung ano ang nakita naton sa aton nga sarili. Ano ang mga natatangi sa atin? Ibig sabihin, natatangi yung wala sa, yung nasa atin na wala sa iba. Ano ang mga nagugustuhan natin sa ating mga sarili? And then meron tayong mga sinagot, no, mga pangungusap na kinumpleto natin. Okay, so actually medyo budlay ni siya kung ikaw mismo hindi mo balaan ang imo nga, hindi mo kilala ang imo nga sarili aside from your name, no? So medyo budlay gid ni siya. Sige. So let's talk about ang 6 pillars, no? 6 na haligi ng iyong pagkatao. Okay? So ang pagkilala sa sarili ay ang pag-unawa kung sino tayo. And this is composed of 1, kalakasan, kahinaan, talento, interest, pangarap at pagpapahalaga. Okay? So sige, isa-isahon tani, no, ning mga haligi ng ating pagkatao. Ito ay binubuo ng kalakasan. Ano ibig sabihin ng kalikasan? No? So, kalakasan pala, no? So, actually, ang bawat tao ay may mga natatanging pagkatao na nabubuo, no, sa pamamagitan ng iba't ibang katangian at mga karanasan. So, amo nang nag-shapes ang aton nga pagkatao, no? Ang aton nga mga individuality and our experience, no? So, para mas makilala naton ang aton nga mga sarili, importante na maunawaan naton or maintindihan ta ining anom ka or ining 6, no? Or 6 na haligi ng ating pagkatao. No? So, 1, kalakasan. Ano ni siyang kalakasan? No, itong mga bagay na kung saan mahusay nating nagagawa o mga positibong katangian na mayroon tayo. No? So, ang ating mga kalakasan or ang mga strength, no? Aton nga strength. Amo ni ang nagabulig sa aton para maging successful kita sa mga lain-lain nato nga ginahimo every day, no? So these are our strength, mga kalakasan. Okay, how about naman ang kahinaan, no? So amuning kabaliktaran sang aton nga kalakasan. Kung ang ating kalakasan ay mga bagay na mahusay nating nagagawa o positibong mga katangian natin, ang kahinaan naman ay ang mga bagay na nahihirapan tayong gawin o ito yung mga aspects or mga aspeto ng ating sarili na kailangan nating pagbutihin, no? I-improve. Nan. So, ang importante na balaan natin ang aton ng mga kahinaan or weaknesses, no? Para amuni ang first step para sa first step ni himuon natin towards change and improvement, no, sa aton nga sarili. Next naman is ang talento, no? So ano ning talent? Mga likas, no? Pag sinabing likas, natural, no, nature, mga ng natural mo. No, so itong mga likas na kakayahan, mga natural na kakayahan o galing na innate na sa aton, no? Nang ara na gid na sa aton niya, Nan. So it's either magaling kang kumanta, nan. Ano pa? No, galing sa pagkanta, pagsayaw, ano pa? Painting or pagguhit, pakikipag-usap or sa ibang pang aspect, no? Hindi lang dira. Nan, or may ara man mga tao nga kanhami gid sa ilang magtula. Na nakakagawa sila ng mga tula on the spot. Meron ding mga tao nga nang abi mo lang wala lang, pero pag nakauyat na sang lapis kanami sa ilang mag drawing. Kung naga may mga tao man nga nagahipos-hipos lang, pero kung magistorya na sila, very convincing kanami sa ilang magistorya, no? Ano pa? Okay. So, amo ng talento. And na-i-enhance yan, no? Or maano pagid siya ba, mapanami pagid na siya kung nami ka nang daan magkanta, ma-eskwela ka pagid sang music, or magaling ka nang tumugtog ng gitara or any instrument, kumbaga dali lang ka matuto nan. So talent tawag sina class, no? So next is ang interest, no? Interest nan. So ano ning interest, no? Amo ning mga bagay na kinagigiliwan o gustong-gusto nating gawin. Interest or pwede man guro ni hobbies, no? Ang aton ng mga interest, amo ni ang nagahatag sa aton sang kalipay kag inspirasyon, no? Kung ginahimo mo ni wala ka natak-an nang naganahan ka. Yeah. So halimbawa ang interest mo is on cross stitching, mag cross stitch ka, kabudlay-budlay bala. So pero ikaw ya wala ka na takaan na namian, kaya no, kaya mo nang imo nga interest. Iba na yan, natakaan kay masakit na sa mata. Okay, so amo ning mga nagahatag sa imo sang inspirasyon. Tapos nang nagahatag sang kalipay kung ginaobra mo, no? So those are our interest. Now how about naman ang aton nga pangarap? Ang pangarap naman amo ni ang mga goals nato, no? Mithiin or mga layunin nga gusto naton maabot, no, sa aton nga pagpangabuhi. Example sa aton nga mga learners, pasulaton muna sila ang aking pangarap. Okay, ano ang isulat nila dira? Miara dira nagasulat, pangarap kong maging isang guro. Pangarap kong maging isang pulis. Pangarap kong maging isang doktor. Pangarap kong maging isang nurse, no? So amo na ang gusto naton nga mga bagay na gusto nating maabot sa ating buhay. And ang mga pangarap naton, class, amo ni ang naga-serve na guide, no? Nagsisilbing gabay or motivation, gabay and motivation, no? Guide and motivation para magsikap pagid kita, no? So amo ni mga pangarap. Next is ang pagpapahalaga. Ano na to? No, siliwaton ko ang anim na haligi ng ating pagkatao. So dapat na mauunawaan natin itong lahat, ang ating kalikasan, kahinaan, ang talento, ang interes, pangarap, and lastly ang pagpapahalaga, no? So ano ni pagpapahalaga? These are our principles and beliefs, no? Principles and beliefs, mga prinsipyo at paniniwala na nagiging guide natin sa paggawa ng ating mga desisyon at kilos, no? So ang paggawa ng desisyon at ang kilos ng isang tao ay nakasalalayan sa kanyang prinsipyo at paniniwala sa buhay, no? So ano na, kasali na dira ang mga pagiging tapat or pagiging honest, pagiging responsable, pagiging magalang at pagiging mapagmahal. Na kung wala ni sa imo ning tanan-tanan nga ginahambal, ginaleson naton dire. Like hindi mo pinapahalagahan ang pagiging honest, ang pagiging responsable, pagiging magalang at pagiging mapagmahal, ang iyong kilos at ang iyong paggawa ng desisyon ay syempre wala man nakaangkor dira, no? So syempre kung hindi wala sa imong hindi mo ginapahalagahan ang pagiging responsable, of course ang magiging kilos mo at magiging mga desisyon mo sa buhay, di mga pagiging irresponsible man eh, no? So if you don't pagpapahalaga sa pagiging magalang, di syempre hindi ka man magalang eh, no? So amo na dira na naga amo nang mga guide naton, no, sa paghimo sang desisyon kag sa pag hulag naton, no, the way we move, no, sa community. Okay, so importante, no, na kapag nakilala natin ang anom ka haligi gani sang aton nga pagkatao, mas maunawaan natin kung sino kita kag kung paano naton ma-improve, no, ang aton nga mga sarili para maging mabuting tao tayo at magiging responsableng mga mamamayan, no? So ang question ko para sa aton nga reflection, no, so diin dira, no, alin sa anim na haligi ng iyong pagkatao ang pinakamalakas sa iyo? Diin dira ang pinaka ka strong gid nga nang makita gid bala sa imo how, no, kag diin naman dira, no, or alin naman diyan ang nais mong paunlarin. Okay, so ulitin ko ang aton nga question para sa aton nga reflection or tanong sa pagninilay, alin sa anim na haligi ng iyong pagkatao ang pinakamalakas sa iyo at alin ang nais mong paunlarin? Nan, sige. So, before kita mag-end, nan, so 9:30 na, so diri kita mag-start sa next naton nga meeting next Monday sa kalakasan at kahinaan, no? So we will talk about ano ang mga kalakasan natin at ano ang mga kahinaan natin, no? So kalakasan ng mga bagay na mahusay nating nagagawa, no? So mga natural lang, no, mga na natural na galing at kakayahan. Ang mga kahinaan naman ay yung mga bagay na nais nating pagbutihin, no? So although weakness nato na siya, pero hindi na siya hadlang para magkaroon tayo ng pagkakataon na matuto at lumago. So ang oras naton is 9:31. Thank you gid sa inyong nga pagpamati sa aton mga as learners. See you on Tuesday. Madamo gid nga salamat.
1: Inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS and Skills Training Center na matatagpuan sa Corner Alunan at Rizal Street, City of Coronadal.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: At tayo ang nahiling ang mamahala sa lahat ng 9,300 graduates sa iba't ibang campuses ng Bulacan State University. Iba't ibang batches ito. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkat marami sa kanila ay nanonood, nakikinig sa atin dito sa Family Matters. At ini-welcome natin, lalo na ating Pangulo, si President Chody San Andres, at ang lahat ng mga deans ng iba't ibang colleges, at syempre pa mga deans ng mga iba't ibang campuses. Congratulations po for another successful school year. At hindi lang sa BSU, pati Olmuso, kundi sa iba pang mga universidad ng ating bansa. Kaya kayo po yung nanonood ang kikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. At kami po ay isa lamang sa mga station ng Prize Broadcasting Company. At marami pong mga stations ng FEBC. Kami po ay kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kayo, Willie, napapakinggan rin tayo sa iba't ibang app. Ano? Ano ba iba't ibang app na yan?
1: Ba, pwede tayo makinig at watch online through live streaming 702 DCAS mobile app sa Facebook page 702 DCAS FEBC Radio at YouTube channel 702 DCAS FEBC Radio TV. Wow!
0: Yes, at siyempre pa ay tayo nagpapasalamat sapagkat marami tayong mga tagapanood at tapakinig na talagang sineshare ang ating ano ang ating link at yung iba hindi man live ay nakakasama sa atin sa pamamagitan ng replay. Kaya halimbawa mga kaibigan natin dyan sa US, dyan sa East Coast and West Coast, ganoon din sa Japan, ang mga galios, Bishop Eddie dyan sa farm niya at ang kanyang senior pastor na kapatid, si Bishop Pastor Johnny, at ang iba pa natin mga ka-network dyan, si Pastor Garcia ng Alliance at iba't ibang pastor ng Alliance Churches at Tokyo Baptist Church ay nanonood na kikinig sa ating parati. Kaya happy listening po sa inyo pong lahat. Ayan. Kaya Willie, baka may babatiin po kayo.
1: Opo, siyempre binabati po natin ang mga tita natin sa Cavite, no? Alala ko sa mga nakaraang anibersaryo celebration ng FEBC, pupunta sila at bine-bless yung mga FEBC staff natin, not only by their presence, but of course primarily sa mga prayers nila, and may mga baon-baon sila na papakain sa ating mga taga-FEBC Philippines. Yan.
0: Wow, maraming salamat po in behalf of the whole family ng Prize Broadcasting Company. At nakahook din sa atin, Kuya Willie, ang iba pa natin mga radio stations sa probinsya tuwing Family Matters. Kaya we also welcome them, Luzon, Visayas, and Mindanao. Praise God. At muli natin gustong batiin ng congratulations ng Bulacan State University. At pauna ng kanilang presidente, ang aming presidente, si President Chody San Andres. At ang iba't ibang mga dean, at iba't ibang mga dean ng colleges at ng campuses. At ngayon nga, meron tayong series of baccalaureate service sa kanilang 9,300 graduates. Kaya praise the Lord. At siyempre, gusto na natin batiin ng happy listening at happy viewing po dito sa Family Matters ang lahat ng sumusubaybay sa atin ng mga pastors na kasama natin sa National Disciple Making Campaign ng Paris Broadcasting ng Philippine Council of Evangelical Churches. Siyempre, Kuya Willie, nag-aantay ang ating mga tagapanood, tagapakinig sa pagbati mo sa makabalangit na pagbati at sa iba mo pang pagbati.
1: Salamat po. At ngayon eh, ngayon Aldo, yabe-yabe tamo muli eh. So, relax lang kayo dyan, kami naman dito, eh maya paabak po kay Kongon. Kaya yabe tayo King programa. Yan.
0: May interpretation?
1: Magkakasama-sama tayo sa programa ngayong umaga at sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah.
0: Yes. At gusto ko batiin ng belated happy birthday ang aking mga balai. Si Balaing Ray Darlucio, nag-birthday siya. Yan. At belated happy birthday. At siyempre, mas belated pa ang aking kumaring Dory at mga kapatiran dyan sa Santa Maria, Bulacan. Okay. At siyempre, ang Mendoza family dyan sa Saog, Marilao, Bulacan. Ay happy listening po sa inyo pong lahat. At salamat po sa inyong pag-share ng ating link. at marami ang nag-appreciate na dadat na sila ng link ng Far East Broadcasting Company at itong Family Matters. Really. Meron po ba kayong dagdag na pagbati?
1: Apo, Ate Marlene Namuco ng Binakayan, Kawit, Cavite, ang Nanay Lydia Dominguez ng Silang, Cavite, sama na po ang Tita Vicky, and then of course, ang Pastor Dante Salud ng hindi ko maalala ang kanyang lugar, no? Sa Cavite pa rin po ito. So, and of course, yung ating mga pamilya doon sa San Fernando, Pampanga, Maya Pabaku kay Kongan.
0: Amen. Wow. At tayo nagpapasalamat po sapagkat ang inyong patuloy na panonood, pakikinig, ay malaking encouragement po sa atin.
1: Amen.
0: At sa mga nagtetext po, ay naku, ay huwag kayong mag-alala sapagkat tinetecto po yan ang ating team. At yung mga counseling questions ninyo ay pag-alaanan po natin ng isang episode tulad po ngayon. Ngayon po ay pag-ilalaan natin ang ating episode kay Willie sa pagsagot sa mga counseling question ng ating mga taga-subaybay. Pero bago yon, siyempre may pagbasa ng salita ng Panginoon na siyang pundasyon ng ating bawat broadcast. Pwede, ano po ba ang salita ng Diyos sa araw na ito kay Willie?
1: Ito po, mga kagapay, mga kawikaan, kabanatang 16, talatang 16 mula sa Mabuting Balita, Tagalog, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa.
0: Amen.
1: Sa English Standard Version, Proverbs 16:16, how much better to get wisdom than gold? To get understanding is to be chosen rather than silver.
0: Wow, ganda. Beautiful. Ano po insight nyo dyan?
1: Oh, Kuya Junel, if there is one word na pwedeng makita natin dito, treasure.
0: Treasure.
1: Oo. Yes. Tulad ng ginto, tulad ng pilak. Yan ang mga pangunahing talagang nahanap-hanap ng mga tao way, way back in man's history. Andyan, no? Ginto, pilak, talagang halos yan ang magdikta ng ekonomiya ng buong sanglibutan. Kaya habol-habol na, kayamanan, no? Treasure. At ang sabi po, ang salita ng Diyos, animoy kayamanan dahil nahango mula dyan yung karunungan, yung kaunuhan na nagsisilbing gabay, tagapanguna sa landasin ng buhay ng tao noon, ngayon at bukas pa, kailangan natin ng karunungan. At syempre, kahit sa salita ng Diyos, meron pong paghahayag ng pagkakaiba ng karunungan mula sa langit sa ating Panginoon Diyos at karunungan na sinasabi ng sanglibutan.
0: And yes.
1: This is not just yung na napupuno tayo ng mga impormasyon, no? Na nai-imbak sa ating mga utak. Pero hindi po, pagka po wisdom, ito ay na ipamumuhay kasi.
0: Amen.
1: So, wisdom is knowledge practiced.
0: Yun.
1: Pinahayag sa estilo ng pamumuhay. At kapag ka po karunungan ng pag-uusapan, yun nga, Kuya Junel, landasin ng buhay, eh kailangan natin yan.
0: Yes.
1: Hindi po tayo malilihis basta sa kaluwa o sa kanan, paglalakbay ng buhay natin dito sa lupa, kung merong karunungan. At sabi rito, mas mainam, higit na mainam, at higit kaysa pilak yung magtaglay daw ng pangunawa at ng karunungan. So, pwede nating makita ang insight mula rito, kahit yung pagyaman natin, kahit yung pagkakaroon natin ng ginto, pilak, literally or so, kailangan pa rin po ng karunungan. Yung pagsisimpan, yung pagprotekta ng ating mga pinagkatiwalang biyaya ng Lord sa atin, kailangan po ng karunungan yan. At syempre, kahit sa ugnayang pangtahanan, nako, kayamanan nga po may tuturing ang karunungan dahil siya po ang maggagabay para po maging wasto ang tahakin ng buhay pamilya natin.
0: Yeah. Amen. I like that. Knowledge practice.
1: Yes. Yes.
0: In knowledge applied. Ayun.
1: Amen. Amen.
0: Yan ang kaibahan niya sa wisdom. Yung knowledge lang, accumulated, yun knowledge. Pero yung knowledge applied in different situations, yun ang wisdom. Praise God. At ang salita ng Diyos ang pinagmumulan ng totoong wisdom. Praise God. Pwede ko ba pakibasa pa po? Either Tagalog o English, kay Willie.
1: Oh, eh, sa Tagalog, sabi niya, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kay sa pilak ang magtaglay ng pangunawa.
0: Amen. Kaya po mga kapatid, bigyan natin ng pahalaga ang salita ng Panginoon na siyang bukal ng wisdom, applied knowledge, applied information. Maraming salamat po kay Willie sa pagbasa sa salita ng Panginoon at sa inyong pagbibigay ng insight na talagang mas lumiwanag po ang pangunawa natin sa inyong pagpapaliwanag. E ngayon po mga kaibigan, tulad ng aming pangako ng Kuya Willie, maglalaan tayo ng panahon para sa ating counseling questions. At kumisang kinakapos tayo ng oras, kaya ngayon, maaga namin sisimulan ng Kuya Willie ang pagtugon sa inyong mga counseling questions. Simulan po natin, Kuya Willie.
1: Oh, eto na mga kagapay. Una, sabi niya, magandang araw po, Family Matters. Breadwinner po ako ng pamilya simula pa noon. At habang tumatagal, parang napapagod na rin po ako emotionally at financially. Minsan, naisip ko po na gusto ko namang unahin ang sarili kong future. Pero nag-guilty ako kapag hindi ko natutulungan ang pamilya ko. Paano po ba mag-set ng healthy boundaries nang hindi nawawala ang pagmamahal sa pamilya?
0: Wow! Unang-una, nagpapasalamat tayo kay Willie sa kanya sapagkat yung kanyang willingness na maging breadwinner ay nagpapakita na mahal niya ang kanyang pamilya.
1: Amen.
0: At mula dito, sa kanyang tanong, nagpapakita rin na gusto niya na yung pagmamahal niya ay ayon sa Biblia. And na-mention niya yung keyword, boundaries. Paano yan? Unang-una, importante na settled mo na sa puso mo. Mahal mo ang pamilya mo. Huwag ka na magduda doon. Huwag ka na magduda. Kasi pag pinagdudaan mo yun, doon ka pwedeng magkamali. At magka-trying hard ka. Doon nawawala yung boundary. You settle it your heart, in your heart na for some years, for many years, you've been a breadwinner, you love your family, period. Okay. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, paano yung manifestasyon ng pagmamahal? Doon ngayon mapasok yung boundary. Ayan. So no question na yung mahal ko ba o hindi. Pero ang pinag-uusapan natin dito yung boundary. At sa boundary po, simple lang ang rules. Huwag ikaw ang lahat. Ayan. Huwag ka maging superman or superwoman sa iyong sariling pamilya. Ayan. Kasi importante po yan. Kasi yung pag-seta niya sa puso mo that you are not the savior of your family, meaning hindi lahat ikaw ang tutugon. Ayan. At dito ngayon, importante bigyan mo ng pagkakataon yung ibang member ng pamilya na makaganap ng kanilang gampanin. Huwag ikaw ng ikaw. Ayan. Yes. At huwag kang magigilty. Kapagat isettle mo na sa heart mo, mahal ko ang pamilya ko, I have nothing to prove anymore because in the past, I have shown it. Ayan. Kaya ngayon, ang pagmamahal mo ay nais mo maging empowering kind of love.
1: Ayun!
0: Yes, dahil empowering, tatayo ka sa boundary mo. At ang isang dagdag na simpleng pakahulugan yan, yung kaya na nila, bayaan mo sila. Ayun. Bayaan mo sila. Diba, meron tayong case na ganyan, tumutulong sa kanyang mga kapatid. Pag may emergency, pag may kailangan, at napapagod na siya. Eh sinabi natin yan na huwag kang maging savior. Huwag ikaw lahat ng magsosolve ng problema. Eh ngayon ang problema niya, kaya hindi nagigilty na siya. Kasi may bibigay naman siya, hindi naman siya na nagbibigay. Kasi hindi naman emergency. Hindi naman empowering. Hindi siya nagbibigay. Kaso may guilt siya, may guilt. Mm-hmm. Kaya sabi ko sa kanya, simple lang. Pag lumapit sila sa iyo at hindi naman urgent, hindi naman empowering, edi tanggihan mo. Ngayon, kung ano yung dapat na ibinigay mo, ihulog mo sa bangko.
1: Ayun.
0: Sa bangko na yon, yun nakalaan pag may emergency sila. O di mo mawala yung guilt mo. Kasi meron ka nila ang pera, hindi nila alam. Ayan. At alam mo, nung sinimulan niyang gawin, nag-alis sa kanya yung pamilya. Pero later on, nagpasalamat sapagkat natuto silang tumayo sa sariling pa. Higit sa lahat, nung magkaroon ng emergency, hindi na nakiusap. May hinugot siya, may paghuhugutan. Kasi
1: Ayo.
0: emergency.
1: Oo,
0: Kaya
1: oo.
0: dahil doon, eh talagang hindi natuloy yung kanyang pagkapagod. Yan ang pinakamasakit kasi yung Kuya Willie, yung pagka tulong
1: Nakakapagod
0: ka
1: na.
0: ng tulong, pagod na pagod ka na. Eh
1: Oo.
0: pagka ganoon, ang nangyayari Kuya Willie, nagiging ano ka ngayon, nagle-lecture ka, nagsisermon ka ngayon sa kanila. Bago mo abutan, katakot-takot na sermon. Pagkaabot, katatakot na sermon. Tuloy, hindi nila malasahan yung tulong mo. Kaya doon ang malaki yung problema po doon.
1: Right.
0: Kaya para hindi ka umabot doon sa napuno ka na. Ayan. Importante yun na ngayon pa lang magno ka na. Magno ka pag hindi emergency, pag hindi empowering, hingi lang, i-consume lang, say no. Tapos do not expect na pag nagno ka, matutuwa sila, magkalit sila. Kasi
1: Talaga.
0: nasanay sila, di ba? Nasanay. Eh, pero tuloy ka lang, tuloy ka lang. And later on, nasa karanasan natin, nag-a-adjust sila. At kung tutusin, tayo pala ang naging dahilan. Kaya magkaroon sila ng ganong mindset. Pero
1: Yeah.
0: kapag ka matututo ka magno, magkakaroon ng awakening at magkakaroon ng pagbabago ang buong pamilya. Kaya this is very important.
1: Ang ganda ng sinabi mo, Kuya Jonel. Naalala ko tuloy, I hope, akma din ito. Di ba ang pinakadakilang kautusan, sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself.
0: Yun.
1: Yung second line na yon, love your neighbor as you love yourself.
0: Yun.
1: Mahalaga na malusog pa rin ang ating kalalagayang pangsarili para tuloy tayo sa pagnanais na makatulong. Pagka hindi na ika ngay, we don't love ourselves, eh, paano natin i-express yung pagmamahal natin sa ating kapwa,
0: Correct.
1: lalo
0: That's
1: na sa
0: right.
1: pamilya? So, magtatabi ka para sa sarili mo. Maging mabait ka rin sa sarili mo, hindi lang para sa kanila. At
0: That's right.
1: Practical po yung nabahagi ng Kuya Jonel natin sa idea, no? Workable, no? At talagang
0: Amen.
1: kailangan gawin.
0: Sa so, sinabi niyo niyo kay Willie, para yung naalala ko, you cannot give what you do not have.
1: Oo,
0: pag
1: tama.
0: Hindi mo na mahal ang sarili mo, ay hindi ka marunong magmahal.
1: Yes.
0: Wala kang kakayanang magmahal.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dyan yung tumutulong ka nga, galit ka naman.
1: Yo.
0: Tumutulong ka nga, tumbat ka naman ng sumbat. So hindi talaga pagmamahal yun.
1: Opo.
0: Eh kasi nga, you forgot to love yourself. Kaya you cannot give what you do not have. If you want to love your loved ones, eh magtira ka, hindi dahil ako naman, hindi, kundi dahil bahagi yon ng pagmamahal mo sa kanila.
1: Ayun.
0: Because you cannot give what you do not have. You can only give what you've got. Amen. Wow.
1: Yeah.
0: Eh, ang bilis ng oras, ah. Nakikita ko may sumisilip na.
1: Ah,
0: eh, baka pwede pakilala mo na yung Monday partner, Kuya Willie.
1: Umulan man o umaraw, nandyan yan eh. Nandyan yan.
0: Yes.
1: Oo. Siyempre, ang inaabangan po natin pagka Lunes ng umaga sa ating Family Matters Monday edition ay si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na naman ang inyong Mami Beserios para sa memo ni Mami. Medyo cute ang ating usapan ngayon dahil ang ating pong tutunan ay ang mga bata na edad ay 18 months hanggang 24 months ba, no? Pa kahit na hanggang 36 months. Ito po yung kanilang kakayahan na sila po ay very imaginative. Wow, yung kanila pong mga pretend play. Yung akala mo ay nasasaktan siya, yung akala mo ay may kaaway siya, yung akala mo ay talaga namang aggressive siya na meron siyang kinatatakutan, ay, yung pala, laro lang. Yung tawag po dyan ay pretend play. At dahil po sa pretend play, ayon sa mga makabagong pananaliksik, hindi lamang po ito isang expression as part of their development, but it is also helpful to balance their mental condition. Ayan, kaya hayaan po natin siya. At medyo makipaglaro din tayo sa kanila kapag sila po ay nagpapahayag na gusto nila ng pretend play. So ano po itong mga play na po pwede natin gawin? Pwede po yung play that I am. Play I am, yan. So ano yung ginagawa niya? So pag ina-observe natin na siya ay police. O ayan, di gusto niya maging police. No? Yung mga pangarap nila sa buhay. Or pretend misa na siya yung mommy. Pinapakain yung kanyang dal, no? O di kaya naman po ay pretend na siya ay barber. Yan. Kasi naisama mo siya sa barber shop. So mukhang gustong gupitin ang buhok mo. No? So yan po yung I am that brings about their desires to ano bang gusto nilang maging. But of course, misa naman po ay bigla tayong parang, oh talaga gusto mong maging ganyan, ganyan. No, magbabago pa po yan. Kasi minsan tinetake natin na serious. Di po, magbabago po yan. And kung ano yung attraction na naman niya, yun na naman po sa susunod. Okay, pwede rin naman po yung kanyang susunod na I am, ay hindi am, kundi I can. At dito naman papasok yung ating pagiging wise as adults to train them para maging part ng atin pong mga gawain. So, I can. So, kunyari, nagluluto siya. Ayan. So, yun pala, kinakatuwang mo na siya at binibigyan mo na siya ng orientation sa kanyang pagluluto. O di kaya naman, I can be mommy's keeper. Yan. So, tumutulong siya sa'yo sa mga pagliligpit. I can be the broom. Ayan. So, siya pala ay nagsusweep. O, di po ba? So these are things that they can work on to bring out things na gusto nilang sabihin at things naman na gusto nating pulutin. Ah, ito maganda to. Play that I will. Ah, yeah. Dito sa I will, ito po yung nais naman natin na kanyang role play. Yung talagang nais natin na ituro sa kanya. Play that I will pack up my toys. Ayan, okay. Play, let's play. I will. Pack up my toys. Come on, pack up. Or I will stack my pillows. Ayan. So, kung ano-ano po yung nais natin gawin. So, I will. Ito po ay nakatuon naman doon sa nais natin na kanyang responsibility. Ayan. And ito po, dito minsan tayo ay parang nag-iisip tayo, no? Kasi minsan nagsasalita silang mag-isa. Or minsan, may monologue sila. Minsan, tatlo yung characters sila. Just let them. Ito naman po yung kanilang play that I wish. Yan, I wish, no? So, minsan, akala mo nasa isang gera siya. So, minsan, siya yung general nagkukuman, no? Minsan, biglang siya naman yung soldier na nabaril, di ba? So, nakakatuwa po silang bigyan ng panunood at pagkausap. Oh, talaga, ginagawa mo. Wow, talaga naman. Oh, ikaw naman ngayon ang hero. Oh, tapos, oh, anong nangyari? Yan. Kasi po, it will be a real bonding time which is very productive and they will enjoy talking about their pretend play. Mga ilang bagay po na mga paalala mula sa inyong Mami Desirios dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
4: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
0: Maraming salamat sa napakagandang awitin na yon at marami rin salamat siyempre sa mga ibinahagi sa atin ni Mami Bessie Rios at ni Dr. Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami. Salamat po sapagkat kayo walang sawang mga partner sa amin ng Kuya Willie dito sa Family Matters. Kayo po yung nakikinig sa himpilang Paris Broadcasting Company at sa istasyong DZAS sa programang Family Matters. At tayo nagpapasalamat sa buhay ng Kuya Willie na sabi nga ng ating mga tagapanood, tagapakinig, hindi tumatanda. Parang nakakaedad lang. Pero ibig sabihin, mahusay ang mag-alaga, ang nuknuhan ng gandang Ate Edna.
5: Oh.
0: Yeah. At si Tess, sabi sa akin kahapon eh, Uy, kailan tayo alisin ni
1: Kuya nga.
0: Willie? Nako, yan ang sa pagitan niya ng ating nuklukan ng ganda. At sobrang ganda.
1: Sobrang ganda.
0: At tayo'y susunod lang sa kanilang mapagkakasunduan. So, well, praise God that tayo po ay mga kabubukas lamang ng inyong radio at mga app. Kami po ni Kuya Willie sa araw na ito ng Monday ay maglalaan ng panahon para tugunin ang mga counseling question po ninyo.
1: Right.
0: At kung wala nang dadalang nababati ang Kuya Willie, proceed na tayo sa pangalawang counseling question.
1: Habol ko lang batiin. Namimiss natin ito eh. Si Ate Dem Pasqua, father ni Kuya Butch, no? So
0: Butch Pasqua,
1: po, nasa Bulacan sila. Ate Dem, miss namin kayo. Yeah.
0: Yes, praise God. That's syempre pa gusto rin natin batiin ang happy listening ang ating mga kaibigan sa ika nga ay diyan sa ano sa probinsya ng Batangas. Si classmate Dan Guzman ay kasama natin sa Home Alone. Ay happy listening po sa inyo po lahat dyan. Kuya Willie, kung wala po na kayong dadagdag, bumawi tayo. At pakinggan natin ngayon ang pangalawang katanungan.
1: Ito po mga kagapay. Hi po, pastors. Lately po, napapansin ko na mas madalas pa magkausap ang asawa ko at ang cellphone niya kaysa kaming dalawa. Kapag magkasama kami, parang physically present pero mentally absent siya dahil sa social media o work chats. Unti-unti na po akong nasasaktan at nakakaramdam ng loneliness sa marriage namin. Paano po namin maibabalik yung genuine connection sa isa't isa?
0: Wow! Alam nyo, hindi lang kayo ang ganitong may sitwasyon. Marami po mga nasa ganitong sitwasyon po ngayon. Ano po? May advantage na ang cellphone na nasa kamay mo lang. Pero marami rin disadvantage. Pero huwag nyo apalain na ang cellphone na may kasalanan. Hindi po.
1: Hindi po.
0: Kasi neutral lang yan. Neutral yan. So, sa inyo po katanungan, ito po yung nangangahulugan na kayo at ang iyong asawa ay nangangailangan mag-upuan together. Mm-hmm. At gumawa kayo ng patakaran tungkol sa paggamit ng cellphone kapag ka kayo ay nasa bahay na. Ayan. At dito pwede mo simulan na darling, napapansin ko, yung ating time together ay nasasakripisyo dahil sa cellphone.
1: Yeah.
0: Pwede ba tayo mag-usap anong patakaran natin sa cellphone? Ayan. At gamit ng cellphone pag tayo ay together. Ayun. Huwag mo sabihin, puro ka cellphone, puro ka cellphone. Yeah. Kaya na isang nakita ko sa news eh, cellphone na cellphone yung anak eh, kumakain eh. Pumunta yung nanay. At nilagyan ng scotch tape yung cellphone sa mukhang gano'n. Eh sabihin, puro ka cellphone, narito na kami. Wala akong kanalampan yung cellphone. Ang may problema, walang patakaran. Kaya sabihin mo sa iyong asawa na ang pakiramdam ko ay hindi na ako mahalaga at wala ka ng panahon sa akin. Pero hindi naman kita masisisi dahil wala tayo maliwanag na patakaran tungkol sa cellphone. Kaya pwede ba tayo mag-agree kung paano ang ating patakaran sa paggamit ng cellphone pag tayo nasa bahay na? Yun ay talaga pag walang condemnation. Tapos prospective na ano pwede natin maging patakaran. Eh nakikita natin na naging effective naman sa marami. Kuya Willie, sapagkat hindi siya kinundem. At the same time, inaaya siya to come up with an agreement on how the cellphone can be used kapag magkasama na kayo. Ayan. At mula dyan, umaasa tayo na hindi ang pagmumulan ng malaking problema. Sapagkat basta walang akusasyon, walang blaming, walang threatening. Iiwanan na kita. Puro cellphone ka, puro cellphone. Walang yan. Walang threatening. Kundi meron pagko-communicate ng hindi na magandang epekto ng cellphone sa inyong relationship. At pangalawa, na pwede ba tayong gumawa ng patakaran, hindi lang sa iyo, kundi pati sa akin, sa paggamit sa cellphone sa loob ng bahay. Ayun. At kapag kaya gayon, aba, magiging matatag ang inyong ugnayan dahil alam ninyo ang patakaran ninyo.
1: Exactly. Isama na pati sa mga bata para sa buong pamilya. Karoon ng panuntunan, gagabay, no? Naalala ko tuloy dito ko, Janel, sa pagsusuring mabuti. Gusto kong isama ito dun sa usapin to ko sa pagiging stewards natin.
0: Yeah.
1: So managers na tayo.
0: Yes, right.
1: Tayo po hindi dapat maging alipin itong mga gadgets na ito kasi pwede naman natin magamit yan para sa nasa nating malaking tulong, positively. Mm-hmm. At hindi po tayo marapat na mapaalipin sa mga yan.
0: That's right.
1: Yeah.
0: That's right. At maganda yung tinuro mo kay Willie, stewardship. So, bukod doon sa issue na magkaroon ng magkaparehong patakaran, yo, I bring up yung we need to become good stewards of what we have and our time together and our relationship. Ayun.
1: Yeah.
0: Pagka ganun kasi, magkakampi kayo.
1: Oo.
0: Dahil mag-uusap lang kayo, paano, how can you be a better steward? So you can come up with 1, 2, 3, or 4, or 5 na ika nga ay paraan para maging mabuti kayo steward ng inyong relationship.
1: Yeah.
0: At sa diwang yan, wala talaga sisihan. Walang condemn na, hindi ko condemn, may kapusa. Kundi magkakapartner na tumutuklat ng solusyon sa problema. Yung ganda. Ganda na yung inyong tinuran kay Willie. I like that. So yung stewardship, ayan. Hindi pwede sabihin, time ko to ah. Hindi. Sabagat yung stewardship ay lahat tayo mananagot sa pagharap natin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Wow. Ano naman po yung problema ng ating pangatlong sender?
1: Sa pangatlo naman, ito po naman, mga kagapay. Good morning po, Family Matters. May anak po kong sobrang achiever sa school or kahit sa ibang bagay. Pero napapansin ko po na sobra na rin siyang pressured at takot magkamali. Minsan, umiyak siya kapag hindi perfect ang performance niya. Bilang magulang, paano ko po siya matutulungan magkaroon ng healthy mindset tungkol sa success at failure?
0: Ayun, ako eh, talagang napakaganda na ang isang magulang tulad ninyo ay sensitive enough para makita na napoprocess yung anak ninyo. Yan. Eh kasi iba magulang talagang wala, kailangan achiever ka, wala akong pangalan sa iyak-iyak mo. Pero yung ating caller sender ay kitang-kitang mo naman na talagang ano, kailangan merong pagkilala talaga nung nararamdaman. And that's number one, diba? Kuya Willie, talagang...
1: pinaparamdam.
0: Yes, at nararamdaman yung pinaparamdam. Yes. Ayan. Yes. Pagka ganyan, napakalaking tulong yan sa anak para talagang ika nga magkaroon ng start and healthy communication ang magulang at ang anak. Ayan.
1: Tama.
0: So kaya yun ang gusto kong bigyan din muna, Kuya Willie. Yung ipa-online mo pa yung pakikidama mo. And the more you show empathy, the more your child will be able to open up. Kaya po ba, Kuya Willie, ano po madalagang ninyo?
1: Eh, yung pong una, nabanggit nyo na nga na appreciated natin yung magulang na katulad niya, no? Pangalawa, yung pong idea naman na i-communicate sa anak, di ba, merong isang, hindi ko alam kung naisulat mo ng libro bago naging pelikula, it's okay not to be okay.
0: Oo nga.
1: O bahagi ng normalidad ng takbo ng buhay dito sa mundong ibabaw. Mm. Kasi we are living in a broken world, sabi
0: yes.
1: Nga. And with that, asahan natin, hindi po perfecto lahat-lahat. Pati na po yung mga performances. Gusto kong isama ito dun sa usapin po ko sa pagiging stewards natin.
0: Yeah.
1: So managers na tayo.
0: That's right.
1: Tayo hindi dapat maging alipin itong mga gadgets na ito kasi pwede naman natin magamit yan para sa nasa nating malaking tulong, positively. Mm-hmm. At hindi po tayo marapat na mapaalipin sa mga yan.
0: That's right.
1: Yeah.
0: That's right. At maganda yung tinuro mo kay Willie, stewardship. So bukod doon sa issue na magkaroon ng magkaparehong patakaran, I bring up yung we need to become good stewards of what we have and our time together and our relationship. Ayun.
1: Yeah.
0: Pagka ganun kasi, magkakampi kayo.
1: Oo.
0: Dahil mag-uusap lang kayo, paano, how can you be a better steward? So you can come up with 1, 2, 3, or 4, or 5 na ika nga ay paraan para maging mabuti
1: Right,
0: kayo
1: right.
0: steward ng inyong relationship.
1: Yeah.
0: At sa diwang yan, wala talaga sisiyan.

0: matters. May anak po kung sobrang achiever sa school or kahit sa ibang bagay. Pero napapansin ko po na sobra na rin siyang pressured at takot magkamali. Minsan, umiyak siya kapag hindi perfect ang performance niya. Bilang magulang, paano ko po siya matutulungan magkaroon ng healthy mindset tungkol sa success at failure?
1: Ayun, ako eh, talagang napakaganda na ang isang magulang tulad ninyo ay sensitive enough para makita na napoproset yung anak ninyo. Yan. Eh kasi iba magulang talagang wala, kailangan achiever ka, wala akong pangalan sa iyak-iyak mo. Pero yung ating caller sender ay kitang-kita mo naman na talagang ano, kailangan merong pagkilala talaga nung nararamdaman. And that's number one, di ba? We really talagang...
0: pinaparamdam.
1: Yes, at nararamdaman yung pinaparamdam.
0: Yes.
1: Ayan. E pagka ganyan, napakalaking tulong yan sa anak para talagang ika nga magkaroon ng start and healthy communication ang magulang at ang anak. Ayan.
0: Tama.
1: So kaya yun ang gusto kong bigyan din muna kayo, Willie. Yung ipaunlarin mo pa yung pakikidama mo. And the more you show empathy, the more your child will be able to open up. Kaya po ba, Kuya Willie, ano po madalabag ninyo?
0: Eh, yung pong una, nabanggit nyo na nga na appreciated natin yung magulang na katulad niya, no? Pangalawa, yung pong idea naman na i-communicate sa anak, di ba, merong isang, hindi ko alam kung naisulat mo ng libro bago naging pelikula, it's okay not to be okay.
1: Oo nga.
0: O bahagi ng normalidad ng takbo ng buhay dito sa mundong ibabaw kasi we are living in a broken world, sabi nga po.
1: Yes.
0: And with that, asahan natin, hindi po perfecto lahat-lahat. Pati na po yung mga performances ng ating mga anak sa eskwelahan, ang mga achievements si render, kahit na sa ating mga magulang, sa mga inaharap nating trabaho, sa opisina man o kahit sa bahay mismo, hindi po laging ikangay pulido ang pagkalinis ng hanggang kasuluk-sulukan ng ating mga kwarto sa bahay, nandiyan pa rin po ang kakapusan, no? Wag po nating tingnan na malaking failure yung meron kang nakita na kahinaan o pagkakamali. Bahagi po ng buhay natin habang nandito tayo sa broken world. Pero niredeem po lahat ng Diyos yan, tinubos lahat ng Diyos yan, inako niya ang ating pagkukulang, ating kahinaan, ating kasalanan, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong nanak. Meron pong kaugnayan yan sa prinsipyo ng pagkakilala ng lubos sa ating Panginoong Hesus na ating Panginoong Tagapagligtas.
1: Yes, kaya talagang napakahalaga na magnilay-nilay ka rin na saan ba nakuha ng anak ko to? Baka ikaw medyo perfectionist ka.
0: Oo.
1: Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Kaya importante rin, pangatlo, huwag kang mag-hesitate na mag-open up sa anak mo ng mga naging kapalpakan mo, mga naging
0: Pwede, pwede.
1: pagkakamali mo. Yan.
0: Eh.
1: Kapag nakita niya ba, si nanay pala, si tatay pala, hindi pala perfect. Kasi kaya gano'n eh. Kasi parang si tatay na nanay perfect eh. Parang taas-taas yung standard eh. Pero kung si nanay ay malakas ang loob na mag-open up ng kabiguan niya, ng mga uncertainty ni tatay,
0: yes.
1: Paano mamumulat ang anak na hindi pala totoo na kailangan lagi perfect. Yan. Kaya unang-una yung pressure sa paligid. Pangalawa, yung self-imposed pressure dahil gusto tayo i-please eh. Dahil gusto tayo i-please, meron siya mga self-imposed pressure. Kaya as you share your own difficulty, your own problem, naging bukas ang anak mo sa katotohanan na sabi mo nga, Kuya Willie, we are living in a fallen world. Kaya lang, sabi nga ni Maxwell, I fail it, ano, fall forward. Ayan. Fall forward. Hindi yung, alam, nahulog ako, wala na akong magagawa. Hindi. Yung pagkahulog, pagkakamali mo, magayon mong tuntungan para mas mag-ibayo, umunlad ang iyong pagkatao, ang iyong performance. Pero sumatotal, marandaman ng anak mo na ikaw man ay hindi perfecto. Pero kita mo, nagsisikap at dahan-dahang umuunlad. Kaya, yes.
0: Yung simple lang na comment ng isang tatay o nanay ko, Janel, na ang husay mo dyan, anak, natutuwa ako sa iyo. Ang laki na ng epekto sa ating anak. Di ba?
1: Yes.
0: Ngayon, yung kabila naman,

0: eh maging makatotohanan tayo na yakap pa rin, reassurance pa rin na marinig sa atin ang ating anak kapag may failure siya.
1: That's
0: Oo.
1: right, that's right. Kaya importante po na talagang makita natin na ang ating mga anak ay mayroong realistic grips ng paligid at hindi yon too ideal. Pero siyempre, meron pa rin goal setting, meron pa rin mga pangarap without imposing yung perfection na tinatawag natin. Diba? Kaya really, kaya
0: Tama po.
1: napakaganda nito. Kaya unang-una, eh, blessing na yun na yung anak mo ay dedicated sa excellence. Kailangan lang mapalaya siya doon sa unrealistic expectation na talagang para bagang hindi na kailangan nagkakamali. Eh, maganda nga ang ilustrasyon, taray, parang mga lapis. Hindi.
0: Aha.
1: Yung pencil ay tinatasaan para maging kapaki-pakinabang. Di po ba kayo yun? So, yan ay tinatasaan para maging kapaki-pakinabang. Kaya importante na habang tinatasaan yung pencil, lalong nagiging useful. Kaya
0: Tama.
1: yun yung pagsubok na dinadaanan natin, di ba? At saka yung pencil, may eraser. Dahil may eraser siya, pag nagkamali, pwedeng
0: Amen.
1: murahin. Dahil sa dugo ni Kristo, di ba? Beautiful.
0: Ang
1: At,
0: ganda ng ilustrasyon na yun ah. Pwede makopya yan? Pwede?
1: Pwede, pwede, pwede.
0: Pwede.
1: Oh.
0: Yan.
1: Saka yung lapis daw, kaya nagiging useful, ay sumasa kamay ng isang kamay na may magandang layunin.
0: Ayo.
1: At siya na walang iba, kundi ang Diyos. Kaya
0: Tama.
1: kung ano mang pagkasama, eh, pray kayo together. Anak, kumalpak ako. Hindi ko, pray mo nga ako. Ayun. Di ba, ikaw man, nagpapapray ka rin.
0: Oh.
1: Isa sa mga magandang testimony ng asawa ko nung siya ay nagtuturo sa public. Mga 100 estudyante niya, 98, 102, 100,
0: Oh,
1: ganun
0: dami naman.
1: karami.
0: Oh.
1: Sobrang pagod na niya. Eh, pag-uwi ng bahay, nakita niya si yung tatlo kong anak pa lang yun. No, si TJ, si Clarence, si Eunice. Aba yun, naroon, nagkalat. Eh, may darating yata sa bisita noon. Nako, nagalit siya. Talagang, ano na niya, bag niya sa upuan, tapos napapalo siya sa wall, at nagalit siya. Tapos nakita niya mga anak ko, natakot ang mukha. Tapos biglang it dawned on her, teka, dumating ako, sasaya nito eh. Nung pagdating ko, naiba na.
0: Naiba, naiba.
1: Kaya napaupo siya. At humingi siya ng tawad sa mga anak namin. At nagpa-pray siya. Yun. At si Clarissa nag-pray. Sabi niya, Lord, gawin niyo na pumabait ang mama namin. Patawarin niyo na po siya sa kanyang pagiging magagalitin. Patawarin niyo na rin po ako dahil magagalitin din po ako. Kaya ganda. Dalawang day identify sa atin. Alam niya, sinel niya ito noong Mother's Day eh, at ginawang reels. Naku, napakarami nag-forward dito at nakita natin doon na talaga people love yung bang wala kang pretension. Wala kang pretension. Yung bang you are willing to be vulnerable and be open. Kapag ganoon, yung anak mo ay nananatiling ika nga ay dedicated pero hindi na siya yung ika nga ay nilalagay ang sarili sa pedestal. Kaya hindi nakakasakal ang buhay. And when you do that, congratulations. Kasi you will be able to journey with your child.
0: Oo.
1: Praise God.
0: At sinasabi sa kwento mo yan, kung nakita ko, by that alone, no? Yung mismong yon lamang, achievement na yun eh.
1: That's right. Oo.
0: Oh, achievement na yun.
1: Yeah, talagang yung mga achievements sineselebrate. Kaya
0: oo.
1: Ako, inumin ko lang to. Dumating na yung coffee ko.
0: Sana all.
1: Ayun. Thank you, thank you. Pabunta na tayo sa susunod.
0: Sa ikapat naman, mga kagapay, ito po. Hello po, pastors. May partner po ako na gusto nang mag-settle down at magpakasal. Pero ako po ay natatakot dahil lumaki ako sa broken family. Natatakot po akong baka maulit lang sa amin yung sakit at dysfunction na nakita ko habang lumalaki. Paano ko po haharapin yung fear of commitment na ito?
1: Wow! Unang-una, pasalamat ako sa Diyos sa kagaya mo na mayroong pag-amin.
0: Yeah.
1: May pagkilala. Na talaga yung bondage yan. Kasi yung ibang kagaya mo, dinideny. Dinideny, sineset aside. Ikaw hindi. Meron kang fear, inaamin mo may fear ka. Yan. That's congratulations. Pangalawa, huwag mong gawa ang maging makripol ka ng fear mo na yan. Okay? Kaya para mo harapin yan, seek counseling.
0: Yun.
1: Para ano man yung mga bagay sa buhay mo nang nangyari sa broken family na pinanggalingan mo, ay ma-outgrown mo yung bagay na yon. Pangatlo, seek ay premarital counseling. Kayong magpa-partner ay maghingi ng payo at gabay. At ma-open up mo doon na ito yung fears mo. At baka yung partner mo meron din fears. So,
0: Oo.
1: tagabayan kayo ngayon. At syempre, yung mga ibibili ng tagapayo ay gawin ninyo. At hopefully, dumating man yung fear na yan, hindi ka naalipin ng fear na yan. At syempre pa, kung si Lord ang papag-aari ninyo sa inyong relasyon,
0: yes, yes.
1: Divorce is never an option. Ayan. Divorce or separation is never an option. Kaya, you will commit to work out your relationship. Ayan. Hanggang sa kayo ay magtagumpay pareho. At sa diwang yan, you will walk humbly. Kasi alam mo na merong tangkang kaaway sa buhay mo, pero ang katiyakan, hindi siya magtatagumpay. Dahil nariyan ang pagkilala mo sa ating Panginoon. Amen.
0: Tama po yan. Tama po yan, Jeanette.
1: Praise God.
0: Talaga, kompleto rekado dapat sa halimbawa, magpapakasal na sila, di ba? Kailangan talaga mag-down sa premarital counseling. Lalo na kung halimbawa, ang Bishop Jonel ang magkakasal sa inyo, tiyakan, tiyakan. Meron po kayong pagpapayuhan na dadaanan.
1: Amen.
0: Mahalaga po ito. Yung sinasabi niyang natatakot siya sa baka maulit lang sa kanya ngayon, yung nakakalakhan niyang karanasan, huwag po natin basta ihayag na yon ay mangyari pa. Pwede po natin angkinin ang reversal ng nakaraan para po sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos.
1: Amen. I like that. Reversal.
0: Yeah.
1: Cancellation of fears and attack.
0: Yes.
1: And commitment to walk sa kalooban ng Panginoon together. Yeah. At syempre pa, pwede natin dagdag. You continue to walk with someone, another couple who can journey with both of you. Yeah. Kasi yan ang problema ko minsan. Pakala nila, isang upuan ng counseling, dalawang upuan, okay na. Hindi, journeying together.
0: Right, right.
1: With someone who is spiritual who can guide both of you. And alam mo, ang tagumpay ay nasa inyong kamay dahil sa Panginoon. Praise God.
0: Amen.
1: Amen. Next.
0: Next. Magandang araw po, Family Matters. Napansin ko po na unti-unti nang naapektuhan ng financial stress yung atmosphere sa bahay namin. Madalas na pong mainitin ang ulo naming mag-asawa at kahit simpleng usapan, nauwi sa tensyon. Paano po namin mapoprotektahan yung relasyon at pamilya namin habang dumadaan sa financial hardship?
1: Oh, ibig sabihin yan ay triggering factor yung financial hardship nyo. So baka meron pa kayong mga unmet expectations sa isa't isa. Baka may mga nag-pile up na mga tinatawag natin unmet expectation. Kaya importante dyan ay ako, I will strongly suggest ay magpa-counsel talaga. Hindi lang humingi ng sasabihing payo, kundi ano yung mga unmet expectation. Bakit? Eh, iba naman, may mga financial crisis pero hindi naman nangyayari yan. Kasi walang mga ika nga bagahe o mga kargado, hindi. Kaya kayang harapin yung problema. Sabi nga ng Biblia, to a defiled, everything is defiled. Kargado na eh, kargado na. Kaya itong financial crisis, parang napakalaking triggering point ito para, away, ang ilan, gano'n. Kaya kung magkapapayo kayo, mabibring up sa inyo how to nurture yung relationship ninyo together. At ano yung mga irritants, ano yung mga trigger points, ayan, asan ang gagaling yon? Alam mo, yung malaman mo lang yung pinanggagalingan, malaking solusyon na yun. 50% ng solusyon, di ba?
0: Oo, tama.
1: napakalaking tulong. Kaya importante po na hindi how we wish ng Kuya Willie na lahat ay matutugunan namin sa ganitong counseling. Pero ito po ay kumbaga ay ano lang po, patikim lang. Iba pa rin po yung talagang kayo pupunta sa isang tagapayo at magagabayan kayo, may mga assignment kayo, pagbalik ninyo, i-report ninyo. At sa ganun diwa, talagang you are determined to work things out sa inyong relationship. Diba? Sabi nga ay, whomever God has joined together, let no man put asunder. Ano? At sa isang banda naman, whomever God has joined together, eh, let everyone nurture it. Ayun. Let everyone nurture it. Importante yan. Sapagkat kapag hindi hindi natin naingatan yan, Kuya Willie, eh, talagang walang commitment to nurture.
0: Tama.
1: Para bagang akala, automatic na okay na yung relationship. Hindi po eh. Yan po yung talagang sabi nga ay authored in heaven, pero made up here. Dito ginagawa. Dito tinatrabaho. Dito sa lupa tinatrabaho. Di po ba, Kuya Willie?
0: Opo, sabi nga ni Dr. Billy Graham, nabubuhay pa siya eh. Your marriage, sabi niya, is God's gift to you.
1: Yan, tama.
0: What you do to your marriage is your gift to God.
1: Sabi beautiful, niya. Beautiful.
0: Oo.
1: So talagang ito ang challenge sa mga mag-aasawa. Pero hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang Panginoon.
0: Amen. At idugtong ko lang, Kuya Junal, sana po hopefully hindi na nagagawa, hindi nangyayari to sa nagtanong sa atin. Kung meron pong bagay na marapat na iwasan na kung sakaling man nagagawa, huwag pong tatakpan yung utang ng kapwa utang. 'Di ba? Pagdating sa financial stress, hanap tayo ng paraan, utang tayo para mabayaran yung ating utang o kulang sa atin. Huwag po sanang magpatuloy pa kung sakaling nagagawa.
1: Harapin yung pinagkakautangan, aminin mo yung iyong kawalang kakayanan at magkaroon ka ng commitment kung ano lang ang kaya mo. Kumbaga yan sa ano eh, restructuring of loan na yan. Kesa covering up. Tapos yung kukuhanin mong pantapal, eh, mas may interest pa.
0: Oo.
1: Eh, maraming mga ganyan. Talagang stress ang inaabot. Dahil syempre, alam niya na it's a matter of time, sasabog sa mukha niya na na-compounding na yung kanyang problema. Kaya that was a wonderful wisdom from Kuya Willie Basili. Praise God. Meron pa po, mabibigyan natin na ano, bumabawi tayo para marami yung ating mabigyan pang-daan.
0: Pang-anim na ito ngayon, Kuya Jonel.
1: Sige
0: ha?
1: Nga po, ayan.
0: Ay po, pastors, may anak po akong sobrang tahimik, hindi expressive. Kahit anong tanong namin, madalas okay lang ang sagot niya. Bilang magulang, nag-aalala po ako na baka may dinadala siyang emotional struggles na hindi niya masabi. Paano po namin siya matutulungan maging open nang hindi siya napipilitan?
1: Ayun, napakaganda. Una-una, congratulations. Dahil kayo ay magulang na talaga nag-aangad ng isang healthy communication sa inyong anak. At another congratulations, ikaw mismo ay nag-iisip na baka may pinanggagalingan.
0: Yeah.
1: Yun. Kaya sa ganun diwa, importante rito yung pakikidama. Pag nasasalita yung anak mo, huwag kang nag-iimbestiga. Sino, ano, bakit, kailan. Yun. Hindi nakikidama ka. You identify ano emotion. Nalulungkot ba siya? Disappointed ba siya? So you name it. I can feel your disappointment, anak. Hinto ka na. Tara na, bibig. At pag nagsimula siya magsalita, eh huwag kang sasabat. Pag huminto na siya, another statement ng pagkilala na ano nararamdaman. Ha? Board na board ka na. Ayaw po. Ayan. You supply. Pwede na so, hindi naman po ako board. Ano lang po, nangihinayang lang. O bayaan mo i-correct niya yung readings mo. Sa, kasi kaya Kuya Willie, walang healthy communication. Kasi ang nagiging usapan, cognitive lang eh. Level sa utak to utak. Hindi nagda-dive in sa puso. Kaya ito, pinapadive in natin sa puso para pag-aho, talagang kuha niya yung kaibuturan ng puso. Kaya this is very important. Kapag ito yung nagawa natin, ay eventually mahahawa natin ang asawa natin, pati yung anak natin. Nahahawa sila.
0: Naalala ko tuloy yung tagline ng ating family ng ating heartline program diyan, ano, sinasabi nila na ano, I can hear what you feel.
1: Yeah, tama.
0: I can hear
1: Ganda.
0: what you feel.
1: Beautifully said.
0: Narinig ko ang iyong nararamdaman. Sapul niya yung idea na hindi lang basta sa isip, kundi
1: Yeah.
0: taga-ramdam sa puso talaga. At
1: Parang
0: tinuro.
1: Hirap intindihin yun, ano? Ah, nadidinig ko. Nararamdaman mo.
0: Pero doon natin mahuhugot, Kuya Junel, yung counterpart naman na ang heart of the problem is the problem of the heart.
1: Yeah, that's right, that's right. Kaya talaga, yung puso ang isuko sa Panginoon.
0: Opo.
1: At pag nakasuko ang puso sa Panginoon, natututong makinig. At bilang mga leader, maging sa bahay, sa simbahan, sa politika, we need to learn how to listen. At
0: Listen.
1: Kapag ka nakikinig ang isang leader, ay nagiging servant leader siya.
0: Amen.
1: Sapagkat natutugunan niya yung sitwasyon ng kanyang pinapangunahan. Ay ganoon din sa marriage. Ganun din sa
0: Opo.
1: parenting. Hindi pwedeng tayo ang biro ng biro. Dapat nakikinig tayo. Nakikinig. Kaya nakikidama. I can hear. Ano? Ano yan? I
0: Can hear
1: hear.
0: what you feel.
1: I hear what you feel. Wow. Beautiful. Ibig sabihin, you are able to bring across to me yung mensahe mo.
0: Yeah.
1: Very encouraging yun. Kaya
0: Yes.
1: Yung mga bata, yung ayaw magsalita. Ayaw, kasi hindi nila nararamdaman na nadidinig mo sila. Kaya, pero pagka they can feel what they feel, they can feel that you feel what they feel, wow, that can be an opening, a big opening door para magkaroon ng successful communication ang magulang at ang anak. Praise the Lord. At yan ang ating prayer sa ating mga magulang. Kaya po kami, meron kami series na School of Competent Parenting. At ito ay ginagawa namin dyan sa SM, sa tabi ng SM Marilao, sa Center for Transformation and Family Enrichment every other month. Kaya ang ganda nito, pagkat kami may natututo sa mga sineshare na kami mga delegates dito sa Competent Parenting. Kaya yan ang ating panawagan. Talagang importanteng isa puso ang gampanin na ito.
0: Yes.
1: Praise God. Kaya really, pero pa po tayo sa sunod.
0: Magbigyan pa natin pagkakataon. Kuya Junel,
1: oo,
0: good
1: pwede pa
0: morning
1: po.
0: po, Family Matters. May conflict po kami ng biyanan ko tungkol sa pagpapalaki ng anak namin. Minsan, pakiramdam ko po parang lagi akong kinokontra o pinapangunahan bilang magulang. Ayoko naman pong mawalan ng respeto sa kanila, pero gusto ko rin pong ma-establish yung boundaries namin bilang sariling pamilya. Paano po namin ito maayos peacefully?
1: Ngayon, importante na kayo ng iyong asawa ay mag-usap kung ano ang patakaran ninyo. Pangalawa, yung asawa mo dahil biyanan niya, di ba?
0: Hmm.
1: Ang magparating sa kanyang magulang kung ano yung patakaran ninyo. At pangatlo, hingin niyo ang tulong ng inyong biyanan o ng magulang kung paano niyo ilalapat yung patakaran niyo sa loob ng bahay. Ayun. At kapag ka ganun ang nangyari, ang dating makakatulong siya pag nilapat niya ang inyong mga patakaran. Ayan. Pero kung huwag kayo nakikialam, kami magulang.
0: Oh.
1: Okay, hindi ko man nasasalita, nararamdaman sa pagmumukha mo na parang nagagalit ka na nangingiyan ng ambyanan. Talaga.
0: Obvious ba? Obvious ba?
1: Obvious. Obvious. Sabi mo, wala naman akong sinasabi. Pero, wala kang sinasabi, pero obvious naman sa mukha mo, yung sa baho, di ba? Eh,
0: Nababasa
1: wag, wag. Yes. Huwag mong gawing kaaway mo ang biyanan mo.
0: Yeah.
1: Gawin mong, ang sarap kaya kakampi biyanan, di ba?
0: Oh, talaga.
1: Ang sarap sa kampi ang biyanan. Kaya talagang, pagka naging kakampi ang biyanan, ako, it's your advantage and to the benefits of your own children. Pero siyempre, talagang there will come a point na hindi yung patakaran ng biyanan mo, kundi yung sa inyo. Teka mo na, Kuya Willie, hindi niya nasabi kung saan sila nakatira, no?
0: Yun. Ipupuntos ko nga sana yun.
1: Yes, yeah, sige nga po. Sige nga po, at medyo hihigupin ko na to.
0: Ayan na naman
1: habang
0: eh.
1: pinupuntos
0: Ayan na
1: niya
0: naman
1: na.
0: Eh. Sinasabi ko na nga eh. Eh kasi nga gusto nating malaman sana yung saan ba sila nakatira? Bahay ba nila kasama yung kanyang biyanan o sa bahay ng biyanan? Nako.
1: Yes.
0: Oho. Kailangan kasi na malinawan 'yon kasi alam naman natin with due respect sa both sides.
1: Yes.
0: Biyanan, Manugang, eh kapag ka po magkasama sa isang bahay at kung lalo na kung sa bahay ng biyanan, mag-asahan na natin hindi po magiging ganong ka-smooth yung samahan. Dahil
1: Yes.
0: maaring mali, ituring na mali, pero napaiiral pa rin kasi kung sino po yung may-ari ng
1: Yun.
0: bahay, eh siyang reyna, siyang hari. So
1: Correct.
0: kayo po, kung si Manugang ay baka prinsesa ka lang, hindi kayo reyna ng tahanan. Ika ganon.
1: Yun.
0: So magkaka-conflict possibly mangyayari.
1: Yeah.
0: Eh,
1: Kahit gaano kabait ang
0: opo,
1: Manugang at Biyanan.
0: yanan. Opo, alalahanin natin na mahalaga po na kahit na both belong to the same compound, Kuya Junel.
1: Yeah.
0: Kailangan meron pa rin pong pagbubukod.
1: Yes.
0: Literally, physically, may pagbubukod pa rin po. Kaya nga,
1: Amen.
0: sa mga ikinakasal natin, nililinaw natin mabuti ito sa mga panuntunan na sinasabi po natin. Yung idea na ang sabi po ng salita ng Diyos, ang kailangan merong cleaving, di ba? Pero pag po mangyari yon, dapat may leaving, may
1: Yun.
0: pag-alis, may pagbukod.
1: Lisan.
0: Oo, paglisan. So, yun po yung isang tulong prinsipyo. Tingnan po natin ang ating sitwasyon.
1: Kaya kahit nga kapiraso lang yan. Basta may sariling kitchen, sariling CR, di ba?
0: Yeah.
1: Kahit studio type lang. Iba yung may sarili kayong ika nga lugar na mag-asawa. At napipreserve ninyo yung relationship. Pero kung sakali ba, may mga cases kaya Willy na yung matanda ay wala nang makakasama, ikaw na lamang. Hindi mapipilita magkakasama. Pero mahalaga na yung mismong anak, hindi yung Manugang, ang makipagliwalagan sa kanyang magulang
0: Right.
1: na talagang mama ay kami nagtuwa-tuwa at kami nasasamahan ka namin dito. Kaya lang, alam mo naman po, may asawa na ako. Eh di, may mga patakaran kami. Siyempre, bahari po ba yung Manugang ninyo ay tulungan ninyo? Kasi ganito ang patakaran namin. Ayun. Huwag mo sabi, pasensya na kayo. Ito gusto ng asawa ko eh. Sundin nyo na gusto ng asawa ko. Aba, eh, tataas kilay ng binanay mo. Ito ang patakaran namin na pagpasyahan ng Manugang nyo. Kailangan namin ng tulong nyo. Ganon. Ang kagali. Kaya may kasalanan yung anak. Kaya nag-aaway yung mag-ibiyanan eh. Di ba? Yung asawa na siyang anak ng biyanan. Yun ang may kasalanan.
0: Although maraming ayaw umamin doon.
1: Totoo yan. At in fact, nagtatago.
0: Yeah.
1: Ha? Meron siyang gusto, hindi niya makumbis si asawa niya, isasangka lang niya yung magulang niya.
0: Yeah.
1: Naku, huwag kayong ganyan. Masisira relasyon. Ay, kailangan meron kayong tapang na harapin. Ito po yung aming pong napagpasyahan. Hingi po kami ng tulong sa inyo. Ganon. At, kasi Kuya Willie, ang isang problema, parang ang gusto ng marami, yung tatanggapin lang ng masaya. Ay, hindi talaga masaya. May mag-a-adjust eh. Mag-a-adjust. Pero habang pagalang,
0: yeah,
1: at tuloy-tuloy niyong pinupursu yan, nag-a-adjust. Kaya talagang marunong mag-adjust sa mga magulang. In fact, sobrang adjustment nila nung pinalaki nila tayo eh. Eh ngayon pa, na ang pinag-uusapan dito, ina-unload natin sila ng problema. O di, kalauna niya, basta consistent ka lang at huwag mo sa isang salan ang asawa mo para hindi magkasira ang ugnayan nila ng nanay o tatay mo. Ayan.
0: Naalala ko lang tuloy, Kuya Junel, eh. Ang Kuya Clem natin sa mga lectures na nung araw,
1: opo.
0: Bahagi ng kanyang pabiro na sinasabi, medyo distansya tayo dapat sa ating mga biyanan at manugang. Yung bang gusto na dumalaw either si Manugang o si Bianan ang dadalaw, no? Ay mga 3 araw ang biyahe para makadalaw.
1: lumayo na yun. Eh, pero yung mga biyana naman, eh, kung gusto mong hindi lumayo ng ang manugaw mo at ang anak mo, eh, huwag kang pasok ng pasok sa eksena ng buhay nila. Kaya sabi niya, lalayo na lang kami. Susundin na lang namin si Kuya Clem, 3 araw ang biyahe. Eh, pero yung nandiyan na sa tabi mo, pero hindi ka pumapasok ng bahay nang hindi ka pinapahintulutan. Ayan, di ba? O, ibang nagtatanong ko na, pwede ba akong lumipad dyan? Ganun na. Eh, naku, hindi na lalayo yan. Yung sabihin talagang irespeto ang boundary ng bawat panig at siyak malalong uunlad ang ugnayan sa loob ng extended family. Yan. Ubigyan tayo dahil sa panghuli. Panghuli para sa araw na ito.
0: Hindi. Ito po. Hello po, pastors. May asawa po ako na hirap pumawak ng galit. Kapag may conflict kami, madalas lumalaki agad ang away at may masasakit na salitang nasasabi. Kahit nagsosorry naman siya pagkatapos, unti-unti na po ako nasasaktan emotionally. Paano po namin ma-handle ang conflicts nang hindi nasisira ang respeto sa isa't isa?
1: Ah, importante na huwag mong bibitawan yung issue na yan. Do not attack your spouse, kundi attack the behavior. Nung nakaraang araw, nung sinigawan mo ako, nanliit ako sa sarili ko. Kaya pakaramdam ko ngayon, parang gusto kong lumayo sa iyo. Eh, ayoko nung gayon. Ano ba pwede nating gawin? Yun, di ba? Wag kong mong bayaan na nag-sorry na ako. Kalimutan mo na yan. Eh, wente. Sige, nag-sorry ka na. Ano ang resolution natin? Yun. Eh, nangyayari, parang nilalagay na sa ilalim ng carpet. Eh, pag dumami na yon, nabubulok yon. Pag sumabog, kebaho. Kaya importante, do not leave an issue unsettled. Ha? Do not take it too hard na away. But do not let it pass nang hindi nyo sinesettle. Ano ang minyon tayo doon sa ganong mga sitwasyon. Kaya gaya niya, lalo na masasakit na salita. Aba, hindi pwede yan. Talagang normal yung nararamdaman mo. Para hindi magtuloy ang harapin ang problema. So, hindi yung paraan ng pag-express ng galit. So, di ang lalabas kayo, Willie. Baka kailangan dumaan sa isang anger management sessions. Ha? Ang may problema sa pag-manage ng anger. Baka kailangan dumalo sa ika nga ay process seminar where you can discover saan ang gagaling yung irritable tendencies or yung mga salitang masasakit, di ba? Kaya, di ba, sabi nga, kay Kuya Clem din yata, sabi niya, eh, ako naman, ganito lang, pagkaraan naman ako'y magalit, okay na ako. Sabi niya, Kuya Clem yata, di ba, sabi niya, ganun din ang Granada. Ang Granada, isang sabog na, boom! Tapos na. Pagkaraan, pag tumingin ka kaliwa kanan, wasak! Wasak ang paligid. Yeah. Di ganun din. Kaya hindi pwedeng ako na may ganito lamang. Eh, nakaka-WhatsApp eh. Eh, ang problema, Kuya Willy, nawasak ka, tumingin ko, hindi ka na kumibo. Ay, yun ang mas matinding wasak yun. Kailangan, di tapos na, nagalit, ano na. O di pag-usapan, na darling, we have to discuss what happened last week. So I don't want that repeated. Yun, di ba? So, doon ngayon, kung kailangan, again, ang gabay ng tagapayong. Ang tagapayong ay hindi lamang magbibigay ng payo. Kundi gagabayan kayo to come up with resolutions ng inyong conflict o situation. At siya rin ang gagabay kung magmamonitor kung na-apply ba ninyo o hindi.
0: And not taking sides.
1: Yes, that's right.
0: Tsaka hindi siya magiging sumbungan ng bawat isa.
1: Kundi sa halip, tatawagan mo sila at babantayan ka nila pala para doon sa mga commitment ng bawat side. Ano ang commitment? Halimbawa, simula ngayon, bago ako magalit, ibinaw muna ako ng 1 to 100. 1, 2, 3, 100 eh. O, di pagka nakabago siya maka 100, nawala na yung inis niya. Ayun. O, nagagawa ba ito? O, hindi. Ayun, di ba? So, kapag may mga ganun na merong accountability, aba, naayos. Baby. Ang problema mo kasi, wala ang accountability. Yan ang kahalagaan ng discipleship. Ang discipleship po, mga kaibigan, ito yung nagpapagabay ka at gumagabay ka.
0: Amen.
1: Kaya you demand accountability, you demand responsibility, you expect responsibility. Ayun. Kaya, iba gusto magpa-disciple pero ayaw magpa-correct.
0: Mm.
1: Iba gusto magpa-disciple pero ayaw nang minomonitor sila kung nag-devotion ka ba, kung nagsimba ka ba, kung ikaw ba yung nagsiserve na kay God. Mahirap yun. Kaya ibig sabihin, kailangan yan ay handa kayong magpa-monitor. Yun ang discipleship. Kaya humility yun eh. Humility, yes. Diba? Kaya willing. Kaya talaga, it's a great challenge to seek to be disciple. Kaya we encourage everyone to become part of a small group. Doon ay hindi nakakampi-kampihan. Kundi doon ay nagbabantayan kayo at you become responsible for each other and accountable to each other. Ayun. Lalo na yung sa leader ninyo or shepherd, I mean, shepherd tawag namin, you are giving them the right to check on you. Huwag yung personal ko to, ba't nyo chine-check? Hindi pwede yun. Eh, ganun din sa mag-asawa. Nagpapagabay, nagpapacheck. At sa ating mga pastor, eh, kailangan na check natin yung mga leader natin. Hindi pwede preach ka lang ng preach.
0: Tama.
1: Hindi ka pwede turo ka lang ng turo. Kailangan yung tinuro mo, yung pinrish mo, merong way para ma-check kung ginagawa ba ninyo lahat. Kasama tayo. Ayun. At ganun diwa. Yes, kay Willie. Ano po yun?
0: Tuloy, yung binuo nating MCF hymn dito sa Marikina Christian Fellowship, merong linya doon, Kuya John, na now disciples, later disciplers.
1: Yes, that's right. Good. Wow. Nako, ang bilis ng oras.
0: Hala.
1: Eh, kailangan mo na rin magbigay ng takeaway mo sa ating talakayan, Kuya Willie.
0: Mga kagapay, sinikap po natin na makatulong po sa inyo. Una sa founded by the Word of God sa aming mga tugon. Salamat po sa pagtitiwala po ninyo sa 702 DCS at kami po sa Family Matters pagka Lunes ng umaga. Kasama po ninyo kami sa talakbay ng inyong buhay individually as well as sa family.
1: Amen. At muli po. Isang kagalakan sa amin ng Kuya Willie at ng buong Family Matters team dito sa Paris Broadcasting Company na makatanggap ng inyong mga counseling questions. It's our joy to respond at natutulungan hindi lang po kayo, pati po yung may mga katulad din yung sitwasyon. At hindi lang po yun, yung mga manggagawa ng Panginoon na nakikinig. Kagaya ni Pastor Eli, sabi niya, lagi ako nakikinig, nakakapunot ako sa mga gandang payo ng Kuya Willie. Ayun, kaya talagang na ipapayo rin niya sa iba. Kaya please don't hesitate. Just text to us your counseling situations and it's our joy to journey with you. Pero ngayon, pabakasan tayo sa panalangin ng Kuya Willie Basilio. Yan. Kuya Willie, pwede po ba?
0: Mga kagapay, manalangin tayo. Maraming salamat po, manamin Diyos. Opo, yes. Sa mundong ibabaw naming ginagalawan, may mga problema, may mga kakulangan, may mga pinagtitiisan, marami. Pero sa likod po nito, Panginoon Diyos, hindi po ibig sabihin eh, pinababayaan niyo po kami. Hindi po ibig sabihin ay kinakalimutan niyo po kami. Salip yung baligtad, maaring ang dating sa amin, lahat ng aming naranasan, hindi man maganda o mabuti sa aming paningin, eh wala na pong solusyon. Ang totoo, Panginoon, maraming salamat dahil pinatatag nyo kami, tinuturuan nyo kami, humihingi kami ng karunungan mula sa iyo, gagawin sa amin pagharap sa mga problema, pagsubok, at Ama, pagkilala po na nasa inyo po ang lahat ng kasagutan sa iba-ibang bahagi ng aming buhay, individually as well as sa family. Salamat sa Family Matters. Salamat sa 702 DCS, sa lahat ng kanyang mga programa. At sana nga po, yung aming mga natutuhan tugon sa aming mga personal o pansariling mga suliranin, makatulong din po sa iba na nakinig, nanood sa aming episode ngayon. Purihin po kayo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa maghapong ito. Salamat sa aming kasama, ang Bishop Jonel Milan. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa pagkakatiwala mo sa Kanya sa larangan ng paglilingkod sa iyo. Purihin po kayo. Dalangin namin itong lahat. In Jesus' name, amen.
1: Amen and amen. Praise the Lord. At sa tayo nagpapasalamat ulit kay Willie sa opportunity na binigay sa atin ng Bulacan State University na siyang mag-minister sa 9,300. Pero 9,289. Yeah. Ayun. Ni round up na kaya 9,300. At masalamat din tayo sa Philippine Bible Society at ng The Generic na nagbigay ng libreng Bible. At si Dr. Andrew Lewson sa Gift of Life's Heart. At ganoon din si Brother Wilson na nag-imprenta ng libre ng ating Asin at Ilaw pamphlet para sa ating voters education para sa mga graduates ng Bulacan State University. Salamat sa ating Pangulong Jody San Andres at sa lahat ng mga deans. At they opened the doors of opportunity. At natutuwa tayo na naipopromote din natin ng Far East Broadcasting Company. Ito yung winning. Kung wala ang mga tao sa likod ng ating programa, abay, wala tayo dito. Kaya hindi pwedeng hindi natin pasalamatan ang ating mga nakaagapay. Sino-sino po ba?
0: Salamat po marami kina Ate Absadie Ferrer Tabua, Ate Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, RTV,
1: yes,
0: broadcast engineers, at sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong pagagapay sa amin.
1: Amen. At syempre pa, kayo po na nanonood na kikinig sa amin ngayon. Kayo po ang aming kagapay. At salamat sa inyong panonood at pagkinig sa amin. Dito po kami po ang inyong mga lingkod. Bishop John Milan kasama si
0: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito ang Family Matters. Agapay ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, Ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na Ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na Ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.

Happy Monday sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programa kung saan may dalang pag-asa, kaalaman at inspirasyon sa mundo ng negosyo. Ito po, Kaagapay, ang Entre Pinoy Espesyal. Dito pa rin po sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ito po, si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Monday morning para po sa usapang negosyo at pag-asenso. Nako, Kaagapay, kumusta ang iyong Monday? Kumusta ang iyong nagdaang weekend? At nais ko pong makipagkwentuhan sa inyo, kaya i-share po ninyo, Kaagapay, ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend. So again, Kaagapay, makipagkwentuhan ka muna sa akin. Ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend? Pero bago ang ating kwentuhan ng ating discussion tungkol sa ating pagnenegosyo, aba eh, happy listening po muna sa mga Kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio, maging sa mga Kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nasa biyahe. Dahil kikinig sila sa kanilang mga car stereo. Eh, happy listening po sa inyong lahat. Siyempre, hello din po sa mga Kaagapay nating nakatutok sa official mobile app ng 702 DZAS. Iyan nga po ang 702 DZAS mobile app. Alam mo ba, Kaagapay, na yan ay libreng maidadownload sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kung wala ka pa niyan, tungo ka na, Kaagapay.

sa Google Play Store o sa Apple App Store at hanapin nyo po yung 702DZAS. Pag nakita po ninyo yung app na merong orange logo, yan, kaagapay, i-download mo na yan para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. At syempre, hello, hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po on 702DZAS FEBC Radio at makikita nyo na po ang ating live streaming. Ano pa ang hinihintay mo kaagapay? I-share mo na yan o kaya ay itag ang iyong kaibigan, ang iyong churchmate, ang iyong mga kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating talakayan dahil maya-maya nga po ay ating mapapakinggan at matuto tayo, ma-inspire sa ibabahagi ng ating kaagapay mula sa business as a mission. Kaya tuto ka lamang kaagapay hanggang alas 12 ng tanghali. At muli kaagapay, kumusta ka ba ngayong Monday? Ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend? Comment ka na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Ano man ang iyong ginagawa, ikaw man ay nasa bahay at nagluluto ng inyong pananghalian na ba, i-share mo na rin ano ang iyong inihahandang lunch o ano ang lunch mo ngayong Monday. O kaya naman ay nasa opisina ka dahil simula ng bagong work week, for sure ang dami mong task na nakalagay sa to-do list mo. Pero habang ginagawa mo yan, ay salamat na pinili mong gawin kaming background habang nagtatrabaho. O kaya nga ay papunta ka, nasa biyahe ka papunta sa iyong destinasyon. Ako, doble ingat po, no, kaagapay. Dahan-dahan lang, sabi nga nila ay takbong pogi lang dahil makakarating din sa paroroonan. Salamat po na ginagawa niyo po kaming background at sinasamahan mo ako ngayong Monday morning, ano man ang iyong ganap. Dahil nga exciting at kapupulutan po ng aral ang ating usapan maya-maya lamang. At sa ating pagpapatuloy, Kuya Reggie, batiin na natin ng happy birthday ang ating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Silway 8 Bridge kasalukuyang isinasailalim sa pagsusuri. Kasalukuyang isinasailalim ang pagsusuri o kasalukuyang isinasailalim sa pagsusuri ang Silway 8 Bridge sa bayan ng Pulumulok. Ito ay opisyal na kinumpirma ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Anya, walang nakitang pinsala sa girder ng tulay matapos ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao. Gayunman, nagkaroon ng paggalaw sa poste ng tulay na naging sanhi ng paghiwalay ng koneksyon at paglitaw ng mga crack sa kabilang bahagi ng nasabing tulay. Dahil dito, isinasailalim pa sa masusing structural assessment ang tulay upang matukoy ang nararapat na hakbang para sa pagkukumpuni nito. Ayon sa opisyal, nakipag-ugnayan na ang probinsya sa District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH at inatasang magsumite ng kumpletong engineering analysis sa loob ng linggong ito bilang batayan ng mga susunod na aksyon. Sa kasalukuyan, limitado lamang sa mga sasakyang may bigat na 10 tonelada ang maaaring dumaan sa tulay, habang ang mga sasakyang lampas sa bigat ay kinakailangang dumaan sa itinakdang diversion route. Samantala, sinabi rin ni Governor Tamayo na patuloy ang maintenance at pagkukumpuni ng mga apektadong tulay at kalsada sa lalawigan sa pakikipagtulungan ng DPWH. Bukod sa pondo para sa pagkukumpuni, ginagamit din ng pamahalaang panlalawigan ang sariling mga kagamitan katulad ng dump truck o heavy equipment, fuel at calamity fund upang mapabilis ang pagsaayos. Sa ngayon, ilan sa mga naapektuhang tulay at daanan ay naibalik na sa pagiging ligtas at maaari ng daanan. Gayunman, nilinaw ng gobernador na pansamantala lamang ang mga isinasagawang remedyo kabilang ang paglalagay ng detour at bypass roads habang hinihintay ang permanenteng solusyon batay sa resulta ng structural assessment. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanio.

0: Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm-hmm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.

Alas 12:35 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Monday, June 22, 2026. Welcome dito po sa programang Listener's Touch Monday category. Ating category ay Christian Contemporary Music. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Kayo po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. At tayo po ay member or active member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at naglilingkod dito sa City of Corona dahil sa loob po ng 61 years. To God be the glory at patuloy na maglilingkod sa biyaya ng Diyos. At ang FEBC ay 7 dekada na po na naririnig dito sa Pilipinas at hindi lamang po sa Pilipinas, pati din po sa ibang bansa. At salamat sa Panginoon dahil andyan din po yung ating online streaming para po maririnig din po tayo sa ibang mga lugar. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ang iyong linggo or ang iyong weekend? Kamusta naman ang celebration ng Father's Day? Yeah, kahapon, no? Yung Father's Day. So, happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay! Saludo po tayo sa ating mga tatay at salamat sa inyong mga buhay at tunay nga pong ginamit kayo ni Lord upang kami po ay mag-exist dito sa mundo. Kaya we appreciate you, we love you, and we thank you sa inyong mga ginawa para sa amin. Tuloy na miss ko ang aking papa. Pero marami pa naman akong mga spiritual father. Thank you Lord sa aking spiritual father, mga ninong. At salamat din sa aking husband. Hindi pa man siya biological father, but praise God dahil naging spiritual father na din. To God be the glory. So again, happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay ngayon. At dahil extended, no? Ang buwan ng June ay naging ano na lang din, Father's Month. Ano po ba ang special na ginawa nyo para sa inyong mga tatay? Pwede nyo pong i-share and even your messages sa kanila. I-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 09-631-801-469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio or sa ating wala pala tayong FB Live. Oh, pag Monday hindi po tayo nag-FB Live, marami nga pong nagtatanong kung bakit wala daw pong FB Live. Kasi pinapatay po ni Meta eh pag meron siyang marinig na mga copyrighted na music. Kaya hindi na lang natin ini-FB. So, sa mga nakikinig via radio, via online streaming, thank you so much sa inyong pakikinig. At tayo po ay magkakasama until 1:30 ng hapon. At today, pag-uusapan po natin itong topic
a man after God's own heart. Yeah, ito yung naging topic namin kahapon at gusto ko din pong i-share sa inyo. Sino po ba ang tinawag sa Bible na a man after God's own heart? Kilala niyo po ba? Kung kilala niyo, yan. Sige, share niyo nga. He was a man after God's own heart. So later, siya ang ating pag-uusapan. Ang kanyang buhay. Hindi po siya perfect. But tinawag po siya ng ating Diyos na a man after God's own heart. At alamin natin bakit at paano. Kasi pwede din po tayo magiging a woman or a man after God's own heart. Ano po ba ang characteristic ng taong a man or a woman after God's own heart? Meron lamang po akong apat na i-share po sa inyo, and then yan po ang ating magiging topic today. Para po sa ating question of the day, sa'yo na nakikinig ngayon, what do you think God values most in a person? Para sa'yo, ano yung talagang sinavalue ni God sa buhay mo? Your talent? Success? Strength? Or the condition of your heart? Sige nga, pwede mong i-share, no? Ang iyong mungkahi or sagot sa ating tanong. 12:42 ang ating oras, mga kaibigan. Ito, pakinggan po muna natin ang awiting ito mula po sa Newsboys. Itong kantang Joy. And awitin po mula kay Matthew West. Give me joy that's unspeakable, and itong kanta niyang Don't Stop Praying. At iba pang mga awitin or mga CCM music para po sa inyong lahat.

0: Isang minuto bago po mag-alauna ng hapon. Ang gandang reminder ng awitin ni Matthew West, Don't Stop Praying. At ang naman, no, huwag po tayong huminto sa pananalangin sa ating Panginoon, kaibigan. Ano mang sitwasyon mo, sabi nga sa Bible, tayo lamang po ay tumawag sa Kanya. Sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you. And I will show you great and mighty things na hindi natin alam pag tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. At ngayong hapon, mga kaibigan, alam niyo po ba, talagang nung nakaraang Friday ay napakinggan lang natin via cellphone. Hindi po siya live yung ating bisita. Pero ngayon, talagang andito sa studio. Live na live dito sa DXK ay kasama na ang kanyang papa. Narinig mo ba, Daddy Ray, yung interview ng Friday? Ayun, naka-record. O sige, gusto kong pababatiin sila live ngayong tanghali. Sige, si Ate Isha muna. Ate Isha, kumusta naman? Noon, baby pa ba? Bata pa lamang si Ate Isha. Parang ang cute-cute niya ngayon, dalagang-dalaga na. Parang hindi ko inakala na ganito nakaganda si Ate Isha kung makikita na natin ano sa face to face. Welcome Ate Isha dito sa ating studio, bagong studio, 'di ba? Ngayon mo pa lang nakita.
1: Kami.
0: Ah, sige, bumati ka Ate Isha.
1: Hello po sa lahat. Unexpectedly na naka-ano kami dito, naka-visit kami dito. And kasama ko si Papa Ray, yung kinuwento ko nung Friday.
0: Oo nga, sige, pababatiin din natin si Daddy Ray. Daddy Ray, bumati ka din sa ating mga listener. Ito always, ito bagong listener sa Takurong. Kadaadlaw.
2: Hello po. Maganda nga po sa lahat.
0: Kumusta ka, Daddy Ray? Kumusta ka naman, Daddy Ray, nang narinig mo yung mga messages ni Ate Isha nung Friday?
2: Sagto, nag-text si Abby nga, ano, i-on mong radio, tapos lakasan mo. Hindi niya alam, bago pa niya sinabi, naka-on na.
0: Ay, naka-on na.
2: Kaya narinig ko.
0: So, na-surprise ka ba? Nakahibi ka ba sa pag...
2: O, gustuhin ko man, pero maraming customer.
0: Ay! Nahiya siya. So, kamusta naman, Daddy Ray? Parang ilang years din na hindi ka naka-visit dito.
2: Kaya, ang ganda ng station.
0: Mm-mm.
2: Last ko punta dito 2021.
0: Oo, pandemic pa yon, di ba?
2: Namatay yung kuya ko.
0: Nung tama. Kaya ilang taon na? 6 years? 5 years. So, salamat kay Lord dahil buhay pa rin ang DXA.
2: Ay, no, buhay pa. Still counting.
0: Kaso lang ang imong pare,
2: wala siya.
0: I-greet mo si pare.
2: Hello sa pinakagwapo nga Pastor Alex.
0: Oo.
2: Paring Alex.
0: Mm-mm. Nag-retire na si Pastor Al. Sige, i-open na lang natin baka marinig niya yon. Hello sa atin niya Pirmiman bagong tagpalamati dira sa Santa Cruz.
2: Ayun.
0: Si Pastor Alex Gunay. Ginapangita ka din nila, Pastor, basi makaingagaw ka or nagapamati siya subong. Salamat gid sa pagbisita ninyo, Daddy Ray and Ate Isha. Wala pang pasok si Ate Isha.
1: August pa po.
0: Ayun. And baka meron pong batiin si Daddy Ray.
2: Yeah, okay na.
0: Si Mami Abe, baka ka pumati, subong.
2: Yeah, Mama. Tsaka kay Joshua na sa school.
0: Ay, Joshua na pala yung name niya ngayon.
2: Ayaw
0: niyo
2: patawin
1: niya.
2: Ay,
1: ayaw
2: niya. O sige, erase na ng Andre. Hindi, okay lang, pero Joshua lang.
0: Ayun. Hello kay Kuya Joshua. Kuya na siya ngayon. Hindi na siya bunso. Kuyang kuya. Hello, Kuya Joshua. Wala bang pasok si Kuya Joshua?
2: Nasa school.
0: Ay, nasa school. Si Ate Isha naman, ano, ng kasakasama nila sa negosyo. Dalawa na pala yung pwesto mo, Daddy Ray. Wow, praise God. Na-miss talaga natin ito sila, no? At salamat kay Lord na sa loob ng 5 years ay na-meet natin ulit at naka-visit sila dito sa station. And kumusta naman ang celebration ng Father's Day kahapon, Daddy Ray?
2: Ayun, okay naman. Kinakabahan.
0: O sige, pakinggan na lang natin yung live message ni Ate Isha para kay Daddy Ray. At least maganda dito kasi nasa harapan, sa harap mo talaga si Daddy Ray.
1: Okay, parang nasabi ko na lahat ng Friday, wala na akong maibugap sa ano. Pero sige, once again, kahit nakalipas naman, actually, every day is Father's Day naman, mm-hmm. diba? So, ayun, once again, happy Father's Day kay Papa Ray, nandito na kami on live. Iba talaga boses ko pag sako.
0: Oh, iba talaga, narinig ko talaga. Iba-iba talaga ang boses. Kaso lang wala tayong FB live. Mi good day, ano mo na lang, i-video mo na lang, mi good day. Sayang. Sige, ulitin mo na lang yung message mo, Ate Isha, kay Daddy Ray. Live. Sige, Ate.
1: Hello pa. Ano, live na tayo ngayon. So, once again, happy Father's Day. And hello! Na-distract, sorry. Ano, thank you ulit sa pagmahal sa amin and thank you for being caring sa amin as a family. Yun lang, God bless.
0: And I love you.
1: Love you!
0: Anong masabi mo din, Daddy Ray, kay Ate Isha?
2: Speechless.
0: Wala na talagang masabi kasi speechless. Praise God, no? At alam ko naman na talagang blessed talaga ang mga anak, si Hello. Joshua and si Ate Isha, yeah, sa buhay ni Daddy Ray. Ayun, at sa lahat ng mga daddy dyan, happy Father's Day po ulit. Sige mga kaibigan, para po sa mga karagdagang awitin, ito po muna ang awitin mula po sa Avalon, itong kantang Good News.

Alauna 17 po ang ating oras, mga kaibigan. And salamat kay Lord sa kanyang kabutihan sa atin. At meron tayong mga bisita na naka-visit dito live, si Ate Isha and si Daddy Ray. Kasi uwi na daw sila ulit. So, napakinggan po natin yung awiting Shepherd Boy mula po kay Phil Wickham, dahil yan po ang magiging topic natin today, A Man After God's Own Heart. So, ang inyong tatay po ba? Or ang inyong husband? They are a man after God's own heart? Sa Acts chapter 13 verse 22, sabi, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart who will do all my will. Si David po ba? Paano siya tinawag na a man after God's own heart ng ating Diyos? David was not perfect. He was a shepherd boy. Yan na, kanina napakinggan natin kay Phil Wickham. He was a shepherd boy, a warrior, a king, a worshiper, and at times, a sinner who failed greatly. Yet God called him a man after my own heart. Why? What made David different? So, yan po ang ating magiging topic. Ano po bang meron kay David? Bakit tinawag siyang a man after God's own heart? At ikaw ngayon, kung nakikinig ka, ano, I hope na yun din po yung desire mo, to be a man after God's own heart. So, sa Acts chapter 13 verse 22, David was chosen by God while still a young shepherd boy. Bata pa lamang si David at siya po ay taga-pastol ng mga tupa. Nagbabantay ng mga tupa. And sinabi ito ng Diyos nung si King Saul ay hari na. Siya yung first king of Israel, si King Saul. At unlike Saul, who often focus on appearances and public approval, David desired to honor God from his heart. At ang pagiging a man after God's own heart does not mean David was sinless or perfect. Kasi sabi ko nga kanina, he was not perfect. Nagkasala po si David. Ngunit kahit po siya ay hindi perfect at sinful din, kagaya natin, he continually returned to God. He continually trusted God and desired to obey God. That's why si David, natawag natin, he was a man after God's own heart. Kasi number one, David recognized his frailty, ang kanyang kahinaan. David understood that he was weak and dependent upon God. Ang dami niya pong hinarap, kaibigan. He faced lions, bears, giants, enemies, failures, and also personal struggles. At mababasa natin yan sa 1 Samuel, no? Nung siya po ay nagkasala. Nung nagkasala ng adultery, no?
Nagaw niya yung asawa ni Uriah na si Bathsheba, at maliban po doon, ang isang kasalanan na patungan na naman ng another kasalanan. Pinapatay niya si Uriah para matabunan yung kanyang kasalanan. So doon natin makikita na si David, he was not perfect. Nagkasala po siya. But na-recognize niya yung kanyang kahinaan. Sa Psalm 103 verse 14, "For he knows our frame, he remembers that we are dust." So sa'yo kaibigan, why is it important to admit our weaknesses before God? Bakit nga ba kailangan nating i-acknowledge? Kailangan nating i-admit that we are weak, that we are sinners. Kasi we need a Savior. We need to acknowledge our weakness so that meron pong room for God's strength. At dahil in-acknowledge ni David na siya po ay weak, siya po ay makasalanan, what did he do when he failed? So, ito po yung ginawa ni David. Bakit siya po ay tinawag na a man after God's own heart? Una, in-acknowledge niya na he was a sinner. He recognized his weakness, yung kanyang kahinaan. Then, number two, David humbled himself before God. That's one strength of David. Greatest strength of David. Nang siya po ay nagrepent sa Diyos. After na kinonfront po siya ng Diyos sa kanyang kasalanan, no? Dun po sa story, meron pong paano kinonfront ni God si David sa kanyang kasalanan. Ginamit niya po si Prophet Nathan upang i-confront itong si David sa kanyang kasalanan. At mababasa po natin yan, no? Sa 2 Samuel chapter 12. Meron pong ginawang story ito, binahaging story itong si Nathan sa kanya. And then, story itong si Nathan na merong isang rich man na merong maraming sheep and cattle at maraming nga po siyang nalagaan at mahal na mahal niya po ito. And then merong isang poor man na walang-wala pero except sa isang lamb at mahal na mahal niya itong lamb niya. He raised it and pinalaki niya. Parang anak niya na talaga itong lamb na ito. And merong bisita itong rich man. At dahil itong rich man ayaw niya na mabawasan na kahit isa man lang ang kanyang mga alaga para sa kanyang bisita. Aba, kinuha niya pa po kung ano yung nag-iisang alaga ng poor man para ipaghanda doon sa kanyang bisita. So imagine mo, yun yung ginawa ng rich man. At galit na galit si David. Sabi niya, ha? Bakit niya yun ginawa? Sabi niya kay Nathan. Sa verse 5 ng 2 Samuel chapter 12, "As surely as the Lord lives, the man who did this must die." Sabi niya, "He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity." Sabi niya, walang awa. Mamatay yun siya. Kailangan niya i-punish. Pero nung sinabi ni Prophet Nathan, "You are that man. Ikaw yun, David. Binigay sa'yo ng Diyos lahat. Pero meron kang maraming asawa, no? Ngunit itong asawa ng iyong yung army, kinuha mo pa itong si Bathsheba. So, nung time na kinonfront ni Prophet Nathan ng Diyos si David through Prophet Nathan, talagang siya po ay nagrepent.
When confronted about his sin, David did not make excuses, but he humbled himself before God. At dun po mababasa natin yan sa Psalm 51 verse 17. Diba sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, ang kagandahan lamang po kaibigan. Si David, hindi man siya perfect, but talagang nung time na nalaman niya yung kanyang kasalanan at kinonfront siya ng Diyos, talagang nagrepent po siya. Nagpakumbaba siya sa ating Panginoon. So God is not looking for perfection, but God is looking for humility and repentance. And what happened when a heart is surrendered to God? Pag tayo po ay mag-surrender sa ating Panginoon, ang ating Diyos talaga, kaibigan, ay handa po siyang magpatawad sa atin. Ito po yung sabi sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins sa ating Panginoon, He is faithful and just and willing to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So, ganun po ang ating Panginoon, kaibigan. He is willing to cleanse us, to forgive us, because He is faithful and just. Though we suffer consequences dahil nga po sa kasalanan na nagawa po natin. Pero praise God, dahil andyan ang Panginoon, handa po siyang patawarin tayo. So friend, para tayo po ay magiging a man after God's own heart. Ang gawin po natin, kaibigan, i-acknowledge natin na tayo po ay weak. Tayo po ay sinner. At kailangan po natin ng Savior. Kailangan natin ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas na po yan ay si Jesus. So, i-acknowledge natin si Jesus sa ating buhay bilang ating Lord and Savior. At gaya nga po ng ginawa ni David, nung nalaman niya na siya po ay nagkasala sa Diyos, he repented. He asked forgiveness. And talagang ang Panginoon ang nagpatawad sa kanya. So, ganun din po ang gagawin natin. Come to Jesus and hingi tayo ng patawad sa kanya. Mag-repent tayo at i-acknowledge natin siya isip ating Lord and Savior. Dahil hindi niya po tayo bibiguin, kaibigan. Handa po siyang magpatawad sa atin. Sige po, ang ating oras, 1:30 na. At dito na po tayo magtapos. Salamat po sa iyong pakikinig. At bago po tayo matapos sa ating programa, iparinig ko po sa inyo ang awiting ito mula kay Gary Chapman, A Man After Your Own Heart. Father in heaven. Ito po ang inyong kaibigan na nakasama dito po sa programang Listener's Touch, Miguel Jen Robles Librado.

0: Sa Isaiah 40, talatang 31, ito po ang nasusulat. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ako po si Carlos de la Cruz, isang taong binago ng Diyos. Kung papaano, ang aking ibabahagi dito lamang po sa Tanikalang Lagot.
1: Carlos, grabe ang beer house dito ah. Kaganda ng mga babae. Sarap i-table ang mga yan.
2: Naniniwala ka na sa akin, Bart, na mas okay dito kaysa dun sa mga dati mong pinupuntahan.
1: Talaga nga pa ng bonggang celebration ang ibibigay niyo sa akin ah, ngayong Sabado.
2: Sinabi mo pa, nasa nang ibang kaopisina natin? Sina Lauro at Monching, sina Kambal.
1: Hey, naghahanap pa ng party si Kambal. Yung iba, susunod na. Umiskor pa ng Yossi. Eh, teka nga pala, Carlos. Paano mo nalaman na ang mga ganitong bar dito sa lugar na ito?
2: Sa bayaw ko ito, Bart.
1: Sa bayaw mong bar na ito? Paano yan? Di ka makakapag-table ng chicks dito. Yari nga kay Dali. Sa utol pala niya ito eh. Malamang na natimbre na ang washwit mo na nandito ka.
3: Tumawag sa akin si Ipag, ha? Doon pala kayo dumayo kinakuto ng inuman, ha? Pa-birthday ninyo kay Bart. Ang iingay daw ng mga kaopisina mo kapag mga lasing na.
2: Ha? Oo, masasayang maiingay. Kumita nga si Bayo kagabi.
3: E di, kanya-kanya kayo na katable. Magaganda pa naman ang mga burger ni Tutol. Nabigyan ka ba ng isa ni Enteng? Si Marina, maganda yun. Bagong recruit ni Hipag. Galing Japan. Pinag-aagawan daw yun kapag pumasok sa bar. Hindi mo ba na-table?
2: Ayaw ni Enteng. Yari daw siya sa'yo. Alam mo naman yung si Bayaw, takot sa'yo. Pero kung papayag daw ako na yung Hipag mong itetable ko, kahit daw libre lang.
3: Loko-loko talaga yung si Enteng. Pati asawa niya, pinubukaw.

0: Carlos, nag-aaya pro pa natin. Doon sa bayaw mo.
1: Talaga naman. Pero sa katapusan pang sweldo natin ah, wala akong datong.
0: Sagot namin ang erbe mo, pati yung iti-table mong chicks.
1: Eh huwag na doon kinabayaw, hindi ako makaporma. Alak pulutan lang ang pwede sa akin doon. Pero yung mag-table, against the law. Kayo lang ang masaya. Ako, nga sa chicks.
0: Eh doon talaga tayo sa bayaw mo. Kahit ayaw mo, mga syota na namin ang mga chicks doon.
1: Mga inggitero, sumbong ko kaya kayo sa mga asa-asawa ninyo.
0: Baka nakakalimutan mo. Ikaw nagrekomenda sa amin doon na mag-good time tayo.

0: Wayaw! Dito ulit kayo?
1: Oo, ente! May mga syota-syota na kasi dito ang mga ka-opisina ko.
0: Naku, Bayaw. Uubusin lang ng mga alaga ni Mumay yung mga pera ng mga kasamahan mo. Kailangan ang mga PC nila makakapa bago nila matake out ang mga ito. Mga tuso ang mga yan eh.
1: Abay, masaya naman ang mga ka-opisina ko. Alam mo naman nilang nagbobolahan lang sila sa isa't isa. Pero Bayaw, kapag na-short kami sa bill, ilista mo sa akin ha. Ako na ang magbabayad.
0: Walang problema yun, Bayaw. So, okay na kayo rito eh.
1: Oo nga, salamat Bayaw ha.
0: Eh, gusto mo yung asawa kong i-table mo. Ibag mo naman, di ba? Bayaw ka naman yan. Tsak, papayag yun.
1: Naku, mas malakas pang uminom sa akin si Mumay. Lalo na sa ladies drink, imbudo yun. Pareho lang sila ng sikmura ni Dali. Kapag nagiinuman nga sa bayang dalawang yun, dalawang long neck, ubus. Magpapabili pa ng beer. Panghilamos daw ng atay.
0: Ayaw mo, edi okay lang. Dayo na lang kami sa inyo sa Linggo. Inuman tayo. Taga na natin din nagbabanding.
1: Sige, lagot ko ng pulutan.

0: Bonnie! Ikaw pala! Halika, tuloy ka!
1: Eh, salamat, Momay. Hindi ba kayo nagbukas ng bar ngayon?
0: Hindi, Bonnie. Kasi wala pang permit na ibinigay sa amin ng munisipyo para ma-operate ito.
2: Insang Bonnie! Musta? Taba mo na ngayon, ha? Dati, tila isang bulate na lang hindi pumipirma. Ipalilibing ka sana namin ni Dali. O ano bang atin? Pero alam mo, galing talaga ng timing mo. Kasi sarado na ang bar namin dahil wala pang permit.
1: Purihin ang Panginoong Jesus. Kasi plano talaga ng Diyos na i-share ko sa inyo ang himalang ginawa niya sa akin. Ang Panginoong Jesus ang nagbago sa akin upang tigilin ko ng pagdadrugs, paglalasing, at lahat ng mga gawaang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Lingid sa inyong dalawa, Enteng Momay. Isa na akong mananampalataya ni Kristo.

0: Carlos, alam mo bang di na nag-ooperate ang bar ni Naumpol? Nagpupunta pa ba kayo doon?
1: Mamayang gabi sana. Bigaya na ng 13th month pay mamaya. Kaya madatong ang mga kaopisina ko. Mabuti na lang at nagkita kami ni Enteng. Nalaman ko na di na sila mag-ooperate. Hindi naman sila nalugi. Malakas ang bar nila. Kaso daw, mas malakas ang Diyos na nakilala nilang mag-asawa. Ang Panginoong Jesus. Kaya di na sila nag-ooperate ng bar.
0: Yun na nga yun eh. Dahil kay Insang Bonnie, na isa na nga ang born again ngayon.
1: Nakasabay ko siya minsan sa jeep. May inabot siya sa aking pulyeto. Pero nang bumaba na siya, dahil dun daw ang simbahan nila. Lingid sa kanya, nilamukot ko at itinapon ito. Ipinababasa pa naman niya sa akin. Wala kasi akong interes sa ibang relihiyon eh.
0: Huwag kang magsalita ng tapos ha. Nadagit nga niya si Enteng na isang ateista. Ikaw pa kaya ang hindi niya madadala sa kanyang bagong paniniwala. Tingnan mo naman si Bonnie, di ba? Balat buto na yan noon. Pero ngayon, napakalusog ng katawan. Dahil dyan kay Jesus.
1: Dali, wala namang mawawala siguro sa atin kung yayain tayo ni Bonnie na doon magsimba sa Linggo. Observe lang muna tayo. Kasi nandun na sina Enteng.
0: Naku, salamat naman Carlos at sa'yo ko narinig. Kasi doon talaga ako magsisimba sa Linggo.

Sa simula, pa-observe-observe lang ako. Pero nang kinausap na ako ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi ko na po mapigilan ang panawagan ng Diyos na siya ay aking tanggapin. Magsisi sa aking mga pagkakasala at tanggapin siyang Diyos ng aking buhay. Purihin po ang Panginoong Hesukristo.

0: Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako ay ililigtas, O Yahweh. Ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Mga awit 13:5-6.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Carlos de la Cruz ng Malate. Binigyang buhay ni na
0: Renen Salaw,
2: Eva Moratalia Gomez,
3: Buddy Boy Aborde,
4: Roy Camo Gomez,
5: Rudette Bilbar Apolonio.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jer Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Bing Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCIS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: 1062DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062DXKI.

panamyaw gid sa inyo abyan kag pag-abi-abi sa ngalan sang aton mahal nga Ginoo. Ini ang Hour of Hope kag nagapamati kamo sa pastor sang Hinobaan Baptist Church si Daniel Salcedo. Nagaagdagit sa inyo sining malipot nga mga tinion sa pagtuon naton sang pulong sang Ginoo. Gina-acknowledge naton ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapray kag nagasakdag sining programa. Saliwat sa inyong mga questions kag prayer request, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kagalangit no namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makampo kami sa amon mga utod. Bisan pa sa ila mga kinanglanon, mga ginabatsyag sa lawas, mga problema, nga patigayon ni mo Ginoo ang kasulbaran ang pag-ayo kag paghimuno. Bisan pa man Ginoo ang nagapangita sang kaluwasan, kapatawaran sang sala, kagsang langit sa tapos sining kamatayon, buksi man Ginoo ang iyapa inuino. Kagina nga abyan mahangit namon sa paginulsol sa iya sala, pagtuo personal kay Jesus kag pagbaton sa iya nga iya manluluwas. Ginoo, nagapangamuyo man kami sa nagasangyaw sang maing balita. Kabalo kami Ginoo nga ang mga manugwali mo, hindi man immune sa mga problema. Kundi galambot man ang mga pagtilaw, palig-on na sila Ginoo. I-provide man ang ilang needs, maayong lawas. Kag subong man kaalam sa pagwali sang pulong mo. Nagaampo kami Ginoo sang amon mga utod nga ara iya sa mga responsibilidad nga dalagkuan sa amon mga kasimbahanan kag sosyudad. Tagaay sila sang pinasahi mo nga kaalam kag ilabi na gid sa mga bagay nga malambot nila sa ila kinabuhi ang pagpaubos para sa imo. Amon ang amon pagtugyan sang kapis ang gahong kag kaalam ang imo ilagad in Jesus name. Amen. Ang pagtubos ni Ginoong Hesus nga magaantos siya sa cross ginplano gid sang Dios. Kag nga sa diin wala diya labot ang tawo. Amo na puriso utod nga kun maghambal kita sa pulong sang Ginoo nga ang kaluwasan is purely by the grace of God, hindi ikaw abyan ma-offend. Amo na siya ang kamatuuran. Efeso kapitulo 2 kay bangod sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtuo. Kag iniindi inyo kaugalingon nga mga binuhatan. Inidulot sang Dios. Indi sang maayong binuhatan base ang tawo magpabugal. Amo na abyan kung magsiling kita kaluwasan bugay sang Dios. Ginhatag lana sa aton. Ginhuman ni Ginoong Hesus dito sa cross, siya nagpatulo sang iya dugo para mahugasan ini matabunan kag ang pinalidad sang aton mga sala siya nagpasan. Kung gin-offer sang Ginoo sa aton libre paagi kag Ginoong Hesus, well respond ka abyan. Paagi sa pagtuo. Primera bes gid ara ang paginulsol. Ako ay mo sala talik di ina. Isikway ina. Pangamuyo dobla sa imo nga gina kahamtangan subo nga nagasiling sa imo tagipuson Lord, nagahinulsol ako Ginoo sang akon mga sala, patawara ako. Kagyari nagatuo ako nga si Kristo lang gid ang akon manluluwas kag ginabaton ko siya nga akon Ginoo. Kabay paabyan amo nang i-respond nimo. Sa sining grasya sang Ginoo, sa sining kaluwasan, nga ginpangabudlayan na kaginhuman sang aton manunubos, wailiwan, si Kristo Hesus. Now, may isa pag ako diri nga gusto i-point out sa aton, nga ang kamatayon sang aton manuluwas, nagpaumpaw ini sa nagabalingaso nga kasingkal sang Dios sa sala, tungod sang iyaman, hustisya, kaghimpit nga pagkabalaan. Nagasiling ang pulong, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Hindi ta ini mga utod, ma-appreciate nga mga pulong ining ginpakamalaot ang nagakabit sa kahoy, kung hindi naton matanaw utod. Ang background sang istorya bala sang paglansang sa cross. Now, pila ka mga bagay nga mahatag naton sa inyo. Sa ila chimpo sang una, kung ilansang kanagani sa cross, nagakahulugan nga ang krimen nga imo nga ginhimo. Nagakahulugan sang pagtraidor sa imo pungsod, sang pagsupak mo sa hari. At this time, mga utod sa mga Hudiyo, pagpakamalaot mo
sa ngalan sang Diyos. Ang ako nakita, hindi lamang nga si Ginoong Jesus abi nagguba sang tradisyonal nga pagtan-aw nila sa Sabbath keeping, kundi ang claim pagin ni Ginoong Jesus. Hindi bala? Sang wala naging sang ipamangkot ang mataas nga saserdote, harap-harapan niya nga gin atubang ang aton manunubos kang nagsiling, ikaw gid bala ang anak sang Diyos? Hindi bala mga utun, mabasahan natin ina sa gospel? Kag ginsabat siya sang aton manunubos, ginsiling mo, kag makita ninyo ang anak sang tao nga sa diin, kaupod sang mga anghiles, gapana og pasaka pagadto sa langit. Sa sining statement ng Ginoong Jesus, ginkusnit sang pinakamataas nga pari ang iya mga bayo, ginhampak siya kag nagsinggit ining pare nga nagasiling, nagapasi pala sa Ginoong Jesus. But sing ganun mga utod, ginakuha sang aton manunubos ang lugar sang Diyos. Amo inaabyan. Hindi lamang nga ginguba ni Ginoong Jesus siya ang ilang tradisyonal sa pagbantay sang adlawang inugpahuway, kundi ang iya nga claims nga nagsiling ang aton manunubos, ako Diyos sa dagway sang tawo. So ining sala sang pagpasipala nga ginakuha muya ang lugar sang Ginoo abi para sa Udiyo sa siningaluta, nagakahulugan sang paglansang sa cross. Now ano pagin? Kung ilan sang kasakros, hindi lamang naghambal ini sang heinousness sang imong crime, kundi naghambal man ini sang shame. Ibutang kagid iya nga public example. Agud nga ang mga tao nga daw may intention man nga magsunod sang imo ginhimo nga pagpakasala, mahadukan. Kay ginabutang ikaw dito sa entablado kaginalansang sa cross. Amun abyan, subot sing kanon, kung ilansang ka na sa cross, pinakamalaot, ginsikway ka sa susyudad, ginkabi ka nga pinakamakasasala, nga hindi ka na mapuslan, kagsubong man, sa serbisyo sang tao, kag sa serbisyo sang Diyos. Amun nga ginhambal ni San Pablo, curse is everyone who hangeth on the tree. Ang paglansang sa cross, utod na ko naghambal pagin ini sang amat-amat nga pag-inflex sang kasakit ukon masakit nga kamatayon sa victim. Ano ang mga posible nga matabo sa tao kung ilansang siya sa cross? Of course, ti pilasan ang imo mga palad, ang imo mga tiil. Balo naman ka mo kung ang metal ma-expose siya sa tubi amo ng dugo abi, may ginatawag ina ang mga kauturan nga infection, gagangrena na ina. Tisa nagakabit ikaw sa cross, expose ikaw sa kainit sang adlaw, amat-amat nga nagakamalhan sang fluid ang imulawas. Kung ang posisyon sang tao nga ginalansang sa cross, amo nga magakabit siya abi, bali ang duha ka kamot niya amo ang papasanon sang weight niya sang bilong nga lawas, puwertigid ka sakit mga utom. Kag kun ang imo naman nga tiil, isikad mo naman pataas para nga maga-carry sang kabugat sang imo lawas, perti naman kasakit. So umuwi na nga ang ginahimo sang victim, medyo gabarikutot siya. Noong problema sini sa akon nga pagpanalawsaw, amat-amat niya nga ginapahina ang pag-pump sang oxygen kag sang blood sa imo bilog nga lawas. Sa bagay mga utod nga ang tendency sini ang imo tagipusoon puwerte kasakit. Hindi lamang kay dehydration abyanakon nga nagapamati o kon ang pagdula na sang fluid sa lawas ang tao. Amo ina nga ginapili sang mga tao ang crucifixion, hindi lang kay utdan kadiritso ulo o kon ano da mga utod tungod kay sa imo nga heinous crime nga nakomit sa susyudad kag subong man sa Dios. Gusto sang mga tao nga pabatsyagon ikaw physically nga ang imo sala nga ginhimo kangil aran sa tao kag subong man sa tubangan sang Dios. Amo ni abyan ang pila ka mga eksena nga sa diin natabo sa aton manluwas sang ginlansang siya sa cross. And before that of course masami na ninyo mabatian ginabunal siya. Siling sang Isaiah 53 ginhanog siya kaginpilas tungod sang aton mga paglapas.
Abyan isa pagid sang masakit nga proseso before ikaw ilansang sa cross amo nga bakulon katudo. Now kung Hudiyo ang magbakol sa imo, hindi ginaya magsubra sa 40 kalapdos. Amo na yung ginsaad sang kasuguan eh. Mabasa na naton abyan diri sa Deuteronomy chapter 25 verse 3. 40 stripes he may give him and not exceed, lest if he should exceed and beat him above this with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee. You see, utod, amo na ya, sa patakaran sa mga Hudiyo. Although tuod, no, gin-condemn naman ang kriminal nga pagalansang abi sa cross. Pero may ara gyapon iyang limitation dito sa Old Testament nga kasuguan. 40 lang gid kalapdos. Now, ibutang tayo kay Kristo Jesus. Romano, hintil, hindi Hudiyo ang nagbakol kay Ginoong Jesus. So, wala sila sang laye kung kapila nila bunalan ang aton manluluwas. Kung Hudiyo naman ini nga laye, sa likod mo lang siya bunalan, amo na abyan. Tiyang problema gani, kay Romano o kung hintil ang nag execute sining scourging o kung pagbakol sa kay Ginoong Jesus. So amo ina nga wala sang limitation kung kapila nila hanusan ang aton manluluwas, ikadawa pagusto nila kung sa diin maigo ang aton Ginoong Jesus. Amo to nga pagwa ni Ginoong Jesus pagkakita ni Pilato kung sa aton pabala sa mga hiligaynon ba grabe man pinatam-an nyo man ining tawo. Amo da nga nagsiling siya, behold the man. Utod kag abyan akon nga nagapamati. Kabalo ka mo, ang pagtubos ni Ginoong Jesus sa aton, gikan sa sala, sa guilt, sa pagapos ang panulay, eventually kamatayon kag infierno kung ang tao hindi maghinulsol abis ang iya mga kapaltahan. Abi ninyo mahapos, hindi. Grabe nga anguish, hindi lamang sang kalag. Grabe nga anguish, hindi lamang siya in spirito, mga utod, kundi grabe nga physical pain ang nagyan sang aton manunubos. Idugang tapagid. Sang nagakabit na siya dito sa cross sa Kalbaryo utod, ano nga mga tingog nga nagasinggit ang imo mabatian? Hindi bala overpower iyang nagahibi ka nagasimpatiya sa iya? Sa mga pagyauyao sa mga tao, amo na sa bagay nga amo nang gin-record sa gospel writers? Ano ina nga mga sugilanon? Isa sang akon matanda na mo ini, niya nabuligan yang iban, hindi siya kabulig sang iya kaugalingon. Isa na siya ka-outstanding nga paghangkat sa aton manluwas. Meaning to say, nakapakita ka gani sang milagro mo sa iban, niya tiin mo na ni subong kaugalingon, pakita ka man gahom mo eh. Amo na abyan nga paghangkat sa iya. Ano pagin? Niya manaog tadi sa cross, luwason taton kaugalingon. Hindi bala abyan amo na yung mga singgitan sang mga tao nga nagapalibot sa aton manluluwas. So ma-imagine na naton ang kasakitan di lamang sa iya kalag, di lamang sa anguish niya sa espiritu, di lamang sa iya lawas, kundi pagid sa iya nga emotion. Di na ang mga pagdayaw sang tao. Pila kabilog ang ginbuligan niya ang mga balatianon. Pila kabilog nga may mga yawa ditong ginpangtabog niya. May isa nga nag-testify in favor sa iya. Wala abyan. So, tiyan mo ini, ang isa sa mga eksena kagamaturan sa kamatayon sa aton manluluwas, sakripisyo para sa aton. So, abyan, ara ang aton manluluwas na banhaw na sa mga minatay, agdaha siya nga magsulod sa imo, tagipusoon. Kristuhanon, adlaw-adlaw panumduma ang kamatayon na Ginoong Jesus para sa imo. Agon nga ang imo paghigugma sa iya, magabugana adlaw-adlaw. Amen. Walpaalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: N62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. May adlaw sa inyo mga kauturan, kaabyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagkumati sa itong program. Buhing paglaom nga makita ang masapuan lamang nato nila sa kay Kristo Jesus. Now, sinigtion ang aton nga pagatunan, no? Diri naman sa Matthew chapter 5 verse 13 o kung 3 si tubtob sa 16. Ini ba lang ginhambal diri sa verse 13 sa Matthew chapter 5. Siling diri, oh, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? If it is henceforth or thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Kabay ng Ginoo, magpakamayo sining pulong niya, magapangamuyo kita Ginoo nga gandangop kami sa imo, sa sini naman nga tion, tugyan ang amon nga pagtuon, kagang tagsatagsa nga tagpalamati sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, in our study of the Beatitudes of the Sermon on the Mount, no, ang wali sa bukid, we have learned the distinguishing characteristics present in the life of one who has truly repented of his sin and is fit to enter the kingdom of heaven. Ang isa ba lang taong sa iya kabuhi nga nagmatutuod nga naghinulsol sa iya mga kasaypanan, kag amuin na siya ang takos nga makasulod sa ginharian sa langit. These are universal qualities that will be evident in the life of a true, no, matuod-tuod gid nga tumuloo sini nga manginadlaw. Now kung manotisyahan mo sa versikulo 13 tubtob sa 16 sa Mateo kapitulo 5, si Jesus diri naghambal sa iya mga sumulunod that they have a powerful responsibility in this world. Na anong sumulunod? Disciples, followers. Tigali kung ikaw isa ko followers ang Ginoo, may ara gali ikaw nga ginhambal sang Ginoo sa imo kag sa aton nga may ara kita sinang ginatawag naton powerful makagagahom no gamhanan nga responsibilidad sa sininga kalibutan. You know, we are saved to make a positive impact on others. Amo ni plano, but that's why nga ang aton bala ang pagpanugid sa pulong sang Ginoo hindi niya kompetensya, no? Yung isa donog kadala kita sa aton mga balatyagon. Pero ang impact gali, tungod kay naluwas ikaw, that's why makes a positive impact on other people. Pinaagi sa imo paghambal, pinaagi sa imo kabuhi by life and lip, works and words. Dapat naton gali i-demonstrar ini, sining ginatawag naton, ginahambal naton na pirmino, the saving power of Jesus Christ. Sa isa kakalibutan that is corrupt and dark, corrupt kag madulum. Abi mo sa pagkamatuod lang naluwas kita, we are saved to make a difference, hindi ba? We are saved to make a nga lain bala in the life of others sa sininga kalibutan. Tiko lang imo kabuhi ya karon wala ya bi pagbaylo amo man gyapon kano ano pa ang nung impact ina sa iban abi man? Basi ko ng imo kabuhi, iya, ginadala mo lang sila, iya, pinaagi sa pagtaw-taw mo kung sa imong kwarta, ngang mga tao, nagpalapit lang sa imo because of your money, because of your riches. Daw kapigaw, no? Pero abi mo, ang mga tao, iya, makita kag masapuan natin, dire. Nga kung ikaw naluwas, you are going to make a difference in the life of others in the world, in this world, in this present and troubled world. Kaya kung ikaw matutod niya Kristohanon, siling sa pulong sa Ginoo sa versikulo 13, ikaw amo ang ginatawag naton as sin sang sininga kalibutan, kagkapawa sang sininga kalibutan. Apang masubo, madamo sa mga Kristohanon nga na lost, daw nagtabaang na. They lost their savor. Kaangay sang isa ka asin. kag hindi lamang they lost their savor, are amo ini as salt, but they also hide their light from others. Tingtungod kay daw nakulbaan na sila magpakita sa ila kabuhi sa iban, kay manti ang kabuhi nila, pareho man sa kalibutan. That's why sa sining tion sa atong pagtuon, we need to understand the true message, ang matuntuod ng mensahe behind the salt and light. Amo ning ginatawag naton the salt and light metaphors, kag maalaw naton ang Dios sa paggamit sini as His powerful instruments of salt and light sa sini nga kalibutan. Kung tanawon mo ang Bible mo, sa versikulo 13, kapitulo 5, you are the salt of the earth. Ano ining nakita na akon? Of course, may outline kita dire, but I will give you my outline. Pero tinguan kong ma-explicar sa inyo to make it very, very clear. Nga maintindihan sa madamo sa aton, ano ini ang propiedads nga klases, nga propiedad, the properties of salt? Anong properties, ang propiedad nga makita naton dira? Or ang mga ingredients, ano ang magamitan sini? What, in other words, kag ano ini nga klases sang asin? Ti ang asin, ano nga ni kolorya? Di ba? May pula nga asin. Di na, yako may coloring, you know? But normally, ang asin, ang kolorya, puti, di ba? Puti, bao din sa amon sa Iloilo, sa Mandurriao kami yan mo. Ang Mandurriao, yaw known ina sa nga kanamit, sa bangros ko, no? Kag asin. May kilala kami nga nag-aagi, pero minsan amon balay, nag-abaligya asin, bo ka puti-puti, gina, kanami, klase sa asin. So white color nga ang asin nagarepresentar sang ano na, di ba, purity, di ba na? Wala spot, unspotted, kundi pure. Number two, nagadala sang flavor, sang sabor sa pagkaon, brings flavor to food. And then number three, can sting an open wound. Ah? Do pareho na nga do matahi niya ang kwan, ginapakipot niya ang pilas. Tono, ihulong plus dagat. Nakain dagat ko yung asin. Nabutangi bala asin kay para magkusog. And number four, makes people thirsty. Amo na bala nga, kung nagapirmi ka, nagakaon sang asin, nagadali ka uhaw. Amo na, dumuman ko sa unas, lula namon. Hindi ka sagi kaon asin. Kaya ilabot nga, dali ka na, dakpon sang high blood. Lingya, kung maparat, dali ka na high blood doon. Nagakauhaw kasi na. And then lastly, ang asin, preservative. Mao dito kuno na sa may Bagyo area kuno to, sa Kabukiran to, sa Ilocos to, sa bukid bao, ang ila kuno nga magpakakita na sila kag makaihaw sang baboy talunon, abiskan binulan mo pang hindi makwan, bisan wala refrigerator, bisan wala kuryente, bakbakan na butangan na tambakan na nila sang asin, kung sa aton pa daw binuro ano. So, white color represents purity, brings flavor to food, can sting an open wound, makes people thirsty, a preservative. Now, anong nakita natin dire? This is no doubt what Jesus had in mind. Listen, it has purifying, preserving, antiseptic qualities, and it helps keep back decay, corruption. Because the only way to preserve meat in Bible times was with salt. Amo to galing sakto man ang ginahimo na dito sa Ilocos, Arion, sa Kabukiran, sa Cordillera province. No? Amo na galing ginahimo nila. Because the only way to preserve meat in the Bible, in the Word of God, sa tion, sa pulong sang Ginoo, was with salt. Di maka-preserve. Maka-purify, bawo katinlo pa. Antiseptic qualities. And it helps

0: holding back immorality and moral decay. Kung natin talupang doon sa Roma 28-22, makita natin dira nga tama gid ka nga gin-describe gid ini o kung Roma 28-29-30-31-32, pila ka chapter 28-29-30-31, 5 chapters ginahambal ina sang ginatawag natin graphically describe the corrupt motive or the corrupt nature of the world. Basta kanyara kagani sa kalibutan, abang kisang mga Kristohanon, nagakaapiktuhan man sini, ano ang yara sa kalibutan? Yes, of course, ang iba nagasiling, nga gin-institute man kuno sang Ginoo ang kalibutan, o kung gintuga man, o kung gin-ano man ang gobyerno, apang there are things nga nagalimit sa aton sini, mga abiyan kagbang kauturan. Ikaw gali, mamangkot ako sa imo sa sining tion before we close sining aton series ang aton na pagtuon sa sinigid nga tion. Kamusta ka? Are you the kind of salt nga ginhambal diri sa Matthew chapter 5 verse 13? A preservative? Ina ginatawag naton bala mga kauturan that kita nga mga tulumuluo are to be a preservative sa sining kalibutan. Ang imo kagang akon bala, ang aton bala kabuhi, kahlamutan sa tubangan sang Ginoo? Ah? Nga makita sang iban kag makaguygoy sa ila sa kaluwasan? Amo ni kadamo sang Kristohanon kanon nga nagapamati apang sining naton sa nagliligad, madamo sa mga Kristohanon nga daw, hindi Kristohanon ang ila kabuhi. Because ang ila nga mga kabuhi hindi ayon nga ginahambal sa pulong sang Ginoo apang mga utod ginagapamati sa sinigid nga tion. Gabay pa kuntani that we will check our life, check apunta ang aton kabuhi, diin bala ako tuod, ano bala ako, am I really the salt of the earth? Ako bala matuod ang asin sa sining kalibutan? Asin ka man tuod, pero mamangkot, base na lost mo na ang imo sabor. Or wala na gidamil, kay wala ka na sang integridad. Ha? Kay ang mga ginapanghambal ni mo ayahan, kay ginasugid ni mo, puro na lang kabutigan, puro na lang patok-pato, for the benefits of your vested interest. Oh, come on, kabay pa kung tani nga aton initalupang doon. Magabalik naman kita sa masunod naman nga adlaw, the same time, the same station, sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: kagapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong tagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, inyo pong veterinarian at your service. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ngayong araw na ito ay tungkol po sa rapid test kits. Okay? Sa rapid test kits po para sa mga aso at

0: pusa. Hindi niyo po na itatanong, meron din pong mga rapid test kits na ginagamit kami dito sa mga clinic. Katulad din po sa mga tao, no? Hindi sa inyong naalala, gumagamit po tayo ng mga rapid test kits sa COVID. Naalala nyo nung COVID times. Ngayon po, ipapaliwanag ko at ikikwento sa inyo ang mga tests na ginagawa namin para po sa mga aso at pusa dito po sa Consulta Vet at sa mga clinic na inyo pong pagdadalahan ng inyong mga alaga tuwing sila po ay may sakit. Ikikwento ko po yan at ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Kaya kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702DZAS at sa ating mga sa pamagitan din po ng internet streaming na papakinggan tayo dito po sa 1062DXKI Coronadal, 1116DXAS Zamboanga at 1233DYVS Bacolod. Okay, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online kung sa saan patid namin ay libreng konsultasyon on air. Dr. Jomar Caso pong uli ang ating pong paksa. Ngayong hapon na ito, ikikwento ko na, ay tungkol po sa mga rapid test kits. Okay, ano po ba? Bakit ko ba ito kikwento sa inyo? Kasi gusto ko pong maliwanagan kayo dun sa mga dapat nyong malaman pag kayo po ay pupunta sa mga vet clinic. Ano po ba itong mga test kits na chinacharge ng ating mga doktor at para saan po ba siya? Okay? Originally po, yung aming topic ngayong araw na ito ay tungkol sa pusa lang. Kasi mayroon din pong rapid test kits na ginagamit sa mga pusa. So, hindi lang po sa aso. Meron po sa pusa at meron din sa aso. Okay? Marami pong sakit ang natetest dito po sa tinatawag nilang ELISA Rapid Test Kit. Okay? Katulad din po yan ng rapid test kit na narinig nyo doon noon po sa COVID. Okay, di ba? Naalala niyo ang ginagawa po natin noon pag tayo ay nagpapatest ng COVID times, tayo po ay kukuhana ng sample sa ating tonsils. Di ba? Naalala niyo? At kinukuhanan ng sample sa ilong. Okay, yan pong mga sample na yan ay nilalagay sa isang test tube na may gamot. Okay? Ang tawag po doon ay reagents. Okay? Yung sample na nakuha po sa inyo, ihahalo sa reagents at kapag nagkaroon po ng reaction doon sa reagent, usually po nagkakakulay, okay, pinapatak po siya sa isang cartridge o isang test kit para po siyang pregnancy test kit. Pagpatak po nun, doon po malalaman in a few minutes kung positive ba or negative kayo doon sa sakit ng COVID. Ngayon, gayon din po yun sa sakit ng aso at pusa. Okay? Marami pong sakit na naririnig nyo na sa mga clinic at sa Facebook at sa mga doktor ninyo kung ano po yung mga rapid test kits na yon. Ano po ang tawag sa rapid test kits na yon? Ang tawag po doon ay ang ELISA test kit. ELISA rapid test kits. May ibig sabihin po yung ELISA, okay? Ang ikikwento ko po sa inyo ngayon, ang ibig sabihin po ng ELISA, isa po siyang acronym ng ELISA, ELISA. Ang tawag po doon ay Enzyme Link Immunosorbent Assay. Okay, isa po siyang test, okay, na ginagawa para ma-detect kung kayo po ay may sakit. Okay? Sari-sari pong sakit ang natetest, hindi lang po sa tao, no, pati sa aso at saka sa pusa. Okay? Kinakailangan po, dalawang klase po kasi ang natetest. Okay? Yung antigen at yung antibody. Okay? Yung antigen po, yan yung virus mismo. Dahil yung antigen, merong characteristic yung virus, meron siyang protein na bumabalot sa kanya, okay? Yun po yung chemical na kinukuha, antigen, para ma-detect yung virus kung saan kinuha dun sa sample na galing po dun sa aso. Okay, parang sa COVID, kinuha ang test, sample, galing sa ilong at sa lalamunan. Dahil madalas, yung virus dun po tumitira sa ilong at sa lalamunan. Ganon din po yun sa aso. Okay? Kung ang itetest po natin sa aso ay ang kanyang parvo, kunyari, di ba, may parvo, nagkasakit yung aso ninyo, ayaw kumain, nagtatae ng dugo. Ang kinukuha pong sample ay yung poop. Okay? Nilalagay po siya sa isang test tube, hinahalo sa isang reagent, at saka siya ipinapatak dun sa test kit na tinatawag na parvo test kit. Pag nag-react po, yung antigen dun sa reagent, magkakaroon po ng linya or magbabago ng kulay. Ganun din po yun sa COVID. So, sari-sari pong sakit ang madedetect at sari-saring sample ang pwedeng kunin. Unang-una, pwede po yung poop, sample, fecal matter, pwede po yung urine, wiwi, pwede po yung discharge, okay, pwede po yung pus, pwede po ang dugo. Dahil dyan po naninirahan yung mga virus. Kaya yan po yung tinetest. Okay, ano ba yung mga sample na pwedeng, ano ba yung may mga sakit na pwedeng kuhanan ng antigen? Okay, ano po yun? Yung viruses, bacteria, okay, allergen, yung mga airborne allergen, yung mga proteins, yung mga tumor, okay, may tumor po kasi minsan may bukol, pwede po yun kuhanan ng sample, yung dugo, at saka yung mga normal na cells ng katawan. Okay? Ngayon, pag kayo po ay pupunta sa mga clinic, inikwento ko na po sa inyo ngayon, na yan po madalas ang kukuhaning test. Okay? Unang-una po, pag kayo ay nagpunta, halimbawa sa consulta vet, ang una namin ginagawa, after ng physical examination or check-up, kukuhanan namin ng test ang inyong mga alaga. Ano po yun? Yung mga blood test. Okay? CBC at saka comprehensive blood test. Para malaman namin kung ano ang nagbago sa normal na takbo o daloy ng dugo na meron ang inyong alaga. Okay? Dahil nagbabago po yung unang nagbabago kapag may sakit ang isang tao o aso, yung dugo. Pag nakita namin na may abnormality sa normal na daloy ng dugo, saka po kami mag-test ng mga antigens or antibody para matukoy namin kung anong klaseng sakit ang meron ang inyong alaga. Ibigay ko kayo ng halimbawa. Iba't iba po yung mga test, marami po yan. Okay? Kaya kadalasan kami po ay may tinatawag na multiple rapid test kit. Okay? Ano po yung multiple rapid test kit? Okay? Meron pong iba't ibang sakit na nakalakip doon sa test kit at pag pinatak namin ang dugo, malalaman namin kung ano doon sa mga multiple test kits ang magpa-positive para isang test na lang po. Halimbawa, meron pong mga virus na respiratory. Okay? Ano po ba yung mga respiratory virus ng pusa? Yung po yung mga panleukopenia, yung pong kalisi virus, yung herpes virus, at saka yung feline leukemia virus. Yan po, ang sakit nila ay laging sinisipon. Kaya merong mga viruses na pare-pareho po ang pinakikitang sintomas, puro sipon. Okay? So pinagsama-sama po yung tests na yon sa isang test kit. Okay, rapid test kit po. Yun yung multiple na sama-sama. Katulad din po sa aso. meron din naman pong mga digestive viruses na pare-pareho ang pinapakitang sintomas. Anong sintomas yun? Yung pagtatae. Okay? So, ano po yung mga viruses ng aso na nagpapakita ng sintomas ng pagtatae? Una-una, yung parvo. Pangalawa, yung distemper. Yung distemper po, hindi lang po yan yung respiratory. Yung meron ding digestive form of distemper kung saan ang sintomas, pagtatae din. Meron din po yung tinatawag na Giardia, isa pong bakterya na nagkukos ng pagtatae sa aso. Para po siyang amoeba, amoebiasis sa tao. Meron pa pong isa pa, yung coronavirus. So, yung isang viral test kit po namin dito na multiple ang laman, yan po yung sama-sama para sa digestive problems ng aso. Yun nga po, yung parvo, distemper, corona, at yung Giardia. So, kapag nag-test po kami, sasabihin namin sa client o doon sa owner na itetest na po namin siya dito sa apat na ito. Dahil mas matipid po itong gawin, dahil isang test lang, malalaman namin kung alin dun sa apat na sakit na yon ang tumama sa kanya. Kaysa isa-isa pa po natin siyang itetest, unang-una, napakatagal, pangalawa, napakagastos, at pangatlo, napaka-tedious o napakakapagod kong gawin yun, yung apat na beses pa siyang kukunan ng sample. Kaya mas maganda na isuggest nyo na rin kung hindi pa ito alam ng inyong doktor, pero malamang alam nyo po yun na merong multiple test na ang senyales ay ang pagtatae o diarrhea sa aso. Okay? Ngayon, yung ganito pong problema sa aso ay madalas. Kung kaya madalas na namin po siyang ginagawa yung ganitong klaseng mga test. Okay? Pwede rin naman po yung isa-isa, pero kadalasan pag nag-negative po kasi sa isang sakit lamang, mahirapan na tayong mag-test pa ulit. Kung kukuha na naman ng sample, unang-una, dugo. Pangalawa, yun nga, yung feces, yung dumi po ng aso, na hindi po naman siyempre madalas ginagawa. Yun po ang ibig kong sabihin sa pagtetest ng rapid test kits sa antigen. Nabanggit ko po kanina may isa pang test pagdating naman po sa antibodies. Yung antibodies naman, yun po yung tinetest pag na-expose na po yung inyong alaga for a certain time. Saka siya nagde-develop ng antibodies. Or malalaman din po natin na nagtetest tayo ng antibodies para matuklasan natin kung tumalab po ba yung bakunang ibinigay sa inyong aso. Kaya po kami madalas nagtetest ng antibodies para malaman kung tunay na binakunahan at umepekto yung bakuna sa inyong mga alaga para po para malaman natin kung kailangan natin siyang bakunahan pa ulit or hindi na. Kadalasan po ang bakuna ay tumatalab ng hanggang 3 taon, pero dito po sa Pilipinas, dahil po may mga sakit na hindi pa po na-eradicate dito sa Pilipinas, katulad ng rabies, kaya madalas tayo po ay nagbabakuna ng rabies taon-taon. Dahil marami pa rin po ang napipinsala kapag nakakagat ng isang aso or na-scratch ng pusa. Yan, yan po. Napaka-importante po na gawin natin yan dito sa atin. Okay. Marami pong variation din yung ELISA test kits katulad po ng sinasabi dito sa aking research. Okay. Pero madalas po yan ay makikita sa lahat ng clinic. Okay. Meron pa pong isa pang test na tinatawag nila, yung FIA naman, Fluorescence Immunoassay. Yun naman po, sa palagay ko, ay mas accurate kasi meron pong machine na ginagamit para ma-test yung degree at quantity ng virus na nandun sa isang pasyente. Okay, na-measure po. Makikita kung ang parvovirus ay poorly infected sa isang pasyente or low infection ang meron. So, mas maganda po yun kasi may measure. Ang ibig sabihin po dito, ito ay isang quantitative measure or test. Hindi katulad ng ELISA rapid test kit, katulad ng COVID, qualitative ang results niya. Ibig sabihin po, nakikita lang yung linya, di ba? Double line or single line lang. Positive or negative lang. Dun sa FIA, yung Fluorescence Immunoassay, meron pong machine na mag-quantify at may numerong kasama kalakip dun sa infection na tumama sa kanya. So dun masasabi niyo po sa isang kliyente, sa isang pet owner na poorly infected po ang inyong alaga kung kaya't dapat siyang i-confine. Ayan. Napaka-importante po ng mga impormasyon na to para alam niyo po kung paano niyo i-handle ang inyong alaga pag nagkasakit siya at pag dinala niyo sa clinic. Para po maintindihan niyo din yung sinasabi ng doktor at para malaman niyo kung mabubuhay pa ba yung inyong alaga pagka na-infect siya ng isang virus. Yan ang ibig ko pong iparating sa lahat kasi hindi po ito naiintindihan ng mga iba eh. Ang alam po ng lahat na kapag na-infect na ang inyong alaga, akala nila ganun-ganun na lang. Na-infect, tapos mabubuhay. Ang hindi po na ipapaliwanag ng doktor, yung degree ng pagka-infect ng inyong alaga. Para makapag-set po ng expectations yung doktor at yung owner para sa alaga niya. Kasi pag poorly infected, eh, napakahirap na po. Hindi na yan basta-basta mabubuhay. At ma-set nyo rin po yung expectations ninyo na hindi siya tatagal na. Or baka naman negative siya. So mas mahaba ang buhay. So hindi siya na-infect. Yun po ang ibig sabihin kaya natin ginagawa itong mga test na to. Hindi po itong ibig sabihin gusto namin kayong gumastos. Pero isa itong benchmark para matuklasan natin kung kaya po bang makabawi ng inyong alaga. Kasi baka akala nyo porket na confined siya, mabubuhay na siya. Hindi po ganun eh. Kailangan maintindihan ng bawat isa na merong ano, kaya nga po nga may measure na ngayon na kailangan malaman nyo kung gano'n ba yung degree of infection niya. Ayan. Okay? So, yan po ang gusto kong iparating sa inyo lahat at mamaya pong kaunti ay babalik po tayo dito para sa question and answer portion. So, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ilang health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi ng advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay ng antiseptic cream kung kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Magandang hapon po muli itong lahat. Nagbabalik po tayo dito sa Doctors Online para sa ating question and answer portion ng ating palatuntunan. Magandang hapon po sa inyo. Ang ating topic today is about the rapid test kits na meron sa mga vet clinics para po sa inyong aso at pusa. Pinapaliwanag po ito ngayon para maintindihan ninyo kung ano-ano po yung mga tests na sinasagawa ng isang veterinaryo sa clinic po para sa inyong aso. Okay, ah. Para hindi naman nyo po maisip na puro gastos lang, bakit ginagawa ito, ganyan-ganyan. Para maipaliwanag po ng mga doktor yung diagnostic techniques na kailangan para matuklasan yung sakit ng inyong alaga. Okay? So, unang-una po sa lahat. Okay, basahin ko po. Ang unang katanungan ng ating kaagapay, Doc, matamlay po ang pusa ko at halos ayaw nang kumain. Kailangan na po ba siyang iparapid test at ano-ano sakit ang pwedang makita dito? Unang pong tanong sa inyo, no? May bakuna po ba ang aso ninyo? Kasi kung may bakuna siya, ibig sabihin, nabigyan nyo siya ng proteksyon para sa sari-saring viruses na kumakalat sa pusa. Napakadali pong magkasakit ang pusa eh. Bakit po? Yan po ay gumagala-gala lang sa bubong ninyo. At yan ay lalapitan, kung babae yan, lalapitan, mabubuntis, diba? Makikipag-away sa ibang pusa na sadyang paraan para sila ay mahawa sa mga sari-saring sakit. Napakarami po sakit ng pusa. Okay? Ngayon, kung hindi siya kumain, marami pa rin pong senyales na ito pwedeng maging dahilan. Kung kaya dapat nga ay dalhin nyo na sa vet. Okay? Kadalasan po ang mga rapid test kits na ginagamit sa mga pusa ay yung mga respiratory viruses. Ito na lang diniscuss ko kanina. Yung herpes virus, lakalisi, okay? Lakalisi, feline leukemia, at saka may isa pa eh. Okay? Feline corona. So, yan po mga test na yan, tinetest pagka sinisipon yung inyong pusa. Pagka naman po nagtatae, meron naman yung Giardia, corona, may mga ganun po. So, kailangan dalhin nyo talaga sa vet kasi yun po ang paraan para matuklasan yung sakit. Mahirap po gumamot ng isang pusa o aso kung hindi nyo alam po ano yung sakit. Diba? Marami pong gamot na available sa butika pero hindi nyo alam kung ano yung tatalab sa kanya, dun sa sakit niya. Kaya nga po dapat tayo mag-test. Okay? Dapat tayo mag-test. Hindi pa pwedeng bigyan nyo na lang gamot, no? Pare-parehas naman yan, hindi po gamot. Okay? Gusto rin namin po mga doktor, mga veterinary, pangalagaan yung aming pinag-aralan at lisensya na itama yung aming diagnosis para po sa inyong alaga. Okay? So, yung mga rapid test kits po, napaka-importante yan. Sana po ay sundin nyo yung inyong doktor. Katulad yan, ayaw na kumain. Yung pinakauna, alam nyo po, madali lang po alamin ang kung may sakit ang aso eh. Diba? Yun po ang una. Hindi siya kakain. Aso o pusa. Sa tao, hindi. Pwede naman pong may sakit siya, pero kakain siya. Pero number one po na senyales, kapag may sakit ang isang hayop, hindi kakain. Yan. Kung kaya may mga test na kailangan kaming gawin para matuklasan kung ano pong sakit niya. Sana po nakatulong itong aking sagot ngayong hapon na to. Okay, pwede pong iparapid test nyo na ang inyong pusa at aso, pero pagawan mo nyo po muna ng blood test para malaman kung bakit hindi siya kumakain. Baka naman natanggalan ng ngipin, nakipag-ao, di ba? Yun ang mga, kailangan chine-check muna ng doktor. Actually, mas mura yun yung physical check-up kaysa i-test kit. Yan po ang ibig-ibigyan. Para rin po sa inyo yan na naghahanap ng kasagutan sa problema ng mga mata. Okay? Sana po nasagot ko yung unang katanungan. Dadako na po tayo dun sa pangalawa. Second question po, may inampun po akong pusa, pusang dala. Kailan po ba siyang ipaparapid test bago po siya ipakilala sa iba ko pang mga pusa sa bahay? Okay? Napakaganda po ng tanong ninyo, napakagaling at kayo po ay nakakapag-rescue at nakakatulong sa atin para mapangalagaan itong mga galang pusa na ito na kailangan ng owner, na kailangan ng pag-aalaga sa kanila. Okay? Pagka dinala nyo po yan sa doktor, i-check up lang nila, mas mainam na ipatest nyo na kagad para bago nyo siya ihalo dun sa iba nyo pang pusa sa bahay, una-una, hindi siya makahawa. Pangalawa, kung merong pang sakit na yan at ngayon pa lang dinala nyo na agad-agaran, mas matipid pong gamutin yung mga manon kaysa yung malala na. Diba? So, ako po ay believe sa inyo dahil ginagawa niya yan. Sana patuloy niyo lang. Okay, pwede naman pong i-rapid test kit agad. Pero aalamin muna at para mas matipid ay alamin muna kung ano yung pinakatamang gawin sa inyong alaga. Okay? Third question. Pagka nag-negative naman yan sa mga tests na inyong pinakondak, pinatest sa inyong alaga, pwede nyo na siyang isama. Pero hanggang ngayon wala pa, huwag nyo muna isama kasi baka mamaya may sakit eh. Gamutin nyo muna bago nyo isama para hindi magkasakit yung the rest of the group. Diba? May mga iba po kasi dito, nagbibreed talaga, napakaraming aso at pusa sa bahay. Kailangan ihiwalay muna sa umpisa, quarantine. Kasi yan, para malaman yung mga sakit, pag wala naman sakit, okay na. Diba? Kaysa mas marami kayong gagamutin dahil nga gusto nyo lang silang pagsamasamahin. Okay? Next question po. Kung mag-positive po ang pusa ko sa rapid test, ibig sabihin po ba ay mayroon na talaga siyang sakit o kailangan pa lang ng ibang pagsusuri? Okay? Pag nag-positive na po ang inyong nasa malamang po ay may sakit na yun. Hindi pa lang niya minamanifest. Carrier pa lang siya. Ginagamot na rin po yun. Para hindi rin mag-shed, hindi makahawa, at makontain yung sakit. So sana, mabigyan niyo po ng panahon. Ay, napaka-inam na ganun muna, i-test muna bago isama sa ibang alaga. Okay? Number 5, nakikitulong po ba, nakakatulong po ba rapid test para maging matukoy ang mga sakit hindi tulad ng FIV, FELV, at parvovirus? Okay? Nakakatulong po ng malaki kasi 95 to 99% po accurate yung mga test kits. Basta tama lang po yung inyong procedure of doing the tests. Kasi minsan hindi marunong mag-test. Sira na yung test kit, di ba? Mahirap po yung ganun eh. So, yan naman po ay madali namang bilhin lamang, magpa-test kayo kahit bukas. Di ba? Hindi po mahirap pumili. Pero kailangan alamin lang kung anong test yung gagawin para doktor lang po ang magsasabi kasi hindi naman po pwedeng kayo-kayo na lang ang magta-test. Hindi po nabibili sa Mercury Dab ito. So, ibig sabihin, kailangan sa doktor talaga kayo, sa veterinaryo kayo magpunta. Okay, number 5. Ay, number 6. Magkano po ang karaniwan ng mga rapid test para sa mga pusa dito sa Pilipinas? At gaano kadalas po ito dapat gawin? Okay, usually po, nagre-range ang mga test kits ng 1,000 to 2,000. Depende po kung multiple tests or single test lang. Pag single test, mga ganun, mura lang, 1,000. Pero pag multiple test, mga 2, 3,000, hanggang 4,000. Depende po kung gano'ng karami kayo, para siyang, kailangan siya i-test eh. Okay? So, ano kukunin mga sample? Dugo, pus, so maraming klase para ma-test na mabuti kung positive siya dito sa sakit na ito. Okay, sana nakatulong po yung sagot po na yun, ano? Usually, ang ginagawa lang naman yung test kits once a year. Okay? Pero kapag may bakuna naman yung aso ninyo at pusa ninyo, hindi kayo dapat mangamba sa sakit. Okay? So, yan po. Number 7. Okay? Mukhang marusog naman po ang pusa ko, pero madalas siyang lumalabas ng bahay. Kailangan pa rin ba siyang ipatest? Opo. Opo. Lumalabas po siya eh. Dapat siyang i-test. Mamaya biglang magkasakit. Hindi mo alam ang sakit. Paano tayo niyan? Titipirin nyo. Diba? Eh, dyan nga nagkakaproblema. Saka titipid po. Okay? Sana ma-realize siya po ito. Okay? At marami pong i-test eh. Kasi pag lumabas yung pusa niya, tas, ano, maraming sakit na lalong-lalo na yung iba nakakamatay. Okay? So, number 8. Okay. Kung negative po ang resulta ng rapid test pero may sintomas pa rin ang gawa ko, ay sintomas pa rin ang pusa ko, ano po ang sumusunod na para malaman ang tunay na problema? Okay. Madalas po kasi itong sensitive po kasi itong mga rapid test na to. Kaya binanggit ko po kayong susunod. Okay. Okay. Yung binanggit ko susunod yung FIA mas may machine na po kasi yun at saka may quantitative result na mas mabilis ma-explain sa kliyente at napaka highly efficient din siya at effective. So yun po yung kaya sanang gawin kung hindi ng rapid. Meron din po isa pa yung gold standard na test, yung PCR. Meron din po yun. 99% na accurate naman yun. So depende po sa inyo at sa budget nyo, pero pinakauna at pinakamatipid yung rapid test kits. Pero pag wala na po yun, yung ELISA test kit. Okay? So, yan po yung mga, sana po nasagot po yung mga katanungan nyo, no? Mamaya po ulit, kung may oras pa tayo, babalikan natin to, ipapasa ko muna, ibabalik kayo sa studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
2: Health Meditation.
4: Para po sa ating Health Meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, ang paghahari ng Diyos. Ang wika sa Mateo, Kabanata 13, Talata 32. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Tahimik ang pagkilos ng paghahari ng Diyos sa buhay ng tao, sapagkat sa isip at puso ito nangungusap. Ang bunga nito'y malalim na kamulatan sa pag-ibig ng Diyos at pagbabagong tunay sa buhay ng isang nilalang. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tahimik na kumikilos, ang paglago nito sa puso ng tao ay dahan-dahan ngunit malalim. Ang gawing halaman ng butil ng pananampalataya sa puso ng tao ay gawain ng banal na espiritu. Ang tungkulin naman ng tao ay maging tapat sa kanyang pagkakatawag na ipangaral ang salita ng Diyos. Walang makapipigil sa paglago ng paghahari ng Diyos, kahit na ito ay tahimik at dahan-dahang kumikilos. Ang Diyos ang gumarantiya dito. Kaya't maging matapat tayo sa paghahayag ng Ebanghelyo. Tahimik man ang pagsibol ng butil, asahan nating ito'y dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na kumikilos upang mapangyari ang mabuting kalooban ng Diyos sa daigdig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito na iyong kaloob. Salamat sa mga salita mong patuloy na nagtuturo at kumikilos sa mga buhay namin. Tulungan mo kaming buong tiyagang ibahagi ang iyong salita, hindi sa aming sariling paraan, kundi sa iyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Feline Rapid Diagnostic Test. Ito ay isang mabilis na pagsusuri para sa mga pusa na ginagamit upang matukoy kung may partikular na sakit o impeksyon ang hayop. Karaniwan itong nagbibigay ng resulta sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang dugo, serum, plasma o iba pang sample mula sa pusa. Muli ang ating Glosaryo Medico, Feline Rapid Diagnostic Test. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.

0: Yes, maraming salamat po at sana po ay naliwanagan kayo ngayong araw na ito tungkol sa pagpapaliwanag ko tungkol sa mga rapid test kits na ginagamit po sa mga clinic dito sa ating bansa. Okay? Kailangan po ito para sa inyong mga aso kasi napakarami po nilang sakit at madalas, lalo na sa pusa, pare-parehas ang sintomas. Kung kaya, kapag pare-pareho ang sintomas, napakahirap pong mag-diagnose ng sakit kung wala pong mga test. So sana naintindihan nyo na may kaukulang gastos po ang ganitong mga test pero kailangan para matukoy ang sanhi ng sakit ng inyong alaga. So kailangan po ito. So pilitin po ninyo na magawa ng test para mas maitama ang gamutan na gagawin at i-prescribe ng inyong doktor. Okay? Salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DJS, FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abaldon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, John B. Reyes, Benjo Morano, Nat Peralta, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Chavez Mansion. Thank you rin sa ating broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay na inyong pong doktor ng inyong mga alagang aso. Ako sa Dr. Jomar Castro po, naglilingkod sa inyo at nagpapasalamat na patuloy at nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayaman. Maraming salamat po sa inyo at sa susunod na Lunes, magkita-kita tayo ulit. God bless po sa inyong lahat.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
2: Drum, check! Mga binalukan, check! Botilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, takto! Ang dalong gali isang burutangan sa plato. Kinasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bago lang nahugasan. Check! Ay, abaw! Tanawunta kong may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itlogan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
3: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
4: Ang ininga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
5: Kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat, nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap na magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.

0: faithful, strong, kagbuot pareha sa akon. Ang papa ko, love niya ko forever. Ang papa ko ay guwapo pareha sa akon.
1: Ni tatang ko Samuel, kit madaydayaw nga bayani, nasangpet ken managayat nang nangruna suna, kit responsable nga tatang, panpanakaldaka nga tatang mi, ken ay ayaten daka.
2: Si Papa Lintaban sa bad manubo na diritsu e kinaiya, anda ka plastikan. Tansalag no kan din, stricto, pero ipanungan kapag ginawa e kan din puso. Asta ka agtabang si Papa, din kasing-kasing din na agkaduan si Kandin.
3: Ano man ang pagkilala natin sa ating tatay, sila ay regalo ng Diyos sa atin, kaya't nararapat lamang na sila ay ating ipanalangin, mahalin at galangin. Happy Father's Day sa lahat ng nagsisilbing ama ng tahanan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Kayat ko lang ibagada kiti tatang ito'y lubong Happy Father's Day. Kastamat kinya ni Papang Ming, ni Papang Samuel. Kayat ko lang nga maamuan nga proud kami nga sika ti Papang Ming.

nagsasahing papawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

Maayong hapon sa imong abyan kag utod sa Ginoo nga naga padayon sa pagsunod sa sining programa Salmo sa gyapo ng inyong abyan kag utod sa Ginoo si Pastor Algar ga Pastor sa Pastor Baptist Church San Dionisio Subdivision Barangay Granada Bacolod City. Dagayon ang Diyos nga makapadayon naman kita sa pagtuon sa yaban ng pulong kag kabay gid ang Diyos magpakamayo sa aton. Salamat gid sa tanan nga nagasunod sa sining programa Salmo. Kabay gid ang Diyos magpakamayo sa inyong tanan kag salamat man sa sining station DYBS The Sweet Voice of Salvation 1233 The Sweet Voice of Salvation nga ginawali diri ang pulong sa ang Diyos nga ang wala na sing iban nga manulubas nga nagkari sa sining kalibutan agud magaluwas sa aton kundi ang iyalang gidbugtong anak nga mo si Jesus Christ siling sang Acts 4:12 no for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved only Jesus Christ. So pasalamat kita sa sining station nga ginagamit kita sa ang Diyos agud nga padayon mawali iwali ang pulong sa ang Diyos agud tanan nga makabati nga maginulsur ka magtuo makaabkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Okay no? Padayon kita sa aton nga pagtuon sang pulong sang Diyos kag ang aton nga text sa sining pagtuon naton basta una kundi ang mga portion sang Book of Genesis chapter 19 particularly the story ini about sa time nga God destroy Sodom and the wicked in sinner cities of Sodom and Gomorrah. Portion na akong basahon din, no, tungkol kalawig sini. Pero siling sa atong text rin, the book of Genesis chapter 50, chapter 19, verse 15, and when the morning arose, ang aga ini, no, nga malakat na sila ni Lot kanya aron, no. Siling sa Bible rin, then the angel hastened Lot, saying, arise, take thy wife and thy two daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the man laid hold upon his hand, the angel in it, and upon the hand of his wife, and upon the hand of the two daughters, his two daughters, the Lord being merciful unto him, kay Aaron, kay Lot in it, and they brought him forth and set him without the city. And it came to pass when they had brought them forth abroad, samtang nagalakat ni sila, then he said, escape for thy life, do not look behind. Do not behind thee, or do not look back. Neither stay thou in all the plain, escape to the mountain, lest thou be consumed. And Lot said unto him, into them, O not so, my Lord, the hesitant padre si Lot, behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shown unto me in saving my life, that I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. Behold now, the city is near to flee into, and it is the little one. Oh, let me escape hither. It is not a little one, and my soul shall live. And he said unto him, see, I have accepted thee concerning these things also, that I will not overthrow the city for the which thou hast spoken. His thee escape hither, for I cannot do anything till thou comest hither. Therefore, the same or the name of the city was called Zoar. And the sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. Then the Lord raised upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and overthrew the cities in all the plain, in all the inhabitants of the cities in which grow upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. May the Lord bless ang iya pulong. No? Basa natin dire. In the book of Luke chapter 17, verse 32, gin
ambal ini ni Jesus Christ sa iyang mga disciples, remember Lot's wife. Remember Lot's wife. Ang pamangkot, why? Nga ginhambal ini ni Jesus Christ sa iyang mga disciples nga dumdumo nila ang asawa ni Lot. Ang pamangkot, ano ang ginhimo sa asawa ni Lot? Kag-ikaduwa dere, no? Why Lot's wife became a pillar of salt? Nga amo ini isa ka bagay nga dapat gidumdumon kag dapat ginatundumdumon man nga mga tumuloo. Siling sang antes nato ni nasabton karon nga pamangkot, no? Kung lantaw natin dari ang verse 24 and 25, in the Lord rain upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew the cities in all the plain and all the inhabitants of the cities in that which grew upon the ground. Si din sa Bible dari, ginsunog, ginsang Diyos ang ini nga lugar Sodom and Gomorrah. Tungod sang ginatawag nga wickedness sang mga tao sa sini nga lugar. So samtang gina destroy ini sang Dios ang Sodom ka Gomorrah, naghambal dire gin rescue dire sang angel si Lot kag ang iyang asawa kag ang duwa niya ka bata in verse 15. Kag naghambal dere ang angel sa ila in verse 17, naghatag siya sang ginatuwag nga very strict command. Ano siling sa verse 17 dere? Don't look back. Neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain lest thou be consumed. Warning ini sang angel sa ilang hindi gid kamo magbalikin, hindi man magpabilin sang plain sang Sodom ka Gomorrah, kundi palagyo kamo dito sa bukid agud hindi kamo mapatay, no? Lest thou be consumed. So kun lantaw naton diri ang ining kuman sang angel sa ilang don't look back, palagyo ka mo sa bukid, hindi ka mo magpabilin sa plain. Palagyo ka mo sa bukid, agod hindi ka mo mapatay. Isa ini ka warning na dapat kuntani tagaan sang importansya ni Lot sang iasawa kag duwa niya kabata. But sad to say, no, sining sang verse 26 diri, Lot's wife looked back and she became pillar of salt. So masubo, no? Naklaro ang kumang na hindi magbalikin. And yet, siling sang pa, verse 26 dere, Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Ang pamangkot, why Lot's wife looked back? Ano ginto ang ginbalikin siling sang Hebrew sinino? Na nagbalikin siya gapaatras. So hindi lang kay naglingi lang, kundi nagtalikod gid siya, nagdukbakid siya, atras siya kaginlantaw gid niya ang ginasunog sang Diyos nga Sodom kag Gomorrah. So liwat ang pamangkot, ano gid ang ginbalikid, ano gid ginabalikdan sang asawa ni Lot? Kun nga very clear nga ang kumansang angel, don't look back. So ang pamangkot anay, no, sinisa sa Bible that she became a pillar of salt. So what does the pillar of salt symbolize for Lot's wife? Naginhimo gid siya nga pillar of salt. Pwede man lang siya nga patyon sang Dios direkta. Pero nga aginhimo sa sang Diyos na pillar of salt. Ang pillar of salt din, nag-symbolize ini, no, sa ginatawag a memorial for the preservation of evil. Nga amoy ni ang ginhimo
sa asawa nila, although very clear, ang sugo dere sa angel, don't look back. So that's why, di ba, tagambal si Jesus Christ, remember Lot's wife, why? Tungod hindi gusto sang Diyos sa iya disciples nga himuon man nila ang ginhimo sa asawa ni Lot dere. So warning ini sang Diyos sa iya mga disciples kag sa aton man nga mga tumuluo na hindi man natun pagsundon ang ginhimo sang asawa ni Lot dere. Because very clear ang kumansang angel dere, don't look back, in yet because kung ano man ang balikdan sa asawa ni Lot dere, ang very clear, nagbalikid gid siya and she became a pillar of salt. Kung ang taon na ito, dere, anay, no? Ang rason dere kung nga ang nagbalikid gid ang asawa ni Lot. Una gid dere, no? Sining sa atong text dere in the book of Genesis chapter 19 verse 15 down to verse 17. No? Kita na ito dere ang pag-guide, pag-lead sang Diyos sa sining sa kay Lot, sa duwa niya kabata, kay asawa, pagwa sa sina na wicked and sinful cities of Sodom and Gomorrah. Kay sining sang angel sa verse 15, in when the morning arose, then the angel hastened Lot, saying, arise, take thy wife. Clear dere, dalai mo asawa and thy two daughters which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. So clear dere nga ang angel, lakat ka, meaning ang Diyos nagamit dere sa angel, agud i-guide sila na magwa sa sina nga lugar. So kita natin dere nga God always guide us. God always guide sa mga tao o kung sa mga kanaka niya sa kay Lot dere, kay sining sang book of Peter dara, si Lot was a righteous person, not because Lot was a righteous, kundi because of God's imputed righteousness, because si Lot nagtuo man sa Diyos. Although kung ang taon na itong life ni Lot dere, hindi nami, and yet si Lot tumuluo. So ang Diyos nag-guide sa iya through the angel dere, agod pagwaon sila sa sinanga lugar sang Sodom kag Gomorrah.

0: yung gin sa manami ng banon naton gin kamatian. Okay pa dayon kita dere no. Siling sang verse 16 dere, and while he lingered, the man laid upon his hand, no, ginuyatan gin sang angel dere ang kamutilat, in upon the hand of his wife, in upon the hands of his two daughters, the Lord being merciful unto him. So pamangkot no, and they brought him forth and set him without the city. So pamangkot no, why God lead them? Agud pagwaon sila sa sina nga syudad sang Sodom kagamaw. Sining sa Bible diri no, samtang kinadestroy sang Diyos ang Sodom, ang Diyos nag-rescue sa ila, nag-guide sa ila, agun pagwaon sila sa duta. Kaya sila sa verse 16 dere, because the Lord being merciful unto him. Sa kailat, sa duwa niya kaasawa, akon sa duwa niya kabata, iasawa. So God is merciful. Amo na gani ayo ni Abraham kun may 50, kun may down to 10, hindi gid sang Dios pang-destroy ang Sodom Gomorrah because of the righteous, and yet wala diri sang pulo tungod kay apat lang gid sila, duwa niya kasa kabata kan isa niya kasawa. But the point is this, that God rescued them, God lead them out of that wicked city because God is merciful. God is merciful. Utod sa Ginoo, amuni ang Diyos naton nga ginalagad, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, kag the God naton nga mga tumulong. Amuni ang Diyos naton nga sa piyak diri may judgment ang Diyos sa sininga lugar sang Sodom o Gomorrah because of the wickedness and sinfulness of the people in that cities. God still merciful. Sa kailat dere kag sa iya pamilya. Mukhang sa aton na matumulo. God is merciful. So, siling sa ganyan isang book of Psalms, no? The steps of a good man are ordered by the Lord. Though they fall, he shall not totally cast down because the Lord upholdeth him in his hand. Makita natin dira, ang mercy sa Diyos. The steps of a good man are ordered by the Lord. Why? Because of God's mercy. Suotod sa Ginoo, bisan ginpakita sang Dios diri ya kaakig sa Sodom kag Gomorrah because sa mga tao dito malaot, in yet God's mercy makita man gyapon naton diri sa kailat, sa iya bata, duha niya kabata kag iya asawa. Tungod ang Dios naton, Dios niya matuod buhi kag Dios niya puno sang gugma kaluoy sa gyapon sa aton nga mga tumuloo sa piyak man sang mga flaws naton. The same time, amo man sa kailat diri kung nantaon natin sila, kadahamo ugit sila sa kakulangan sa mga flaws diri. Pinpili niyang Sodom Gomorrah na istaran, chapter 19, verse 1. Kaya kabaluman sila at nga mga tao di true wicked, nagkanto siya, nakompromise man siya. Tingganin niya sa iya mga son-in-law to be, nagkalawglahog ka, ginmak siya sang iyang son-in-law to be tungod sang hindi namin kakaboy nila. And yet still, siling sang book of 2 Peter chapter 2 verse 7 dra, nag-agonize man sila samtang nakita niya day by day ang sala sa mga tao dito sa Sodom kagamo. Dina-search na kuno kung sino nagkadto sa Sodom kagomora sa pagwalis ang pulong sang Diyos. Pero wala gin-mention sa Bible. And I believe si Lot guro nagwali man. Kay gin-remind man niya gani ang duwa niya kasa son-in-law to be in chapter 19 dere. And yet, hindi siya mapatihan. So kung ginsilutan man sa Diyos ang ini nga lugar, because God has enough reason to destroy this wicked city, Sodom and Gomorrah. But still, God is merciful. Sa kay Latri, kag sa iya, asawa, kag sa iya bata. Sining ayo niya, brani Lot, ganyan sa verse 8, in Lot said unto them, O not so, my Lord. Behold, now thy servant hath found grace in thy sight. Kita natin diri ang grace ng Diyos. Sa kay Lot, nasapiyak sini, God is not only merciful, but God is also gracious sa kay Lot. So, Kristuhanon, ma-amaze ka kung ikaw kag ako kay balo nga ini nga Dios, despite sa aton mga kakulangan, kapaltahan sa pag-alagad sa Dios, and yet God is merciful, God is gracious sa aton ng mga tubo. So nag-ayo dere sila, no? And thou hast magnified thy mercy, which thou hast shown unto me in saving my life. Dabi, gina-acknowledge kindere ni Lot na ining a Diyos, gracious, merciful by saving his life, by rescuing his life. Agud hindi siya mapatay upod sa mga makasasala sa sinak na lugar. So that's why utod si Kinoono, antes man sang Diyos silutan ang mga tao sa sininga kalibutan kun si Jesus Christ na magabalik liwat, siling sang pulong sang Diyos, waon kita anay sang Diyos, antes man niya silutan ini nga lugar. First Thessalonians, mabasa ni Mudra 1:10. In the book of John chapter 14, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me, in my Father's house many mansions. If it were not go, I will prepare a place for you, and I will come again and receive you into myself. Why? Tungod hindi gusto sa Diyos na ikaw kag ako makita niya nga pagasilutan niya upod sa mga makasasala. So that's why diwat ang appeal niya Abraham sa Diyos, kung may 50 down to 20, hindi niya pag-destroy ang Sodom and Gomorrah, and yet wala sang 10. But still, God is merciful and gracious by saving the life of Lot at sa iyadre na pamit. Tumbun amo ng Diyos na itong nga mga tumlo. Merciful, gracious na Diyos. Sining sa verse 20, I cannot escape to the mountain lest some evil take me and I die. For behold, now the city is near to flee into, and it is a little one who let me escape neither. It is not a little one, and my soul shall live. And he said unto him, see, I have accepted the concerning these things also, that I will not overthrow the city for which thou hast spoken. Haste thee, escape hither, for I cannot do anything till thou hast come hither. Therefore the name of that city was Soar. So the sun was risen upon the earth when Lot entered Soar. Kita natin dere, no? Nga ginpagwa, ginanay sang Diyos si Lot dere dito sa lugar sang Soar, antes niya paulanan sang kalayo in verse 24 kag 25. So kita natin dere, God is merciful, God is gracious sa kaila. So Kristuhanon, pasalamat kita sa naini nga Diyos na ginaalagan natin, gracious, merciful sa atong nga mga tumulo. Sa pagid kabagay makita natin dere, no? Nga ang Diyos natin, no? Diyos siya nga hindi lamang siya nagalid because God is merciful, God is gracious. Kundi siling sa atong text dere, but his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Ang pamangkot, liwat. Why Lot's wife looked back? Ano ginto ang atuto sa Sodom nga nagbalikid gid ang asawa? May something importante nga nagbalik kin gid siya. Wala gin mention dire kung ano gid ang ginbalik dan sa asawa nila dire. Pero kung makadto kita sa mga sinulatan in the New Testament, siling sang chapter 6 verse 21 sang book of Matthew, for where your treasure is, there will your heart be also. Undiin kano imo manggad, didto man imo tagipuso. Sa pamangkot, may manggadaihan si Lot, asawa ni Lot didto sa Sodom kung nga nagbalikin gid siya. Pwede gid. Kasi ni Jesus Christ mismo, for where your treasure is, there will your heart be also. Hindi pwede natin mabutigan ang Diyos. No? Walda gin-mention dire ko na nagmalikid gin-asawa nila, but I believe nga ang Diyos kabalugid kung ano ang ara sa tagipuso ni sang asawa nila tri, kung nagmalikid man siya tungod pidigid nga damo sang treasure, damo sang manggad nga nabilin asawa ni Lot didto sa sina nga lugar sa Sodom kun nga nagbalikid gid ang asawa ni Lot. Okay, once again, for where your treasure is, there will your heart be also. Example, mauton si Ginoo, no? Kung may ginpatago nga kwarta sa bangko, kakulbaan ka gani, kaya nga man, basi maklos ang bangko. Madula kwarta mo. Di si Lot diri tungod sa kadamo, sa kwarta niya nga nabilin. Kaya kung basaaw na ito ang book of Ezekiel, mga tao sa Sodom, manggaranon kit. And I believe si Lot, asawa niya, very rich. Wala na kita sa P.O. No? Padayon nun na ito sa next Monday. Thank you and God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito'y sa kung paano siya ikinagalang sa loob ng tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito'y sa kabigatang kaya niyang batihin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat, magmahal sa kanyang nag-iisang kabiyak.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay!
4: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
5: Dear Papa,
6: Happy Father's Day sa inyo. Gusto po namin ipaalam sa inyo kung gaano kayo kaimportante sa aming magkakapatid. Kaya narito po ang maliit naming regalo para sa inyo.
7: Pasensya na po kayo sa regalo namin. Wala po kaming malaking pera eh. Kaya iyan lang po ang nakayanan namin. Nag-ipon po kami para lamang maibili kayo ng bagay na magugustuhan nyo.
6: Higit po sa lahat, gusto naming ulit-ulitin kung gaano namin kayo kamahal. Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa amin ng isang tatay na kagaya ninyo. Mapagmahal, maunawain, at mabuting halimbawa sa isang taong may takot sa Panginoon. Mag-iingat po kayo lagi. Inspirasyon namin kayo sa aming buhay. Nagmamahal, Mapet,
7: Donna,
6: at Let.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan alas 4:01.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
4: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Lunes dira sa imo abiyan. Mag-um-go-um ang aton nga kalangitan subong nga Monday morning. Posible epekto ni sang LPA nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility sa bandang kauluhan, pero apektado ang Visayas and some portions Monday sa aton, although hindi gid man nakatanto diri sa aton, pero magadala man ini sa mga pag-ulan sa pila ka bahin. Di ako, utob kita alas 4:45. Oo, kaya tempted ang program sang FEBC 702 DZAS. So, diretsyohon ta ning aton nga balitaan hasta 4:45. Then, Real Travels. So, extended ang aton oras. Balita. Subong hasta sa Wednesday. Dari sa balita kag iban pa. Kumusta ka? Dira abiyan. Ga palamig. Or ga painit. Hindi mapaang-paang man yapon, no? Ang aton nga panyempo. Pagi na naghapit diri si Paring Ray kag si Ate Isha. Thank you gid sa quick visit ninyo dari. Balikyat ka dali bago sila nagpauli. Balik sa Tacorong kay may gindulong sa may Jensan Airport. And long time no see. 5 years gali. Hula ka balik dali si Isha na ano ba na surprise siya sang tsura sang station. College gali si Ate Isha, no? Kapamati ka dati Isha. Shout out sa inyo. And shout out manda kay Maring Abe. And kay Andre Joshua. Yan. Happy, happy listening dira sa inyo sa Tacorong. Hari mandi si Miga Deben kag si Kuya Dato kaina. Nagdalikyat lang kadali kay may arapugin hangyo. Sa aton na abiyan si Brother Jake Nixon. Namati da kagina sang buhing paglaom. Ayad-ayad niya pagpamati. Feel free lang mag-message diri sa 0963-180-1469. Na aton nga number dali sa DXKI or sa aton FB Live sa 1062DXKI-FEBC Radio. And click lang ang like, heart, or care icon. Uy! Miga siya! Long time no see! Hapit man di! Musta na si DJ Boat? Ugay man kami wala kakitanay, no? Ni... paring Butch. Yan. Hi, Miga Joy. Habal ni Maring Sha. Yan. Hello man kay Sis Bevelin sa Funticha Hill House Family. Maayad-ayad gid niya hapon. Kaga, nagsulod ng action line bed ko. Sige, dari anay kita sa aton niya mga pahibalo. Kay may mga schedules ang power interruption. Pahibalo ah. Kung maapektuhan ang inyong area. Ari si Miga Jen sa aton action line.

0: Action! Line! Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1, may aras sang brownout sa June 23 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 91. Sa June 24 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 92. Ang rason, may aras sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12, ang outbound lane atubangan sang Chowking Phoenix pakadto sa Silway Bridge temporaryo anay nga siraduhon umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Ini siya para makompleto ang Mabuhay Underpass project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Gensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may aras ang delay kag sundon gid ang mga traffic sign kag on-site enforcer.
0: Action! Line!
1: Ang CEF may aras ang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Dia, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa

0: each. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Inisa idalom sang speed limit under G&O number 23, series of 2014.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line.
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action! Line!
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
1: Action! Line!
0: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan yung mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action! Line!
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment

0: Under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2 nga tig 20 slot, kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Kudarat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
1: Action! Line!
0: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship miara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolle Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Action! Line!
2: Action! Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Take note lang sa itong mga schedule sa ang power interruption sa inyong lugar.
3: Balita kag iban pa.

0: alas 4:21 ang aton nga takna sa aton nga pagpadayon. Daga naman aton ligwa ang aton nga inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo Banzuelo sa aton asa ka pa segment. Paano ba magbag-o ang paglantaw naton sa aton isig katawo? Ari ang panumdom sa aton asa ka pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
2: Mahirap makamtan ang pagbabago kung lahat ay gusto ng pagbabago pero wala namang gustong magbago. Mahirap makamtan ang pagbabago kung ang gusto natin ay yung iba lang ang magbabago at hindi tayo. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng katotohanang marami naman ang naghahangad ng pagbabago sa mundo. Eh bakit nga ba tila hindi ito nangyayari at kung nangyayari man ito ay hindi ganun kabilis? At may kaugnayan ito sa ating pagtingin sa ating kapwa. Ang isang pinagmumula ng maling pagtrato sa kapwa ay ang maling pagtingin sa kapwa. Dahil kung anong tingin natin sa ating kapwa ay siyang magdedetermina kung paano natin sila tatratuhin. Ang pagmamahal naman natin sa kanila ang magdedetermina kung paano natin sila nakikita. Jesus loved people differently, that's why he saw them differently. Jesus loved people differently, that's why he treated people differently. Ang isang malaking hadlang sa tamang pagtrato sa kapwa ay yung kagustuhan nating maging deserving yung tao bago natin sila mahalin o itrato ng tama. Yun bang dapat sa kanila manggaling ang dahilan para sila ay mahalin o ibigin natin? Dapat magbago muna sila, dapat magpakabait muna sila, dapat ay sumunod muna sila. Ang pag-ibig ni Jesus ay kakaiba dahil ang pagmamahal na ibinibigay niya ang nagdudulot ng pagbabago. Ang pagmamahal niya ang nagdudulot ng pagpapakabait. Nauna muna ang pagmamahal niya bago ang pagbabago ng tao. Ang sabi sa unang Juan 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang kapasidad na magmahal ay sa Diyos nagmumula at siya din ang dahilan kung bakit natin dapat ibigin maging ang hindi kaibig-ibig. Nagmamahal tayo hindi dahil karapat-dapat yung mamahalin, kundi dahil ito ang karapat-dapat na gawin sangayon sa nais ng Diyos. Sa totoo lang, kapag sa tao ka humanap ng dahilan para magmahal, mapapagod ka, mananawa ka, mahihirapan ka. Pero kung ito ay gagawin dahil sa Diyos at para sa Diyos, mararanasan mo ang pagiging daluyan ng pagmamahal na iyo ding tinanggap mula sa Kanya. Naway mabago ng pagmamahal ng Diyos ang pagtingin natin sa ating kapwa upang mabago natin ang pagtrato natin sa ating kapwa. Kakayanin natin yan dahil ang Diyos ang kikilos sa ating puso upang tayo ay mabago at magdulot ng pagbabago. Panghawakan mo yan at asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.

0: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Mahimo lang naton maghigugma sa aton isig katawo. Pareho sang paglantaw sang pareho sang pagpalangga sang Ginoo kon nantawon ta sila no? Sa lensman sang pagigugma sang Ginoo.
1: Balita.
0: Tama ba?
1: Iban ba?
0: Nang libog. Hindi. Ang gusto ko hambalon. Mahimo naton nung malantaw sang sakto sa katawo no ang aton nga pagtratar sa ilapon aton sila lantawon sa lensang pagigugmasang Ginoo. Alas 4:26 ang aton takna diretso ta sa aton balitaan portion.

0: maayong hapon abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Hunyo 22, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Mega Joy Kawayan Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, kalipay kag pagpalangga na baton sa mga amay sa Coronadal City District Jail sa pagselebrar sang Father's Day. Lalaki na sapuan sa sulod sang iya balay nga wala na sang kabuhi sa Coronadal. Motorsiklo kag top down nagbanggaan nay sa banga, mga pilason gindala sa ospital. 8 kakaso sang dengue natala sa Banwa sang Santo Niño. Mga residente ginahingyo nga magbulig sa search and destroy campaign. Lalaki arestado sa suno pa pagpangawat sa isa ka shopping center sa Pulomolok. DepEd Jensan ginpabakod ang suporta sa mental health matapos ang linog. BARM MMSD naghatag sang bulig sa mga pamilyang apektado sang linog sa Jensan. South Korea naghatag sang suporta sa Sarangani matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Security guard nakig-inkwentro sa mga hold-upper, 1.6 million nga pondo nakuha sa Bukidnon. Sa balita nasyonal, 3 ka estudyante ginbawian sang kabuhi, 7 pilason sa pagpanglutang sa isa ka bulutuan sa Tacloban City. Pulo ka rehiyon sa pungsod ginpaidalom sa flood warning subong adlaw. Mindanao earthquake aftershocks naglabot na sa masobra 9,300. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.
0: Nakabaton sang kalipay paglaom kag pagpalangga ang mga amay nga yara sa sulod sang Coronadal City District Jail isip kabahin sang pagselebrar sang Father's Day. Inihalin sa LGU Coronadal sa pagpanguna ni Mayor Erlinda Araquel. Yun patigayon ng isa ka espesyal nga programa nga may tinutuyo maghatag inspirasyon kag suporta sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Highlight sa aktibidad ang Zumba session nga ginpangunahan sa Karakasa Creative Fitness Alliance kag ni Roger Cuenca nga naghatag oportunidad sa mga partisipante nga makahampang kag maka-ehersisyo. Kasunod sini ginpanagtagman sa mga kabulig nga organisasyon ang mga Biblia isip espiritual nga giya kag tinubdan sang paglaom para sa mga PDL. May libre nga medical consultation kag x-ray services nga ginpatigayon sa bulig sang specialist clinic and diagnostic laboratory. Agud masiguro ang ikaayong lawas sang mga benepisyaryo. Suno sa lokal nga gobyerno, kabahin ini sang padayon nga tinguha na maghatag sang pagtatap kag suporta sa tanan nga sektor sang sosyudad. Lakip na ang mga yara sa sulod sang prisuhan, ilabi na sa mga amay nga ginaselebrar ang ila importante nga papel sa pamilya kag komunidad. na sa puwan nga wala na sang kabuhi ang isa ka 49 anyos nga lalaki sa sulod sang iyang ina istaran nga balay sa Panerio compound Purok Mabuhay, Barangay Abansenya, siyudad sang Coronadal, alas 8:50 pagina sang aga. Ginkilala ang biktima kay Ricky Marcelia Huertas, may asawa residente sang Purok Balayon, Barangay San Jose, Norala. Suno sa report, nakabaton sang tawag sa radyo ang mga otoridad bahin sa pagkadiskubre sang bangkay sang biktima. Gilayon nagresponde ang mga nagpatrolyang pulis sa pagpanguna ni Police Corporal Cartel, kaupod ang duty investigator para maghiwat sang investigasyon. Sa pauna nga pagsusi, ginpahayag sa mga kasimanwa sang biktima nga dugay na ini nga nagaantos sang mataas nga hilanat apang wala nagapagkonsulta upon nagpangayo sang medikal nga bulig. Nadiskubre man sa mga investigador nga wala sang sinyales sang pakigbuno antes na sapuan ang biktima. Nagapangayo ang kapulisan sang postmortem examination agud matumod ang nagakaigo nga rason sang kamatayon ni Huertas. Padayon ang ginahimo nga investigasyon samtang inahulat ang formal nga report sang mga otoridad. Naglungtad ang isa ka vehicular crash Domingo nga adlaw banda alas 5:50 sang hapon sa Barangay Malaya, Banga. Suno sa report, imbobado sa insidente ang isa ka pula nga CRF 150 nga may back rider kag isa ka pula nga Skygo 125 nga may sidecar. Bangod sa kakusog sang Banggaanay, nakaangkon sang pilas ang mga sakay sang duha kasalakyan. Gilayon sila gindala sa South Cotabato Provincial Hospital. Padayon ang ginahimo nga investigasyon sa mga otoridad agod matumod ang rason sang insidente. Natala sang Barangay Health Office sang M. Rojas sa Banwasang Santo Niño ang 8 kakaso sang dengue halin Enero, Tubtob, Hunyo, silinga tuig sa nagkalain-lain nga purok sang barangay. Bangod sini, ginahingyo sa mga opisyal ang tanan nga residente nga magbinuligay sa kampanya nga search and destroy agod malikawan ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Suno sa health office, ang Aedes aegypti nga mosquito ang nagadala sang dengue, nagapangitlog sa limpyo apang nakatiwangwang nga tubig pareho sang natipon nga tubig halin sa ulan, kasulod sang drum, balde, lata, bote, kag iban pa nga surudlan. Ginpabutyag sa mga otoridad ang importansya sang regular nga paglimpyo sa palibot, paagi sa taob, taktak, tuyo, kagtakip. Agod maguba ang mga posible nga pamugaran kag pangitlogan sang lamok. Nagapanawagan ang Barangay Health Office sa mga residente nga magbuligay kag makigbahin sa kampanya agod mapunggan ang paglaptas sang dengue kag mapabilin nga protektado ang komunidad batok sa nasambit nga sakit.

Arestado ang 32 anyos nga lalaki matapos nasapuan nga naga pangawat sang kagamitan sa sulod sa isa ka shopping center sa Barangay Poblasyon, Pulomolok, Domingo ng adlaw. Base sa report sang Pulomolok Municipal Police Station, banda ala 1:45 sang hapon nakabaton sila sang tawag alin sa isa ka roving guard nga nag-report sang insidente sang pagpangawat nga natabo ala 1:30 sa Lucky AB Shopping Center, National Highway, Dagok Subdivision sang Barangay Poblasyon. Din kilala ang suspect kay alias Mark, may asawa kag wala sang trabaho. Nasapuan ini na sikreto ginkuha ang isa ka Jose Brand Impact Drill kag isa ka Jose Brand Angle Grinder na may kabukusan nga balor na sobra 2,700 pesos. Sa investigasyon, nagpahayag nga ginbutang sang suspect sa iya hawak ang mga kagamitan kag gintuyo nga magwa nga wala nagbayad. Apang gilayon siya nabantayan kag naharang sang roving guard antes pa nakapalagyo. Temporaryo ginsungka sang suspect ang mga kagamitan matapos ginberipkar sa mga empleyado sang establishmento. Gilayon nagresponde ang alert team sang Pulomolok Municipal Police Station kag ginarestar ang suspect matapos isungka ini sang gwardiya sa mga otoridad. Ginpabalo sa iya ang rason sang pag-arestar kag ang iya pinamatarong suno sa layi antes gindala sa istasyon sang pulis lakip ang mga ebidensya.

gin paliguan man sang DepEdGensa ng Mental Health Bantay Buhay ka Crisis Prevention Management Task Force agud mas dali nga matumod kag masolusyonan ang mga problema sa mental kag emotional nga kahimsog sa mga miyembro sang eskwelahan. Suno sa DepEdGensa, importante nga maproteheran hindi lang ang physical nga kalawasan kundi pati man ang mental kag emotional nga kahimsog sa mga estudyante kag empleyado samtang nagapadayon ang pagbangon halin sa kalamidad. Naghatag sang bulig ang Ministry of Social Services and Development o MMSD BARM para sa mga pamilyang naapektuhan sang linog sa Gensan Ilabina sa mga komunidad sang indigenous peoples. Lakip sa mga ayuda nga ginpadala ang 1,000 ka sako sang bugas. Mamaytig 25 kilo. 1,000 food packs, 1,000 kahonsang assorted canned goods, 1,000 trapal, 1,000 dignity kits, water kits kag cooking kits nga may upod nga balde. Suno sa LGU Gensan, dako nga bulig ang mga donasyon para sa pamilya, sa mga nagsugod palang magbangon halin sa epekto sang kalamidad. Nagpahayag sang pagpasalamat ang lokal nga gobyerno sang BARM o nagpahayag sang pasalamat ang lokal nga gobyerno sang Gensan sa BARM MMSD sa ilang dasig nga pagsabat kag pagpakita sang pagtatap sa mga apektado nga pumuluyo. Ginpabutyag nga ang bulig ginpalabot nagapakita sang bayanihan kag pagbinuligay sa tion sang kalamidad. Padayon ang probinsya sang Sarangani sa pagbangon halin sa kalamidad tapos nga nag-abot ang bulig halin sa international nga komunidad. Isa sa nagpakita sang suporta ang 911 search and rescue team halin sa South Korea nga nakigbahin sa operasyon para sa komunidad nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sang Hunyo 8. Naghatag ang mga rescue halin o rescuer halin sa South Korea sang dugang nga pwersa kag operational na suporta sa mga lokal nga responder agud masabat ang kinahanglanon sa mga residente samtang nagapadayon ang relief kag rehabilitation efforts sa nagkalain-lain nga parte sang Sarangani ilabi na sa mga komunidad nga pinakagrabe ang epekto sang kalamidad. Nagpahayag sang pasalamat ang gobyerno probinsyal sang Sarangani sa 911 search and rescue team bangod sa ila dedikasyon isip international nga nagbulig sa pagbangon sang probinsya halin sa Damyos nga gintugas sang linog. Nakig-inkwentro ang isa ka gwardiya sa mga armado nga hold upper matapos ang pagharang pag-hold up sang grupo nga nagdala sang kwarta sa bangko sa Barangay San Miguel Manolo Fortich Bukidnon. Suno sa paunang investigasyon sang kapulisan ginabulubanta naglabot 1.6 million ang kwarta nga nakuha sa mga suspek halin sa mga biktima nga sakay sang isa ka sasakyan. Ginkumpirmar sa mga otoridad nga kaupod sang security guard ang pila ka empleyado sa isa ka bangko nga nagadala sa nasambit nga pondo sang natabo ang insidente. Gin pangunahan sang gwardiya o ginpaninguhaan sang gwardiya nga mapunggan ang mga sospek kag nakig-inkwentro agod maproteksyonan ang kwarta kag iya kaupod apang naubusan ini sang bala na nagresulta sa pagkuha sang hold upper sa nasambit nga balor kag nagpalagyo.

ginbawian sang kabuhi ang 3 ka estudyante, samtang 7 ang pilason matapos ang insidente sang pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa barangay San Jose, Tacloban City, Leyte. Pagina sang alas 9 sang aga. Suno kay PNP Eastern Visayas Regional Director Brigadier General Jason Capoy, gilayon nagresponde ang kapulisan kagin siguro ang lugar. Isa sa mga suspek ang naarestar sa site samtang sa follow-up kag manhunt operation nadakpan man ang ikaduha nga suspek. Inkumpirmar sa mga otoridad nga pareho minor de edad ang duha ka suspek. Ang mga biktima gilayon gindala sa Balay Bululngan. Padayon ang investigasyon sang Tacloban City Police Office agud matumod ang kabugusan nga detalye kag motibo sa likod sang krimen. Ginpasiguro ni Director Capoy sa publiko nga ginahimo sang kapulisan ang tanan nga tikang agud mapabilin ang seguridad sa lugar. Dugang pa nagdugang pwersa sa palibot sa eskwelahan agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo ginakanan kag mga residente. Madumduman na may kapareho man nga insidente sang violence ang natala sang Hunyo 16 sa General Trias Cavite kun sa diin inbuno sang isa ka estudyante ang 7 ka mga schoolmates sini samtang sa Cavite City isa ka grade 11 student ang puno man sang iya nga schoolmate. Naalarma ang DepEd kag PNP tapos natala ang 3 ka separar nga insidente sang violence sa sulod mismo sang Bulothuan. Ginsaka ang flood warning sa pulo ka rehiyon sang Pilipinas subong nga Lunes bangod sa serye sang mabaskog nga pag-ulan nga dala sang bagyong Francisco kaupod ang habagat kag thunderstorm. Ginaexpektar ang posible nga gilayon nga pagbaha sa Region 4A o Mimaropa, Region 6 o Western Visayas, Region 7 o Central Visayas, Region 8 o Eastern Visayas, Region 9 Zamboanga Peninsula, Region 10, Northern Mindanao, Region 11, Davao Region, Region 12, Soxargen, kag Region 13, Caraga. Muman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Obarm. Suno sa pag-asa ang extension sang Bagyong Francisco nag-aapekto sa Eastern Seaboard sang Pilipinas samtang ang Southwest Monsoon nagadala sang mabasko nga ulan sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Ginalay gayan ang mga residente nga maghalong sa gilayon nga pagsaka sang tubig sa suba nga posible maga labot tubtob sa mga kabalayan. Sa ulihi nga balita nasyonal, padayon nga nabatsyagan ang mga aftershocks matapos ang mabaskog nga magnitude 7.8 offshore Mindanao earthquake nga naglungtad sa tung Hunyo 8. Suno sa pinaka ulihi nga tala sa mga seismologists naglabot na sa 9,372 ka recorded events kun sa diin 2,425 ang naplot kag 97 ang nabatsyagan sang publiko. Ang kakusog sang aftershocks napagkithalin magnitude 1.2 tubtob 6.4. Bisan pang kadamaan sa mga pagtayog mahinay na pagwala nagadala sang damyos padayon nga alerto ang mga otoridad kag ginamonitor sang FIVOX ang sitwasyon nagon masiguro ang kaluwasan sang mga residente. Panumdom sa publiko magpabilin nga preparado kag magsunod sa abiso sang mga otoridad. Muyad to ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pang inyo. Tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa ang mga programa diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang 1062 DXKI.

702 DZAS. Agapay ng sambayanan. FEBC Radio.

Sa saliw po ng awiting dinig-tinig, galing po sa aking minamahal na anak na si Andrew, at ang sayo lang ang luwalhati medley from our kalalakihang papuri singers. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, bumabati sa lahat ng tatay na nakikinig. Happy Father's Day at magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang papuri. Mapapakinggan ninyo mula ngayon hanggang alas 6 ng gabi. At ito po ang ating paboritong stasyon ng Radyo 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan ninyo ang lahat ng mga papuri songs sa mga streaming platforms. Bisitahin lang ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Maaari rin makinig anytime, anywhere. Puntahan lamang ninyo ang Apple App Store or ang Play Store at hanapin ang 702 DZAS mobile app at i-download ninyo para mapakinggan ninyo anytime, anywhere ang agapay ng sambayanan. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Yan po. Maraming salamat sa mga dumalo sa ating napakasayang Inside Out conference na ginanap sa Cuneta Astrodome last Saturday. Tumulak po ang inyong mga paboritong papuri singers upang makilahok sa napaka-importanting convention na yon na naglalayon na simula ng pagbabago sa ating character bago tayo humayo sa mundo upang baguhin ang ating mundong ginagalawan. At importante po dyan ang mga ama ng tahanan upang maging huwaran sa pamilya, sa mga anak na lalaki, anak na babae. Siyempre, kailangan ang matibay na sandigan. Kaya to all the fathers out there, maraming salamat sa inyong dedikasyon para sa ikabubuti ng inyong pamilya. Sabi nga ng one of our favorite Father's Day quotations, "Any man can be a father, but it takes someone to be a dad." So, salamat po sa inyong lahat at inaalala ko po ngayon ang aking yumaong ama na si Justice Nathanael De Pano para sa Father's Day na to. I miss him a lot at papasalamat ako sa kanyang magandang ehemplo sa buhay. Yon, bago tayo magkaiyakan, yon. Maraming salamat sa lahat ng ama na nakikinig. Pag saluhan natin ang musikahan ng mga papuri male artists ng pagharian mo galing sa, I believe, Papuri 15, awitin po ni, I think, Darius Del Rosario, awitin ni Zeb Zuniga. Sa Yawitan, awitin po ni Toy Polo, awitin po sa atin ni Bebo Saavedra. Pabalik-balikan, another song by Toy Polo, awitin po ng ating kapatid na Jim San Juan and 24 from Papuri 24. Another beautiful song by Toy Polo, aawitin po ng ating kaibigang James Reyes. So, happy Father's Day sa lahat. Pakinggan po natin ang mga awitin to ng kalalakihang Papuri Singers sa pagbabalik ng programang Papuri.

Noa po, kayo ay nabibless habang nakikinig dito sa ating programang papuri, dito lamang po sa ating paboritong stasyon na Radyo 702 DZS FEBC Radio. Papakinggan din po ang ating programa sa ating sister stations all around the Philippines, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Santiago Isabela, CARE 104.3 The Way Radio ng Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, sa ating YouTube live streaming, or kontakin niyo kami sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ating Smart number na 0999-223-5675. Gaya po ng nasabi ko last week, malapit na po nating irunsad din ang ating acapella salmo sa darating na October dahil yun po ang anniversary month ng ating ginigiliw na papuri music ministry ng Far East Broadcasting Company. Keep in touch at huwag po kayong mawawala sa ating minamahal na paglunsad. Matagal po natin, it's been a year. Sinimulan po namin mag-recording, I think, mga August or September last year. So, abutin po talaga ng 1 year in the making yung ating project na ito. Yun, para mapakinggan po ang iba't ibang mga papuri songs, bisitahin na ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. And bago tayo magpatuloy, another inspiring message para sa ating mga tatay. Sabi dito, no matter how tall I've grown, I still look up to you every day. Ito po yung totoo sa aming dalawa ni Andrew. I think mas matangkad na siya sa akin eh. Pero minsan pag lumalabas kami, sinasabi ko sa kanya, bakit kahit mas mayaman ka sa akin, ako pa rin ang babayad ng ating dinner. Sabi niya, you're still my dad. So yun. Aking binavalue ng sobra-sobra ang mga ganyang palitan namin ng usapan ng aking anak. Sa ating portion na ngayon, sa ating segment, ang ating mga papatugtugin ay ang kung pa ay iralin lamang natin ng inyong lingkod. At tatlong awitin ni Robert More, Tsuper ng Buhay, na siya rin ang aawit. Di Ka Malilimot na ang awitin ni Kuya Ronald Rivera at Kayamanan sa Langit, aawitin ni Kuya Ruben Laurente. Really throwback itong mga to at natatandaan ko pa, halos malinaw na malinaw sa aking isipan nung re-record itong mga awitin to sa music recording studio ng Far East Broadcasting Company nung nasa Karuhatan pa. At ang dating gawin namin ay nagbubus, nagta-tricycle, lalakad, papasok ng T. De Leon dyan sa Karuhatan upang magpunta sa ating stasyon ng radyo. Doon tayo nagre-record ng mga awiting na papakinggan at na-enjoy pa rin natin hanggang sa ngayon. So yun, to celebrate Father's Day, pakinggan po natin ang mga awiting ito. Sarilikha, most of them, I think sarilikha talaga. Hindi ko lang alam kung merong nasama sa Heartline dito, pero karamihan dito sarilikha. So yun, pakinggan po natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Madali pa nga ang isang kamelyong pumasok sa butas ng karayom. Marahil mahirap itong isipin. Ngunit sinabi niya ito sa atin.

Nawa kayo po ay nabubless habang nakikinig dito sa ating programang Papuri sa 702 DZIS-FEBC Radio. Ako pa rin po ang inyong Kuya Arnold Depano. Makakasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Another quotation for to honor our fathers. Sabi dito, whenever I have doubt or need advice or help, you are still the first person I think of. Tapos jokingly sabi niya, well, ikaw daddy at Google. Yun na, wala na sa mga panahon ngayon kasama na talaga ang Google sa paghingi ng advice. Yun. At sabi rin ng another quotation, you gave me the greatest gift anyone could give another person, your belief in me. So, mga ama, kailangan ng mga anak natin yung ating kumpiyansa sa kanila, yung pag-develop ng kanilang character, ng kanilang kakayahan, na sila ay nakakakuha ng encouragement galing sa atin. Gaya ng pagkuha natin ng kalinga, suporta, kagandahang loob galing sa ating amang nasa langit. So, yan. So, another quote for our father, my favorite place is inside your hug. Ako ay mayakap na ama. Gusto kong maramdaman ng aking mga anak ang aking mga bisig so that they will feel safe sila whenever I am around. Yon. Siyempre, kasama natin ang mga minamahal nating mga mothers upang alagaan ang mga anak natin. Shout out sa aking magandang may bahay na si Amy na busy rin sa gawaing bahay habang nag-e-enjoy kami ng retirement niya, lalo siyang mas maraming ginagawa. But hindi po tayo maangal. Happy wife daw, happy life. So maraming salamat Panginoon sa buhay ng aking misis. So lahat po kayo mga ama dyan sa ating mga nakikinig, I hope you get encouraged by our program today. Mamaya ipagpipray ko po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatayong tatay din sa inyong mga pamilya. Ang ating panalangin talaga ay biyayaan pa kayo ng Panginoon ng marami pang taon sa inyong buhay. So at for this segment, babalikan natin ang kakapit bisig ni Kuya Junji Marcelo from Papuri 10, dalawahang tinig ni Jim San Juan at Ruben Laurente, kahanga-hanga ka ni Dodi Santa Rita, aawitin ang tatluhang tinig na mga ama, sina Ricky Sanchez, Rading Humacio at Bong Aquino. Isang salmo from Papuri 8, awitin ng ating Maestro Joel P. Navarro, aking kinikilalang ama ko sa aking kaalaman sa choral conducting. Ako po ay nabiyayaan ng kanyang friendship, so I was under his tutelage nung college glee club kami sa Ateneo. Siya po ang aming butihing conductor. And to close up this segment, sa daigdig natin, awitin po ni Maestro Junji Marcelo, awitin po ng ating Kuya Gary V. Galing po ito sa, I think, 50th anniversary album ng Far East Broadcasting Company. So yun po, pakinggan po natin ang mga awitin ng kalalakihang Papuri singers as we celebrate Father's Day. Dito po sa programang Papuri.

Napakabilis po ng oras, lalong-lalo na pag nag-enjoy tayo sa napakagandang musikahan at kwentuhan dito po sa ating programang Papuri. Nawa kayo po ay may makuhang baong inspirasyon at pag-asa mula dito sa ating programa today. Do message us on how Papuri has helped you. Kung mayroon po kayong komento or song request, alam niyo na po paano tayo kontakin. And please do watch out for announcements for new releases, lalong-lalo na ang paglunsad ng ating acapella Salmo. Maraming salamat po sa dumalo sa ating Inside Out Convention. Hintayin nyo lamang po, may mga niluluto kaming mga Papuri concerts sa second half ng taon. At meron din po akong sinusulat na bagong anniversary kantata to celebrate the 85th year ng pagkakatatag ng aking home church, ang Kamuning First United Methodist Church. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, sa OCC, sa ang mga protect natin, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, engineer on duty, JV Tabua, at ang ating scriptwriter-producer, sa ating Kayla Rico Hermoso Escalante. Para po sa mga tatay natin na nakikinig at lalong-lalo na kung inaalala niyo po ang inyong mga ama, samahan niyo po ako sa maikling kwento, maikling panalangin, pagpapasalamat para sa buhay ng ating mga ama. Let us pray. Salamat Panginoon at ginawa mong hindi kami nag-iisa sa mundo na pre-provide mo sa amin ang ehemplo at huwaran at pagmamahal, paggabay, ang pangunguna sa pamilya ng aming mga ama. Maraming salamat sa iyong wisdom na ibigay mo sila sa amin, sa aming pamilya, para kami ay ilapit sa inyo. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Pinapanalangin namin ang kanilang patuloy na kalusugan, ang kanilang katiwasayan sa kabuhayan. Pinapanalangin din namin ang kanilang mga, kung meron pa silang mga panaginip na hindi pa nila nakakamit, in your mercy, O Lord, pinapanalangin namin na maabot nila ang kanilang mga panaginip. So salamat po para sa aming mga ama. Salamat po sa iyo, Amang nasa langit, ang aming Panginoong makapangyarihan sa lahat. Thank you for loving us and sending your Son, Jesus Christ, para sa aming kaligtasan. Kung meron pa pong gustong tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo, pagsisihan lamang ang inyong kasalanan at tanggapin siya sa inyong mga puso at isipan. Panginoong Jesus, maghari ka sa aming mga puso at isipan at gabayan mo ang aming bawat hakbang, lalong-lalo na ang aming mga ama sa tahanan. Magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng buhay. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen at amen. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw at hanggang sa susunod na episode muli, ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Iniiwan ko po sa inyo ang mga medley ng mga kalalakihan sa Relikha Senyores medley sa pagtatapos ng ating programa. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
2: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
2: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
1: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
2: Yes.
1: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministering ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministering ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
2: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue.
3: Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm-hmm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast, maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
3: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
3: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
3: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
3: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
4: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
5: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para sa pag-aaral na ito. Kung kayo po ay nakikinig gamit ang radyo, yan po ay available sa iba't ibang mga stations po, Luzon, Visayas, Mindanao, na yung iba sa kanila ay meron pong kani-kaniyang mga Facebook pages. Kaya kung meron po silang ganyan, pwede nyo pong mabalikan yung ating mga episodes for at least 1 month. Ano po? At pwede nyo pong i-share. Pwede rin tayong masubaybayan gamit po ang app ng FEBC at gayon din po ang YouTube. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin ang pagtitiwala sa ating Diyos. Ang pagtitiwala po ay, sabi nga ng iba, isang bagay na talagang darating at darating tayo sa punto na magtitiwala tayo. Yun nga lang, maraming bagay po ang kailangan nating maintindihan tungkol sa pagtitiwala. Hindi po ito ganun kasimple. Kadalasan po may taong nagtitiwala dahil wala nang ibang magawa. Diba? In other words, parang last resort mo na ito. Kahit hindi mo namang kilala ang Diyos, kahit wala ka namang kaalaman sa kanyang mga pangako o maging personal na relasyon sa kanya, minsan po para bang sige na nga, total, wala na akong ibang magagawa kundi magtiwala na lang sa ating Panginoon. So para bang naging last resort and because no choice na. Pero hindi po ganyang uri ng pagtitiwala ang gusto nating maunawaan. Ano po? Ang kailangan nating makita, yung pagtitiwala na bunga po ng pagkakilala sa ating Diyos at pagpapasakop sa kanyang kalooban. So, himay-himayin natin. Ano? Una, napaka-importante nung pagkakilala sa ating Diyos. Kasi paminsan po, pag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, may mga times talaga na yung

Pero isa po sa pinaghuhugutan ng lakas ng marami pagdating po sa panahon ng mga pagsubok ay yung pong sinulat ni Apostle Paul, di ba, sa 2 Corinthians chapter 12. Nasabi nga puro ng Panginoon sa kanya, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." And keep in mind na bago nasulat o nasabi yung bahagi na iyon, inilahad ni Apostol Pablo, meron siyang thorn in the flesh o tiniksalaman. At sabi nga ng ilang mga Bible scholars, ay napaka-uncomfortable and in many ways, ito po ay hindrance sa kanyang ministry. Siguro iniisip din niya, kagaya rin po natin, na kung maaalis tong balakid na ito, then we can serve easier, more comfortable, and maybe more effective. Pero alam niyo po, sinabi ni Paul, he prayed to the Lord 3 times na alisin yung thorn in the flesh, but it was not removed. Hindi tinanggal eh. Pero ang sabi po doon ay, "My grace is sufficient for you." Kaya after that, hindi po nawala yung thorn in the flesh, pero ang sabi ni Apostle Paul, "Now I will glory in my weakness." So ang ibig sabihin mga kapatid, hindi lang sa tinanggap niya yung tugon ng Panginoon, pinagtiwalaan niya yung wisdom ng Panginoon. So ganun po yun eh, kasi paminsan naririnig natin yung mga pinanghinaan ng loob na wala ng pag-asa sa Diyos kasi bagamat may mga panalangin, pagtitiwala, pero hindi nga nangyayari yung gustong mangyari, di ba? Na para bang the only answer that is available ay kung ano yung kahilingan natin. Hindi lang yon. Sometimes, the only answer that is acceptable ay kung ano po yung gusto natin. So, pagka ganyan po tayo, instead of submitting to the Lord's will and trusting His power and wisdom, ang nangyayari po, we end up telling God what to do. Tayo na ho ang nagdidikta. Lord, ganito mo gawin sa ganitong paraan at sa ganitong timeline. So we are being reminded right now na pag tayo po ay nagtitiwala, tayo po ay nagpapasakop, yung lordship ay dapat nagre-reflect sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Yung pagpapasakop natin sa Kanya ay dapat nakikita sa ating mga panalangin, that we trust God's wisdom. Yan po ang napakalaki at napakahalagang aral dyan. So, pangalawa, hindi lang po yung pagtitiwala sa wisdom ng Panginoon, kundi napaka-importante rin po yung alignment. Palagi nating sinasabi yan, alignment sa kalooban at puso ng Panginoon. Kasi paminsan po, merong pagpapasakop, pero dahil nandoon nga yung feeling na, "Lord, ikaw naman ang Diyos eh, wala na akong magagawa, tatanggapin ko na lang to." So, yes, nagpasakop, pero ang problem po, hindi natin tinatanggap na merong kapayapaan sa ating puso. Na para bang, wala na tayong magagawa, di sige, ganun na lang, di ba? So, dahil mali yung attitude natin, we will not grow spiritually. Kaya hindi po lahat ng nagpapasakop, lumalago. Bakit? Kasi nga, hindi naman lahat nagpapasakop willingly. Hindi lahat nagpapasakop na talagang nagtitiwala sa gagawin at pagkilos ng ating Panginoon. Yun po yun. Kaya mapapansin mo maraming mga nagiging challenges, difficulties, maraming mga nagiging problems. Kasi nga, oftentimes, ang sitwasyon po, akala natin lahat ng nagtitiwala ay lumalago. Ang totoo, may nagtitiwala dahil walang magawa, may nagtitiwala dahil, ano po, sinasabi nila, Diyos ke, di tatanggapin ko na lang. So yung reluctance na yon shows that there is no alignment with God. So pag sinabi nating alignment, ang ibig sabihin po nito, talagang we learn to trust Him and His wisdom. Si Henry Blackaby at saka si Claude King, no, they wrote this book na ang title po ay Experiencing God. At nakakatuwa po ang ilang mga principles na kanilang binitawan doon. Sabi nila, God is love, okay? His will for your life is always the best. So ibig sabihin, dahil alam nga at pinanghahawakan natin na ang Diyos po ay pag-ibig, kailangan nating maunawaan na ang pag-ibig na ito ay nangangahulugan na ang kanyang kalooban ay laging pinakamainam.

0: Ngayon, hindi nga natin palaging naiintindihan to kasi ang lawak ng karunungan ng Diyos, napakalimitado ng ating kaalaman, di po ba? Iba ang ina-accomplish ng Diyos, iba rin yung inaasahan nating dapat mangyari. Eh minsan po, halimbawa may mga times na sa personal na buhay, ang kahilingan mo ay more blessings. Tapos ang darating, more problems. Minsan po, ang pamamaraan ng Panginoon to bless us is to cleanse us. No? Ang paraan ng Diyos para pagpalain tayo ay itinatama niya yung puso natin. Opo, nangyayari po yan. Kasi paminsan, ang nagiging problema, meron namang mga pagpapala sa buhay, pero hindi natin nakikita, bulag ang ating mga mata, at marahil po ay hindi natin na-appreciate. In the context of trials, we learn to see them afresh. Di ho ba yung prodigal son, if you remember the story? Yung prodigal son, very interesting po yung kwento na yun eh. Bakit? Kasi di ho ba naghangad siya only to realize later on na yung kanyang inaasam ay naglayo sa kanya dun pala sa pinakamalaki at mahalagang blessing na nasa kanya na. Ano po yun? The relationship with the Father. So akala niya nasa layaw, so nagpakasasa, kinuha niya yung mana, and then when everything was taken from him, nalustay, nawala, ano po nangyari? Later on, nung siya po ay wala ng kaibigan, naghihirap na, nag-aalaga ng baboy, ngayon, tandaan niyo ha, Hudyo ito eh. Kaya yung pag-aalaga ng baboy ay hindi po ito ang magandang option para sa kanya. Kasi ibig sabihin, bilang isang Hudyo, nasa ilalim na siya ng pamumuno ng isang hintil. At hindi kumakain po ang Hudyo ng baboy. Para sa kanila, hindi po yan malinis. Pero nung pagkakataong iyon, yun po ang kanyang ginagawa dahil nga sa sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan. At sinabi pa ng talata, kahit yung kinakain ng baboy, ginusto rin niya. Kaya lang wala nga nagbigay. Imagine mo yun, ano? Kaning baboy na lang ang ginusto mo, hindi ka pa nabigyan. Napakabigat na karanasan, di po ba? Kaya kung mapapansin niyo po, talagang bagsak na bagsak. Pero sa kanyang pagkakabagsak, what did he realize? Ang sabi niya, buti pa sa bahay ng aking ama. Hindi ba? Yung realization na what I really long for all along was what I had. Yun naman pala. Paminsan sa buhay natin, sa dami ng mga pinapangarap, ginugusto, di ho ba? Minsan po, nakakalimutan natin yung mga pagpapalang taglay. Meron na Nandyan na Kailangan lang nating buksan ang ating isipan, ang ating puso to appreciate all these things. Naalala ko po, pag dumadalaw tayo sa ospital, minsan may mga kausap tayo na sangkatutak na mga aparato po, nakakabit sa katawan, para sa paghinga, para po pag-alalay sa puso, meron po yung kung ano-anong aparato para tulungan linisin yung dugo. So marami. At bawat isa po sa mga yan, may bayad yan kung tutuusin. May bayad. Pero alam niyo po, minsan hindi natin nare-realize na yung function ng ating pangangatawan is already a very, very big blessing. Napakalaking pagpapala na gumagana ng maayos yung ating pangangatawan. Di po ba? We may not have that amount, pero what you have is something that others only desire. So yan po yan. Kaya dapat ho, ma-realize talaga natin yan. God is love. Ang kalooban niya pinakamainam. Pag-usapan natin yung expression ng pagmamahal na ito. Nasanay po kasi tayo na pag sinabi nating God is love, ang nasa isip natin is provision, protection, di ba? Pagkakalooban ka ng mga pangangailangan, mga gusto mo, God is love O kaya naman, nandoon din po yung protection o inilalayo ka sa harm, sa problems, sa mga challenges, di po ba? Pero again, it is all important that we keep in mind na may mga times po na ang expression ng pag-ibig ng Panginoon becomes very unfamiliar. Unfamiliar. Ibig sabihin, may mga ipaparanas ang Panginoon sa atin na bago sa ating buhay. At ito pong karanasang ito ay kailangan talaga natin ang mas malalim na ugnayan at pagtitiwala sa Panginoon para maintindihan natin ang lubos. Halimbawa, no, if you remember yung pong sinabi sa Hebrews chapter 12, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga minamahal. Isipin niyo po yun, ano? Sabi nga sa Hebrews 12:11, no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. So yung isang painful experience ay maaaring gawin ng Panginoon sa atin. Pero keep in mind that in the hands of God, it may be painful but necessary. Maaaring ang masakit pero kailangan. Kailangan nating maranasan. Importante sa ating paglago. Kaya ang idea po na gusto nating maunawaan dito, misan po, ayaw natin ang nasasaktan, ayaw natin ang itinutuwid, ayaw natin ang dinidisiplina tayo. But discipline, according to Hebrews 12, which is taken from the Old Testament also, yung original verse, reminds us na yung pagdidisiplina ng Panginoon ay patunay, ebidensya ng kanyang pagmamahal, contrary to what other people may think. So yan po ay bunga ng kanyang matinding pagmamahal sa atin. So napakaganda, di ba? Para pagdudahan natin ang pagmamahal ng Panginoon dahil di lang natin naintindihan, kinakailangan pong mabago ang pananaw na yon. So yung expression nag-iiba. Sometimes tayo rin naman, in the midst of challenges, we want explanations. Gusto natin paliwanag ni Lord. Bakit ngayon? Bakit tayo? Bakit ganito? Di po ba? Yan ang mga typical na mga tanong natin eh. Bakit? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit ganito? Di ba? Bakit sa kabila ng? O yan, meron pa. So madalas po ganyan. Kaya nga ang kailangan nating maintindihan din, sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1, na He comforts us in all our troubles so that we can comfort those who are going through the same. So anong ibig sabihin po noong passage na yon? Ang ibig sabihin mga kapatid, may mga times talaga na daraan tayo sa mga sitwasyon na yung karanasan ng pagtatagumpay sa sitwasyon na iyon ay gagamitin ng Panginoon not to limit what we do for Him but actually to expand so that we can minister to others. Di po ba? Kaya nga, yun nga eh, yung idea ng pagtitiwala eh, hindi sa lahat ng pagkakataon maiintindihan natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay matatanggap natin. But we have to trust the Lord. Sabi nga nung isang awit, di ba? God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you can't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Pagtiwalaan natin ang Panginoon, ang kanyang puso. So, yan po. God is love. His will is always best. God is all-knowing. He knows the best direction for your life. Alam ng Panginoon lahat ng bagay, ano? Alam nyo, napaka makapangyarihan ng katotohanan yan. Kasi ang ibig sabihin po ng katotohanan iyan, that God is all-knowing, itong mga nangyayari sa ating buhay ay hindi po lingid sa ating Panginoon. Alam niya eh. Kaya nga, pag inunawa mo yung doktrina ng panalangin, hindi naman tayo nananalangin to inform God. Kasi wala siyang idea sa pinagdadaanan natin. No? We don't pray to inform God. Ang prayer po natin ay hindi para ipaalala o ipaalam sa Panginoon, Lord, ganito pinagdadaanan ko, or wag nating isipin na baka, teka lang, baka nakalimutan na ni Lord yung aking kahilingan, na baka napatungan ng maraming iba pang mga kahilingan ng ibang tao. Di ba, minsan, pag tayo po ay merong mga requisition forms sa mga iba't ibang ahensya, ano? Minsan po, pag napatungan, natambakan eh. Para bang yung feeling na, naku, paano na? So sometimes, ang iba, they pray, pero ang kaisipan nila, they have to pray again and again, hindi dahil nagtitiwala, kundi dahil sa kaisipan na baka nakalimutan, baka napatungan ng ibang mga kahilingan, at nawala sa priority list. Hindi po ganon. We trust the Lord. Ano po? Kaya maganda yun eh, His directions are always right. Again, no? Kagaya po ni Abraham. Abraham is a very good example. Sinabi ng Panginoon, iwanan mo yung iyong lupain at sumunod ka sa akin. May pagdadalhan ako sa iyo. Ang interesting po doon eh, ang sabi ng talata, he went without knowing where he was going. No? Sumunod siya at umalis. Kahit hindi po niya alam kung saan siya pupunta. Pakatindi yung pananampalataya, no? He went without knowing where he was going. So doon pa lang sa passage na yon, makikita na po natin ang matinding pananampalataya sa ating Panginoon. Doon natin maunawaan na ang Panginoon po ay merong mga pagkilos na talagang may mga times na hindi natin maintindihan, pero ang panawagan nga sa atin is not to trust in common sense, not to trust in our knowledge o diskarte or even yung ating sariling judgment. There are times talaga that we really have to trust in God. Hindi ko po sinasabi na binabaliwala ni Lord ang ating mga common sense o kaya hindi mahalaga yung ating judgment. All of these are important. Huwag po nating isiping hindi. Mahalaga lahat yan. Yun nga lang, paminsan, pag hindi natin nabantayan, they get in the way of trusting God. So paalala natin sa sarili natin, mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Mas alam po niya ang mga bagay kaysa sa atin. Kaya napakahalaga that we trust the Lord. Napaka-importante po that we put our trust and faith in Him. Kasi pag tayo po ay hindi nagtiwala sa ating Panginoon at nanangan lang sa ating karunungan, hindi ba? Sabi nga po doon sa Book of Proverbs, chapter 14, verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Merong landas na parang tama sa isang tao, pero bandang huli nagdadala sa kapahamakan. Di ba? Parang tama. Eh, sa totoo lang, lahat naman ng pagkakataon na tayo po ay nagkaroon ng mga pagkakamali, eh, nandun din yung kaisipan na yun. Eh, no? Parang ito na yung best. Eh. Ito na yung okay. Good decision to. Good choice. Pero may mga times na nahulog tayo sa pagkakamali na hindi dahil napilitan tayo sa mga bagay na yon, kundi by choice, ginusto natin because we trusted our own wisdom. So, ang Panginoon po is all-knowing. Ang kanyang direction ay palaging tama. And then, pangatlo po, God is omnipotent. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He can enable you to accomplish His will for your life. Magagawa po ng Panginoon na matupad ang kanyang layunin para sa ating buhay. Yan po ay napakahalagang katotohanan. He can enable you to accomplish His will for your life. Kaya, ang paglilingkod ay proseso ng paghubog. Eh. Hindi lang namang concern ng Panginoon na damputin tayo at maglingkod basta-basta. Kailangan yung preparasyon. Eh. Kailangan yung paghahanda. Kailangan yung journey natin sa paglilingkod. Bakit po? Because God is not only concerned with what we do for Him. Kasama sa concern ng Panginoon is how we grow, how we become better for Him. Di ho ba? Kasama yon. Kaya wag nating iisipin na yun lang output natin ang mahalaga. Yung pagbabago ng ating pagkatao, paghubog sa ating pagkatao, these are all important to the Lord. Habang naglilingkod, hinuhubog. Habang tayo po ay naglilingkod, binabago. Habang tayo po ay naglilingkod, tayo po ay pinalalago din naman ng ating Panginoon. Kaya magtiwala po tayo sa kanyang pagkilos. Hindi man natin laging maintindihan, sabi nga, but it is always beneficial. It is always for His glory. And it is always according to His plan. Yan po. We may not always understand. We may not always see what God is doing. But let us trust the Lord na Siya po ang may hawak sa ating buhay at Siya po ang makapangyarihan sa lahat. Di po ba? Kaya nawa mga kapatid, kung anumang season ng buhay ang meron kayo sa pagkakataong ito, ay magtiwala tayo sa Panginoon. Alam niyo po, yung new experiences with God, they are very important. Kasi sa mga bagong karanasan, no, maybe not experienced before or maybe na-experience mo but a different level right now, alam niyo po, they provide you with an opportunity to get to know God in a deeper way. So nawa naging pagpapala ang episode na ito sa ating pag-aaral. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang masayang pagbati sa iyo sa araw na ito dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kaibigan, kaagapay, salamat dahil ikaw ay walang sawang sumusuporta at nananalangin sa ministeryo ng FEBC. At salamat din dahil ikaw ay patuloy na nakikiugnay sa ating programa na Reflections na ating napapakinggan tuwing Monday hanggang Friday. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth De La Rama Dizon. At samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa ating verse for today na matatagpuan sa Psalms 42 verse 11. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Martes, June 23 ang aton nga petsa. Salamat sa Ginoo, it's another day, another broadcast para sa aton nga estasyon. Kag lasingko ang start sang aton nga mga programs na. Kag magatapos ini alas 9 sang gabi. So, maing agagid, kag welcome sa aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kaagahon. Sa liwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa agang ini, nagapanamyaw. Nagapangumusta sa inyo nga tanan, kag siyempre kaupod ninyo, gapasalamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw nga ginhatag niya sa aton. Makapatigay naman kita sang aton mga plano, mga buluhaton sa adlaw nga ini. Kag salamat man sa Ginoo sa isa ka gabi nga pagpahuway, pagtulog, pagbantay niya sa aton, no? Sa bilog nga kagabihon. Good morning, welcome kayo inyo mga shoutout diri sa aton program, no? Kung luyag ninyo i-text, padala lang sa aton nga mga cellphone numbers. Cellphone number, kay isa lang gali. 0963-180-1469 amo nang aton nga mga official cellphone numbers, kag ipadala lang ang inyong mga mensahe, no, sa aton nga program. Yan, good morning sa aton mga suki nga mga tagpalamati, no, nga permigin naka-tune in sa aton program, especially sa mga pamati sila radyo. Sign on to sign off ang ilang radyo, wala na balin-balin stasyon, no? Good morning, Gid. Maying aga kay Sister Pressy Bernardino nga nag-chat diri sa aton nga FB Live. Ayan. Kung wala nyo pagaling na like ang na-follow ang aton nga page, no? Like nyo lang kag i-follow. Search nyo lang 1062DXKI-FEBC Radio. Ng aton nga official FB page. No? Like, follow, and share ang aton nga page. Yan. Siling ni Sister Pressy, have a blessed Tuesday morning. Blessings to you all. Keep safe, everyone. Stay blessed. And God bless you all. Yan. Kay Dondon Kaga, sa aton kaupod sa technical, may agaman, no? Kay Sister Gemini Ong Ante. Good morning kay Sis Beatrice Consad. Siling niya, good morning everyone. Have a blessed day. Keep safe sa tanan. God bless us all. Listening from Texas. Wow, malayo, no? Kaga, ano oras dira? Mayong hapon sa inyo dira, no? Sa Texas. Kay Brother Dencio Fuentes, good morning. Siling niya. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, linya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. Salamat sa Ginoo sa pagbag-o niya sang aton kusog. God bless DXKI and the broadcast today. Yan. Kagamuman kay Sis Marge Agarado Samintar, linya, blessed morning Pastor Alex. God bless everyone. Yan, may nga gagid, no? Sa inyo kay Sis Noraline Hospital Garcia, kay Brother Ronnie Sim, mayigid nga aga, no? Kay Day Panganiban Roque sa Sinaon Family, no? Kay Joanne, ay Helen, ay Piring, good morning. Kay Sis Mina Clemente de la Cruz, may aga. So kay Servic Lagora, mayigid nga aga sa inyo. Maayo nga pagpangapi kag pagpainit-init sang aton nga mga tiyan subong aga, no? Okay, kag padayon ta sa aton program. Happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw.
kabay nga mapasalamatan ta naman ang Ginoo, no, sa aton nga mga selebrasyon, especially ang mga milestone naton sa kabuhi. Another year sa inyo nga kinabuhi, no, sa mga naga-birthday kag sa mga nagahiwat sang ilang mga anniversaries. And especially wedding anniversary. 4:05 PM pa diri, Pastor. Tama, Gino. Mayong hapon ang greetings ko kay ina. Mga 12 hours, Gino, more or less. 11 hours. Yan. Ayun. So, happy birthday and happy wedding anniversary. Yari ang aton nga, ano, nga pangharana liwat sa inyo, no? Sa mga nag-celebrar sang ilang mga kadlawan, kag pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

Oras naton alas 5:10 ang aga diri sa ato no sa Pilipinas. Kag padayon ta sa aton nga program. Yan, happy birthday liwat no. Kag syempre belated happy Father's Day sa mga tatay naton. Gin-celebrate naton isang nagligad nga Domingo no. Good morning dira kay Maring Abe, kag kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacoron. Nakita ko ang post no sa DXKI, naghapit dira si Ate Isha kag si Paring Ray. Yan. Gidugay man bla kahapit no sa aton nga istasyon. And good morning kay Ate Daisy Calixton Flores. Opod ni Pastor June, no? Kay Solficio Anniversario Jr. Good morning. Yan, kag kadto sa aton nga meditation subong nga aga, kag pamalandungan naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Ano nato no? 1 Peter 5, 8 to 9. Ang pulong sang Ginoo nagasiling. Magpugong kamo sang inyo kaugalingon kag magbantay kay ang inyo kaaway nga si Satanas. Naga libot-libot pareho sang leon nga nagangurob kag nagapangita sang tulokbon. Palig-una ninyo ang inyo pagtuo sa Dios kag pamatukin ninyo si Satanas. Dumduman ninyo nga hindi lang kamo ang nagaantos kundi pati man ang tanan nga utod ninyo kay Kristo. Sa kalibutan ini nga mga pag-antos nga ang katuyuan sini dapat matuman gina-experyensya man nila. And be alert and of sober mind, your enemy the devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith. Yan. So, muning aton nga palatukuran, no? Kag patuhoy ini sa, especially sa aton, di lang sa aton tanang, kundi especially sa mga tatay, no? Kay siyempre, ang mga amay, nagatubang sang nagkalain-lain ng mga challenge sa ilang kinabuhi. Kag ang isa sa mga kamatuoran diri, base sa aton nga bersikulo, is that ang mga amay, nagatubang man sang gintawag nga spiritual nga gira. Okay? Spiritual nga pagpangatake sang kalaban. Ayan. So damo kwan, damo pressure ang kabuhi sang isa ka amay no. Kinanglan niya mag-provide para sa iya pamilya kay siya ang breadwinner. And then kinanglan niya maging leader kag kinanglan niya nga higugmaon ang iya nga pamilya. So hindi nami nang makita naton social media no nga ang tatay pa mismo ang walay gugma sa iya kabataan kag sa iyang partner. Ayan, kag ang isa sa responsibilidad man niya is guwardyahan niya man ang sarili niya, no? Ang iyang espirituhanon nga pagpangabuhi para mangin maayo gid siya nga spiritual leader sa sulod sang panimalay. Ayan. So kun tanaw naton ang bersikulo nga aton ginbasa. Ang una naton matun-an diri is that dapat alerto kita spiritually, no, ang mga amay. Dapat spiritually alert. Ayan. Okay? Kay siyempre, halimbawa, kung gagmay pang aton nga mga bata, no, kag kita ang gabantay, alert gid kita sina, no? Alert kita sa basic kung anong puluto niya kag kaunon. Alert kita nga base kapakadto siya sa isa ka lugar nga may delikado, no? Lalo na nang gatuntuon maglakat. Ah.
So kung makita ta na karon ka padulong sa hindi among nga lugar, i-ano nato na, alert kita, no? Pungga naton. Kaya ti may danger, no? Kag hindi niya makita sa bata. Kag kung gabi, no? Kita ang naga dumdumgin nga kung natrangkahan ba ng mga bintana da, mga perta. Kag ginatudloan ta ba naton mga kabataan nga hindi magsulod sa amo sini nga klase sang sitwasyon, no? Kay very dangerous. Kung kisa, ginasacrifice ta na ang aton nga comfort para lang safe ang aton nga pamilya. Subot silingon, ang isa ka maayong nga tatay, alert na siya, no? Gabantay gina siya permi. Kay ang kalaban, amo nang iya nga tinutuyo, igubo niya ang aton nga pamilya. So, dapat sa espirituhanon nga pagpangabuhi, dapat alert man ang tatay, no? Kaya kung hindi alert ang tatay, di mag-umpisa na siya sa mga kompromiso na. No? Like for example, nang wala na nagapangamuyo, wala na nagabasa sa pulong sang Ginoo, wala na nagatuon, nagapalayo na sa ano, kung ano-ano nang ginatupag, no? Or maybe nagkaroon na siya sang hindi maayo nga mga balatyagon nga nagatubo, no, sa iyang espiritu. For example, mga feelings of bitterness, no, resentment, unforgiveness. Kung hindi man magbantay ang isa katatay, then mas ma-priority niya ang trabaho kaysa sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Kag kung hindi man siya magbantay, emotionally, malayo siya sa iyang mga kabataan, sa iyang asawa. So, kung pabayaan sang isa kaamay ang iyang espirituhanon nga pagpangabuhi, then, hindi niya man maproteksyonan spiritually ang iyang pamilya. So, nami nga ang regalo sang isa katatay sa iya pamilya, especially sa iya kabataan, inang magkaroon sila sang relationship kay Kristo. Relationship sa Ginoo. Relationship sa Diyos. Okay? So, dapat isa na siya sa aton nga mabilin or aton nga matudlo nga pagtulunan. Nga dapat mayara sila buhi nga relasyon kay Kristo. Okay? Para sila miyembro man sang pamilya sang aton nga Ginoo, no? In John chapter 1 verse 12. Hindi na malimtan sang aton mga bata, no, kun kita nga tatay, kita mismo ang nag-agak sa ila para mag karoon sang buhi nga relasyon sa Ginoo. So, iset naton inang example. So, dapat alert ang tatay spiritually. Okay. Kag mapag-un sa iyang pagtuo. Siling diri sa verse 9, paligunan ninyo ang inyo pagtuo sa Dios, kag pamatuki ninyo si Satanas. So, ligun, mapag-un ang iyang pagtuo. Ang mga tatay hindi niya perpekto, no? Pero dapat makita ang faithfulness sa aton nga kabuhi. Nang matutom kita, tampad kita sa Ginoo. So dapat maging malig-on. Paano maging malig-on? By emphasizing integrity sa aton nga kabuhi. Hindi magkompromiso kundi nga kung anong maayo, kung anong malimpyo, anong matuod. Amo nang aton, integrity. And then we speak truth with love. Nagahambal nga may kalulu, may pagigugma,

And then, ang pagpakita sang pagsalig sa Ginoo sa mga tion nga medyo apiki nga mga tion, no? Budlay nga mga tion, may mga challenges kita dapat makitaan sang pagtuo sa Ginoo. O pagsalig sa Ginoo. Okay? So dapat inang pagtuo makita na sang aton nga mga kabataan that we are standing firm in the faith. Ligon. And then, dapat saligid kita sa grasya sang Ginoo. In verse 10, siling diri, ang Diyos amo ang magabulig sa inyo agud wala na singkulang sa inyo kabuhi, kag siya magapaligon, kag magapabaskog sa inyo. Kay siya ang ginahalinan sang tanan nga pagpakamaayo, kaginpili niya kamo agud makaambit man kamo sang iya wala katapusan nga gahom kag dungog paagi sa inyo paghiusa kay Kristo. The God of all grace will himself restore you and make you strong. So ang tataya nga Diyos nun, hindi ang sarili niya nga kusog ang ginasaligan niya, kundi nga ang kusog sang Ginoo. Kaga hindi kita mag-sige-isip nga daw nakulangan kita sa ano nang daw hindi bala daw ay tanapakita nga maayo gid kita ang aton nga abilidad, no? Kaya mo nang tatay kung kisa most of the time gani, no, ginapakita ta gid sa mga bata tanga mabaskog kita, no, maayo kita, abilidaran kita. Ayan. Pero mas namigid nga makita sa aton kabataan nga nagasalig kita iya sa Ginoo, sa abilidad sang Diyos, sa kabaskog, kaligon sang Diyos. Ayan, kag siyempre sa panahon nga may kapaltahan kita, nagasalig man kita sa grasya sang Ginoo nga ma-restore kita, no? Panahon sang failure, no? Hindi man always nga ang tatay tama, no? May mga rimalaso gid kita, no? Kag available ang grasya sang Ginoo sa mga panahon nga pareho sina. No? Mas dako ang grasya sang Ginoo kaysa sa aton nga mga kapaltahan. So, ginatawag kita sang Ginoo nga manginamo sini nga klase sang tatay, no? Inang mabilin sa una-una sang aton mga kabataan nga ang iyang tatay humble, naga-depend gid permis sa grasya sang Ginoo, no? Nagahinulsol, nagaapangayo forgiveness kung may sala. So, manami nga makita sa bata nga mo ng ilang nga tatay, no? Kay makita nila ang pagtuo sang ilang nga tatay. Nga legit gid nga pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo. No? Kagina nga pagtuo ka pagsalig, gina-share niya na sa iyang mga kabataan. Okay? So, we honor the fathers sa mga sakripisyo nga ginahimo nila. Pero ang pinakadako ginaton nga calling kung isa ikaw isa ka amay is your spiritual calling. Kagbantayan mo gid ang imo heart, no? Dapat alerto ka gid, no? Kag mangin malig-on sa imo pagtuo, kag magsalig sa grasya sang Ginoo on a daily basis. Whether tatay man ikaw, lolo, or spiritual father, or mentor, ayan, amo na nga aton nga responsibilidad. Okay? Salamat sa Ginoo. Good morning kay Brother Ernie Obligar, kay Sis Lani. Good morning, Pastor Alex, siling ni Brother Ernie. Kay Pastor Jesse Cameros, kay Ma'am Diding, may ngaga sa inyo dira, no? Siling ni Pastor Jesse, good morning, Pastor Alex, and all followers of Daybreak Program. God bless everyone. Maayogid nga aga sa inyo, no? Maayong nga pagpanghimos dira. Pagluto da, no? Ready na gani. Siguro kay Kalabana.

0: ng mga estudyante, mga maestra. Kwangid. Sako, aga pa, no? Especially man mga empleyado, kag-empleyada nga mga biyahidor. Layo pa ang ginobrahan, no? Halonggid sa pagbiyahe. Whether nag-drive or nag-commute. Pagtabok sa dalan ba? Or alagmatgid, no? Good morning kay Ma'am Eileen Balintongog. Yan, sila nga, good morning, Pastor Alex. Maying aga sa Balintongog family. Okay, magpangamuyo kita sa aton nga pagtakop. Ginoo, salamat gid sa tiyon nga ini. Thank you for your reminders sa mga tatay nga nag-invest gid sa kabuhi sang ilang pamilya kag sa kabuhi man sang iban. We pray that you would strengthen fathers sa ilang spiritual calling halin sa imo. Nga dapat mangin spiritually alert, malig-on sa pagtuo kag may pagpaubos sa imo Ginoo, sa imo tubangan. Guard our hearts from discouragement and compromise. Fill us with wisdom para mangin mga maayong mga leaders ang pamilya. May patience to love and the integrity to model Christ in everyday lives. Sa mga tatay nga ginakapoy, i-renew mo ang ilakusog Ginoo. Sa mga tatay nga mga may paghinulsol sa ilang una-una, remind them nga makarestore gid ang imong grasya sa mga amay nga ini nga may ara sang nagadala may mga spiritual emotional baggage. For those who are raising young children, grant endurance sa tungod nga hindi man mahapos ang pag-alaga sa mga kabataan. Kabay nga gamiton mo man ang mga grandfather, mga spiritual mentor nga magpadayon sa ilang impluensya to bless the future generation. Kabay nga ang kada amay magabilin sa isa ka legasiya nga nagatudlo sa younger generation nga magsalig kay Kristo. Salamat gid ikaw ang amon nga Diyos amay nga masaligan gid. Kag-initanan, ginapangayon namon sa imo, kaupod ang padayon nga pagpangamuyo sa mga nagamasakit. Heal us of our sickness, O Lord. Sustain us with your grace. This is our prayer. We ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and Amen. Wala na kita sang oras no, sa aton program. Damugit salamat sa inyo pagpamati. Maluwi ginuupdanay naman kita sa buwas ng adlaw, no? Sa liwat ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kapag nakarinig tayo ng mga mabubuting bagay na nangyari sa buhay ng mga kapatid natin kay Kristo, ano ang kalimitang tumatawag ng ating pansin? Ang bago ba nilang sasakyan? Bagong bahay? Pagaling sa karamdaman? Lumalagong negosyo o pagka-promote sa trabaho? Ano ang mga bagay na madalas nating ipinagpapasalamat sa Diyos tungkol sa ibang mga mananampalataya? Dahil sa ibinalita ni Epaphras, makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo ang pasasalamat niya at ng kanyang mga kasamahan sa Panginoon dahil sa napakagandang bunga ng Ebanghelyo sa buhay ng mga mananampalataya sa Colossas. Mabuting ihambing natin ang ating buhay panalangin sa pananaw ng apostol na ayon sa kalooban ng Diyos. Narito po si Brother Juran Ramos para sa mensaheng How to do Thanksgiving Prayer for Believers.
2: Ngayon po sa ating pong pag-aaral, please turn your Bibles to Colossians chapter 1. And tingnan natin ang versikulo 3 at 4. Colossians 1 verses 3 and 4. We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints. Ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, how to do Thanksgiving prayer for believers. Paano ba dapat tayo manalangin ng panalangin ng pasasalamat para sa mga mananampalataya? Pagka tayo po'y nakarinig ng mga magandang balitang nangyayari sa buhay ng mga kapwa nating mananampalataya, anong tumatawag sa ating pansin? Diba, siguro, isipin natin, ano yung mga bagay na talagang pinagpapasalamat natin sa Panginoon pag nababalitaan natin yon? Interesting, no? Siguro na malaman kung ano yung mga tumatawag ng ating pansin, lalo na nagpapakita kasi ito ng nilalaman ng ating puso. Napakita ano ba yung mga priorities natin sa buhay, napakita ano bang importante sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Habang iniisip nyo yung mga sagot dun sa mga katanungan yon, tabi nyo muna yan sa inyong isipan at tingnan natin itong ating pag-aaral ngayong umaga. Nais kong ikumpara natin dito sa mga leksyon na matututunan natin mula dito sa verses na binasa natin kanina. At kung sakali man na mapansin natin na, teka muna, parang ang buhay ko ay hindi sang-ayon sa plano o standard ng Panginoon, dapat ko itong i-adjust. Sana ganun ang mangyari, no? Ayusin natin, particularly, yung ating mga prayer lives kung ito ay hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Nung pong nakaraang linggo, tiningnan natin itong pagbati ni Pablo dito sa kanyang sulat na mababasa natin sa verse 1 at verse 2 ng Colossians chapter 1. Matapos itong pagbati na to, ay papasok na si Pablo dito sa tinatawag nating Thanksgiving section. Dito sa Colossians chapter 1 verses 3 up to 8. Makikita natin dito na sinasabihan ni Pablo yung mga mananampalataya sa Colossae na talagang nagpapasalamat siya at si Timothy sa Panginoon dahil sa magandang balita na dinala ni Epaphras sa kanila patungkol sa bunga ng Ebanghelyo na nangyari sa kanila. No, at baka interesado kayong malaman na itong Greek text ng Colossians 1 verses 3 up to 8 ay isang sentence lang. Sa ESV, hindi masyadong lumalabas yon, pero kung ang Bible nyo ay yung bagong labas ng Bible ngayon, yung Legacy Standard Bible at saka yung New American Standard Bible na mas literal sa kanilang translation, makikita nyo lumalabas ito. Isang mahabang sentence, ang verses 3 up to 8. Isang sentence lang, isang pangungusap lang yon. Ngayon, ang pasasalamat ni Pablo dito sa verses 3 to 8 ay halos pareho sa ibang pasalamat niya na makikita natin sa ibang mga sulat niya in the New Testament. Pero may konting pagkakaiba. Pag kinumpara ninyo itong pasasalamat niya dito sa Colossians, may kita natin hindi pare-pareho ang kanyang pasasalamat para sa mga churches, iba't ibang churches at iba't ibang mga individual. No, hindi ito parang isang template na pare-parehong mga sinasabi niya. Hindi, may pagkakaiba. At ang isang malaking bagay kung pag-aaralan natin itong mga pasasalamat na to, makikita nyo paano dapat ang Kristiyano manalangin, kanino tayo dapat manalangin, anong dapat bigyan natin ng atensyon kung tayo ay nagpe-pray. Pero hindi lang yun ang malalaman natin pag tinitingnan natin ang Thanksgiving. Habang inaaral ko to, nakita ko na pati yung background ng letter, magkakaroon ka ng counting idea. Malalaman mo kung anong sitwasyon ng mga mananampalataya na sinulatan ni Apostol Pablo. Halimbawa, no? Itong Colossians chapter 1, itong ang Thanksgiving section na to, ng verses 3 to 8. Mapupulot natin dito na itong mga mananampalataya sa Colosse, hindi pa nakita ni Pablo face to face. Hindi, parang pag binabasa mo to, may kita mo na dahil si Epaphras ang nag-share ng ebanghelyo sa kanila at itong dahilan kung ba't sila na-born again, parang ang suspetsa mo habang binabasa mo pa lang itong Thanksgiving, bakit ganun? Hindi si Pablo ang nagdala ng ebanghelyo sa kanila. Baka hindi pa siya napunta doon. Yun ang suspetsa mo. Now, habang binabasa mo ang letter of Colossians, pagdating mo ng chapter 2 verse 1, yun na nga, makikita mo, talagang ang hindi pa niya nakikita itong mga mananampalataya rito. Kaya sabi ng Colossians chapter 2 verse 1, "For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face." Sabi ko nga sa inyo, ilang kilometro lang ang layo ng Laodicea from Colosse. So sabi ni Pablo, sa mga hindi ko pa nakikita, so parang kasama dito, mga Kristiyano sa Laodicea, mga Kristiyanong nakatira dito sa Colosse, mukhang hindi pa nakikita ni Pablo. Kaya makita nyo, no, lumalabas na yon o masesense mo na yon, tinitingnan mo pa lang yung Thanksgiving, hindi mo pa binabasa yung buong sulat. Pero hindi lang ito makikita natin, particularly dito sa Thanksgiving portion ni Paul dito sa Colosse. Dito sa Thanksgiving niya, verses 3 to 8, isang bagay na makikita natin ay ang patungkol sa Ebanghelyo. Nako, gusto ko na sanang pumunta doon, kaya lang maghihintay ang pag-aaral natin yan for next week, Lord willing. Nasabi ko na po sa inyo, nung nagbigay ko ng introduction dito a few years ago, mga 1996 yun, may problemang dinadaanan ang dati nating iglesia dito sa Davao City, merong krisis na dinaanan noon. Kaka-problema tayo regarding relationship natin sa Central Church noong hindi pa tayo Solideo Gloria. At isa sa mga bagay na ginawa ng Panginoon ay nilid niya ako sa isang libro na sinulat ni David Martin Lloyd-Jones na ang title ay Love So Amazing. At ang tinutukan ni Martin Lloyd-Jones doon ay yung chapter 1 ng Colossians na nagpapaliwanag kung ano ang Ebanghelyo. Nagulat ako nung nabasa ko yun. Ang dami palang matututunan tungkol sa Ebanghelyo only from the Thanksgiving section. So yan ang mga ilan sa matututunan natin dito pa lang sa Thanksgiving section na to. So iba-iba. Sa ibang sulat niya, iba din ang bibigyan niya ng diin. Pero dito, yun ang isang bagay na mabibigyan ng diin. At dahil nga ang dami nating matututunan dito sa section na ito ng Thanksgiving, hatiin ko yung pag-aaral natin. Yung Ebanghelyo, next week na yon. Pero ngayon, ang nais kong bigyan ng atensyon ay ang verses 3 and 4 lamang. Na kung saan matututunan natin ang apat na importanteng leksyon patungkol sa Thanksgiving prayer. So, handa natin ang ating sarili. Apat na mga bagay na makikita natin dito. Quickly, ano yung una? Ang unang bagay na matututunan natin dito tungkol sa Thanksgiving prayer ay ito, we should not only pray and give thanks individually but also corporately. Pag tayo ay nagpe-pray ng prayer of Thanksgiving at saka prayer in general, wag lamang yung ikaw lang ang nagpe-pray. makisama ka. Sumama ka sa mga mananampalataya. Ma-involve ka sa mga prayer meetings na kasama yung iba. Huwag lang nagsosolo. Hindi naman masama yon na ikaw ay nagsosolo. Pero kung puro ka lang ganun at yun lang ang alam mo na klase ng prayer, ikaw ay laging humihiwalay sa mga mananampalataya. Hindi ka sumasama sa mga prayer meetings na ginagawa ng church, may problema ka. Kasi dito si Pablo, sabi niya, we always thank God when we pray for you. Pansin niyo mga pronouns dyan sa English? Plural yan. Pag sinabi niyang we, of course, nasa kanyang isipan, malamang at least kasama doon si Timothy. Kaya sabi niya sa greeting di ba natutunan natin dati na itong greeting na to galing sa kanya at galing sa kanyang kasama, kanyang kapatiran sa Panginoon na si Timothy. So siguro hindi lang sila, baka kasama pa yung iba nilang kabahagi ng kanilang missionary team. Pero ang point na gusto kong bigyan doon ng diin, pag tayo ay nagpe-pray, pag tayo ay nag-i-intercede, pag tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, huwag nating isipin na dapat ako lang ito. Hindi nakasama iba rito. Hindi. Pinapakita rito na pwede at maganda yon. Makisama tayo. Maging bahagi tayo ng isang grupo ng mga nagpe-pray at nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Alam nyo, isa sa mga passages na nagbibigay ng diin dito sa idea na to, hindi lang itong tinignan natin ngayon sa Colossians 1 verse 3, pero ito'y makikita din natin sa Ephesians chapter 6. Alam nyo, Ephesians chapter 6 ang isa sa mga importanteng passages. Of course, lahat naman ng portions ng Ephesians, importante. Pero ito, pag gusto mong malaman kung meron ba tayong kaaway, ano bang kaaway natin sa bundong ito? Ito lang bang may laman at buto o dugo? Yun lang ba? Hindi. Pinapakita rito sa Ephesians 6, magsimula sa verse 10 hanggang sa verse 18. Hindi, ang kalaban natin, mga demonyo. Kalaban natin, spiritual rulers, spiritual powers. Hindi basta-basta. At para matalo natin sila, kailangan natin isuot ang full armor of God. At kailangan sabayan ito ng prayer. Yan ang makikita natin from Ephesians 6, 10 to 18. Pero ang gusto kong bigyan ng diin dito, yung mga verbs at yung mga participles na makikita natin, puro plural in form. O, tingnan ninyo to, no? Sa mga sa screen, tingnan ninyo, kasi hindi nyo masyado makikita yan sa Bibles ninyo. Dito sa screen ninyo, naka-flash dito ang Ephesians 6 verses 10 up to 18, pero lahat ng mga verbs dyan, mga pandiwa, at lahat ng mga participles, hindi ko na alam kung paano sa Tagalog yung participle, pero lahat dyan, makikita nyo, plural ito, pangmaramihan. O, tingnan nyo, basahin ko. Finally, be strong. O, yung command na yan, yung verb na yan, ay plural. Be strong in the Lord and in the strength of His might. 11, put on, plural na naman. Parang sinabi niya, kayong lahat, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle, plural na naman, against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. 13, therefore, take up, plural na naman yan, tayong lahat, take up, the whole armor of God that you, plural, may be able to withstand in the evil day, and having done, yan na naman, plural yan, to stand firm, verse 14, ito yung command, stand, plural na naman yan, hindi lang isang tao sinasabihan, para sinasabi niya stand, kayong lahat stand, therefore, having fastened on, yung participle na yan, no, lahat sila na isuot itong belt of truth, and having put on, plural na naman, the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on, yun na naman, plural na naman yun, the readiness given by the gospel of peace, in all circumstances, take up, plural na naman yan, the shield of faith with which you can, plural na naman yun, extinguish all of the flaming darts of the evil one, and take, plural, the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying, etong participle na to, plural na naman, at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert, yung command na yan, plural na naman, kayong lahat, keep alert, with all perseverance, making supplication for all the saints. Ang ibig sabihin nito, ang Puntong sinasabi ni Pablo, kung gusto nyong kalabanin ng Diablo, kung gusto nyong matalo ang mga spiritual forces na hindi natin nakikita rito, huwag kayong mag-isa sa labanan. Ang binibigyan niyan din dito, sumama kayo sa mga mananampalataya. Pagtulungan ninyo ito. Hindi lang isa na nilalagay niya sa kanyang isipan yung katotohanan. Yung helmet of salvation, yung sinusuot niya, sinturon ng katotohanan. Dapat kasama mga mananampalataya. Kumbaga, gusto niya sabihin, tulong-tulong tayo. Ha? Hindi yung isa lang ang may alam ng katotohanan, tapos yung mga iba, hindi na nila alam. Ano ba ang totoo? Ano ba ang kulto? Ano ba ang false doctrine dito? Ano ba? Hindi, gusto ni Pablo, lahat kayo, dapat alam yon. Pagdating sa prayer, ganun din. Kasi hanggang prayer, puro plural ito. Gusto niya sabihin, ganun din kayo kung magpe-pray. Hindi lang isa. Sama-sama kayo. Tulong-tulong kayo. Kapit-kamay kayong lahat na kumbaga nagpe-pray. Kaya ang magandang lesson ito, kung bibigyan natin kagad itong lesson, yung mga prayer meetings natin, yun ang mga sitwasyon na kung saan maa-apply natin ito. Ito yung time na sama-sama tayong natututo na salita ng Diyos. Ito yung time na sama-sama tayong nagsusuot ng sinturon ng katotohanan. Ito yung time na sama-sama tayong nagpe-pray. Ito yung time na pinagtutulungan natin para i-intercede yung mga taong nangangailangan ng tulong. Ito yung time na sama-sama din tayong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa ginagawa ni Lord sa buhay ng iba. Yun ang binibigyan ng diin dito. Ang tanong, naiintindihan ba natin ito? Dapat kilala mga mananampalataya doon. Oo, kilala tayo as people who pray. Kilala tayo dapat as people who thank God. Hindi yung people who are mga reklamador. Mga puro na lang reklamo, puro na lang problema sinasabi. Hindi, dapat makilala tayo bilang mga tao na andun yung faith in the Lord. Andun yung puro tayo. Marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Marunong tayo mag-depend sa Panginoong Diyos. Pero again, kailangan makita rin ng iba, hindi lang tayo as individuals, hindi lang yun, uy, grabe yan mag-pray yan. Lagi nasa kwarto yan, nagpe-pray, mag-isa. Hindi lang yun. Maganda rin na nakikilala tayo na bilang isang grupo, bilang isang iglesia, sama-sama tayong nagpe-pray. Sama-sama tayong nagpapasalamat. Yun ang ibig sabihin pag sinabi niya, we always thank God when we pray for you. Pangalawang leksyon matututunan natin dito. We should be regularly offering prayers and thanksgiving for our fellow believers, even those we haven't met in person. Dapat tayo nagpe-pray din at nagpapasalamat para sa mga mananampalataya na never pa nating nakita face-to-face sa buong buhay natin. Baka nabalitaan lang natin patungkol sa kanila. Dahil sabi ni Paul, we always thank God when we pray for you. At sabi ko nga sa inyo, hindi pa nila nakita itong mga Colossians face-to-face. Pero sabi niya, we always thank God for you. Lagi sila nagpapasalamat. Grabe to si Paul ah. Nabalitaan pa lang niya patungkol dito. Hindi siya yung naging instrumento para sa kanilang kaligtasan. Si Epaphras ang ginamit ng Panginoon Diyos. Hindi siya. Pero, hindi siya nainggit. Para sa kanya, nagpapasalamat siya. Kailangan ganun din tayo. Di lang natin pinagpe-pray yung mga kasama natin sa cell. Hindi lang natin pinagpe-pray yung kasama natin sa church. No? Pag-pray din natin yung mga, uy, may concern yung isang cell group. Mga kalalakihan o mga kababaihan. Sama din natin sa prayer yon. Pasalamat din tayo para sa kanila. Uy, may nabalitaan tayo, may nangyari sa isang church dito sa Davao City. Hindi SDG. Kung magandang ginagawa ni Lord sa kanila, kung sila'y lumalalim sa kanilang pananampalataya, kahit na may nangyari sa kanilang buhay, pasalamat tayo para sa kanila, sa Panginoon. Kung may nabalitaan tayo mga mananampalatayang nahirapan sa Surigao City o sa Siargao, na may mga balita, may mga ang daming pastor doon na nawalan ng tirahan, nawalan ng mga church buildings, Pero grabe pa rin ang pananampalataya nila sa Panginoon. Nagtitipon pa rin, sumasamba pa rin sa Panginoong Diyos. Bata, pag nabalitaan natin yon, anong gagawin natin? We thank the Lord for them. Hindi lang yung tayo-tayo, hindi lang yung nakikilala natin at nakikita natin. In fact, kay Paul nga, lagi eh. Sabi niya, we always thank God when we pray for you. Always. Hindi lang ito isang beses. Tapos, very interesting pa rito, yung salitang thank, yung salitang pray, present tense yung mga verbs na yon. Tapos, dinagdagan ng adverb para lalo pang bigyan ng diin. Actually, kahit nawala ng always, given na yun eh. Pag sinabing present tense sa Greek, ang ibig sabihin to, noon, isang bagay ito na laging ginagawa, paulit-ulit na ginagawa. So, pag sinabing we thank God, tanggalin nyo yung always, yun ang ibig sabihin nun. Lagi na silang nagpapasalamat sa Diyos. Pag sinabing, we pray for you, kahit walang always, ibig sabihin nun, lagi silang nagdadasal sa Panginoon patungkol sa kanila. Eh, para iklaro ni Pablo yun, dinagdagan pa niya ng adverb na always. Depende sa English translation na binabasa nyo, minsan yung always nakadikit sa pray. Yung iba naman na translator, ang tingin nila yung always dapat nakadikit sa thank.

0: natin si Lord dahil sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil sa kilos niya, dahil sa grasya niya sa buhay ng ibang Kristiyano. Yun ang isang bagay dito na dapat nating pagpasalamat. Kahit na hindi pa natin sila nakita, pagka nabalitaan natin na merong ganong kilos ang Diyos sa kanila, pasalamatan natin si Lord for them.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahin papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

702 DZAS, ang gabay ng sambayanan. FEBC Radio.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: lakas ng isang ama ay hindi sa lapad ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito'y sa kung paano siya ikinagalang sa loob ng tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito'y sa kabigatang kaya niyang batiin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat, magmahal sa kanyang nag-iisang kabiyak.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Naranasan mo na bang magtagumpay pero sa iyong kalooban, pakiramdam mo ay para kang isang talunan? Minsan ay may isang mag-aaral na palaging nananalo sa mga patimpalak. Ginawa siyang Hall of Famer ng kanilang paaralan upang mabigyang pagkakataon naman ang iba na mag-shine din at magwagi. Hindi natuwa ang estudyanteng ito. Nang mayroon ng ibang mag-aaral na nakaranas ding manalo, kahit pa sila'y magkaibigan, hindi niya ito nilapitan upang batiin. Kahit na siya ay ilang ulit nang naging kampyon, di nakita sa kanya ang puso ng isang tunay na wagi. Panalo, ngunit nag-asal bigo. On the other hand, you can be a winner even if you don't end up being first in a competition. Pag-usapan natin kung paano. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong panalo. Ano nga ba ang ugaling wagi na dapat ay makita sa atin, hindi man ikaw ang number one sa mga kompetisyon diyan sa inyong trabaho? Una, be thankful for the victories of other people. Makigala ka sa tagumpay ng iyong mga kasama. Kung itinuturing mong bahagi ka ng team diyan sa inyong kumpanya, dapat ay tuwa ang dulot sa iyo sa tuwing may magtatagumpay sa inyong opisina. Kung may mga incentive program sa kumpanya upang mapataas ang productivity ng mga empleyado, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya kung gusto mong magwagi. Pero kung hindi ikaw ang mananalo, iwasan mong magmukmuk. Mas lalong iwasan mo ang mainggit. Being envious makes you lose twice. Ganito ang paalala sa James chapter 3 verse 16, "For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice." Pangalawa, be grateful for your personal victories. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang tagumpay sa trabaho at negosyo na iyong nararanasan. Ang pagkilala na ang iyong kakayahan, kalakasan at karunungan ay mula sa Diyos ang simula ng totoong tagumpay sa buhay. Matuto ring magpasalamat sa mga taong ginamit ng Diyos para tulungan kang magtagumpay. Halos lahat ng tagumpay ay hindi naman effort lamang ng iisang tao. Madalas ang recognition ay naibibigay sa iisang tao, but the work was really done by a team. If envy makes you lose twice, gratitude multiplies the joy of winning. Pangatlo, practice humility. Kung di tayo maingat, ang tagumpay ay maaaring umakyat sa ating ulo nang napakabilis at humantong ito sa pagiging mapagmalaki. Ang tunay na wagi ay ang manatiling nakatungtong ang ating mga paa sa lupa at ang magkaroon ng mapagpakumbabang kalooban. Humility pleases God. Ang sabi nga sa James chapter 4 verse 10, "Humble yourselves before the Lord and He will lift you up." Ang tunay na pagkawagi ay di lang makikita sa tropeo o medalyang matatanggap mo. Mas mahalaga ay ang puso at ugaling panalo. Be happy for the victories of other people. Be grateful for your personal victories and continue to practice humility. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
5: Wow!
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
5: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
5: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DC. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
5: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm-hmm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
5: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
5: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
5: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
5: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
5: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful
3: in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Ang aton takna abyan alas 7:19.

0: Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hunyo 23, 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
1: Kag Migo Dave Pestanyo.
0: Sa balita lokal, kalipay kag pagpalangga na baton sang mga amay sa Coronadal City District Jail sa pagselebrar sang Father's Day. Lalaki na sapuan sa sulod sa iabalay nga wala na sang kabuhi sa Coronadal. Motorsiklo kag top down nagbanggaan ay sa Banga, mga pilason gindalas sa ospital. Walo ka kaso sang dengue natala sa Santo Niño, mga residente ginahingyo nga magbulig sa search and destroy campaign. Lalaki arestado sa suno pa pagpangawat sa isa ka shopping center sa Pulomulok. Silway 8 Bridge padayon ginapaidalom sa pagsusi. DepEd Jensan ginapabakod ang suporta sa mental health matapos ang linog. BARM MMSD naghatag sang bulig sa mga pamilya nga apektado sang linog sa Jensan. South Korea naghatag suporta sa Sarangani matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Kag Mindanao earthquake aftershocks naglabot na sa masobra 9,300.
1: Para sa aton balita nasyonal, 40 ka basyo sang bala na recover sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban. 4 ginbawian sang kabuhi, 15 yara sa ospital kag 20 pilason. Big time rollback sa produkto nga petrolyo, epektibo subong nga adlaw. Super Typhoon Francisco nagapabilin ang kakusog

0: Balita Lokal.
1: Nakabaton sang kalipay paglaom kag pagpalangga ang mga amay ngayara sa sulod sang Coronadal City District Jail isip kabahin sang pagselebrar sang Father's Day. Inihalin sa lokal nga gobyerno sang Coronadal sa pagpanguna ni Mayor Erlinda Araquil. Ginpatigayon ang isa ka espesyal nga programa nga may tinutuyo maghatag sang inspirasyon kag suporta sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Highlight sa aktibidad ang Zumba session nga ginpangunahan sang Caracasa Creative Fitness Alliance kag ni Roger Cuenca nga naghatag oportunidad sa mga partisipante nga makahampang kag maka-ehersisyo. Sunod sini ginpanagtagman sang mga kabulig nga organisasyon ang mga Biblia isip espiritual nga giya kag tinubdan sang paglaom para sa mga PDL. May libre nga medical consultation kag X-ray services nga ginpatigayon sa bulig sang Specialist Clinic and Diagnostic Laboratory agod masiguro ang ikayong lawas sang mga benepisyaryo. Suno sa LGU, kabahin inisang padayon nga tinguha nga maghatag sang pagtatap kag suporta sa tanan nga sektor sang sosyedad. Lakip na ang mga yara sa sulod sang prisuhan, labi na sa mga amay nga ginaselebrar ang ila importante nga papel sa pamilya kag komunidad subong nga Hunyo.
2: Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka 49 anyos nga lalaki sa sulod sang iya ginatiniran nga balay sa Panerio Compound, Purok Mabuhay, Barangay Avancenia, siyudad sang Coronadal, alas 8:50 sang aga adlaw sang Lunes. Ginkilala ang biktima kay Ricky Huertas, may asawa, kagresidente sang Purok Balayon, Barangay San Jose, Banua sang Nurala. Suno sa report, nakabaton sang tawag sa radyo ang mga otoridad kabahin sa pagkadiskubre sang bangkay sang biktima. Gilayon nga nagresponde ang mga nagapatrolya nga pulis sa pagpanguna ni Police Corporal Cartel kaupod ang duty investigator para maghiwat sang investigasyon. Sa paunang pagsusi, ginpahayag sang mga kasimanwa sang biktima nga dugay na ining nga nagaanto sang mataas nga hidanat apang wala nagpakonsulta o kung nagpangayo sang medikal nga bulig. Na-discovery man sang mga investigador nga wala sang sinyalis sang pakigbuno antes nasapuan ang biktima. Nagapangayo ang kapulisan sang post-mortem examination agud matumod ang nagakaigong rason sang kamatayon ni Huertas. Padayon pa ang ginahimo nga investigasyon samtang ginahulat ang formal nga report sang mga otoridad.
1: Naglungtad ang isa ka vehicular crash Domingo sang hapon sa Barangay Malaya, Banga. Suno sa report, imbolbado sa insidente ang isa ka pula nga CRF-150 nga may back rider kag isa ka pula nga Skygo 125 nga may sidecar. Bangod sa kakusog sang Banggaanay, nakaangkon sang mga pilas sang mga sakay sang duha ka sasakyan. Gilayon sila nga gindala sa South Cotabato Provincial Hospital. Padayon pa nga ginahimo sang mga otoridad ang imbestigasyon agod matumod ang rason sang insidente.
2: Sa dugang pangabalita lokal, natala sang Barangay Health Office sang Manuel Rojas sang Banwa sang Santo Niño ang 8 ka kaso sang dengue halin Enero tubtob Hunyo subong nga tuig sa nagkalain-lain nga purok sang barangay. Bangod sini ginahingyo sa mga opisyal ang tanan nga residente nga magbinuligay sa kampanya nga Search and Destroy agud malikawan ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Suno sa Health Office, ang Aedes mosquito ang nagadala sang dengue nga nagapangitlog sa

0: Arestado ang isa ka 32 anyos nga lalaki matapos na sapuan nga nagapangawat sang mga kagamitan sa sulod sang isa ka shopping center sa Barangay Poblasyon Pulumulok, Domingo nga adlaw. Suno sa report sang Pulumulok Municipal Police Station ang estasyon nakabaton sang tawag banda alauna 45 sang hapon halin sa isa ka roving guard na ginkilala kay alias Nilo nga nagreport sang insidente sang pagpangawat nga natabo banda alauna imedya sa Lucky AB Shopping Center sa National Highway Dagok Subdivision sang Barangay Poblasyon. Ginkilala ang suspect kay alias Mark, asawa wala sang trabaho. Nasapuan ini nga sekreto nga ginkuhang isa ka Jose Brand Impact Drill kag isa ka Jose Brand Angle Grinder nga may kabug-usan nga balor 2,798 pesos. Sa imbestigasyon nagpahayag nga ginbutang sang suspect sa iya hawak ang mga kagamitan kag gintuyo nga magwa nga wala nagbayad. Apang gilayon siya nabantayan kag naharang sang roving guard antes pa nakapalagyo. Temporaryo nga ginsungka sang suspect ang kagamitan matapos verifikasyon sang mga empleyado sang establishmento. Gilayon nga nagresponde ang alert team sang Pulumulok Municipal Police Station kag ginarestar ang suspect matapos isungka ini sang gwardiya sa mga otoridad. Ginpahibalo sa iya ang rason sang pag-arestar kag ang iya mga kinamatarong suno sa layi antes siya gindala sa istasyon sang pulis lakip ang mga ebidensya.
1: Padayon nga ginapaidalom sa pagsusi ang Silway 8 Bridge sa Banwasang Pulumulok. Ini opisyal nga ginkumpirmar ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Suno sa iya, wala sang nakita nga damyo sa girder sang tulay matapos ang pagtayog sang 7.8 magnitude nga linog nga nag-igo sa Mindanao. Apang nagiho ang poste sang tulay nga nangin rason sang pag-separar sang koneksyon kag paglutaw sang mga litik sa tuo kag wala nga bahin sang nasambit nga tulay. Bangod sini, ginapaidalom pa sa id-id nga structural assessment ang tulay agud matumod ang nagakadapat nga tikang para sa pagkayo sini. Suno sa opisyal, nakigangot na ang probinsya sa district engineer sang DPWH kaginmando nga magsumiter sang kompleto nga engineering analysis sa sulod sang sininga semana isip kabahin o isip basihan sang mga masunod nga aksyon. Sa karon limitado lamang sa mga salakyan nga may kabug-aton tub-tub na pulo ka tonelada ang ginapahanugutan nga mag-agi sa tulay samtang ang mga salakyan nga naglapaw sa nasambit nga kabugaton ginakinahanglan nga mag-agi sa gintalana nga diversion route. Ginpahayag man ni Governor Tamayo nga padayon ang maintenance kag pagkayo sa mga apektado nga tulay kag kalsada sa probinsya sa pagpakigangot man sang DPWH. Magluwas sa pondo para sa pagkayo ginagamit man sang gobyerno probinsyal ang kaugalingon sininga kagamitan kapareho sang dump truck, heavy equipment, fuel kag calamity fund agud mapadasig ang pagkayo. Sa karon pila sa mga naapektuhan nga tulay kag mga alagyan na balik na sa nga pwede maagyan kag ginpaklaro man sang gobernador nga temporaryo lamang ang ginapatigayon nga mga remedyo lakip ang pagbutang sa mga detour kag bypass roads samtang ginahulat ang permanente nga solusyon base sa resulta sang structural assessment.

0: gin pa siguro sang Department of Education o DepEd General Santos City Division ang paghatag sang psychosocial support para sa mga estudyante, magtutudlo, kag mga empleyado matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga naglungtad sa syudad kag mga kaiping nga lugar. Kasunod sang pag-abriliwat sang klase sa tung Hunyo 18, ginumpisahan sa mga eskwelahan ang psychosocial first aid o PFA kag iban pa nga aktibidad nga makabulig sa pagbangon sa mga naapektuhan sang kalamidad. Paagi sa kooperasyon sa mga guidance counselor, psychometrician kag psychologist, masobra 6,000 ka mga estudyante kag empleyado na ang nakabaton sang face-to-face kag online psychosocial support sessions agud mabuligan sila sa pag-atubang sa epekto sang linog. Gin paligon man sang DepEdGensan ang Mental Health Bantay Buhay kag Crisis Prevention Management Task Force agud mas dali nga matumod kag masolusyonan ang mga problema sa mental kag emosyonal nga kahimsog sa mga miyembro sang eskwelahan. Suno sa DepEdGensan, importante nga maproteheran hindi lang ang pisikal nga kaluwasan kundi pati man ang mental kag emosyonal nga kahimsog sa mga estudyante kag empleyado samtang nagapadayon ang pagbangon halin sa kalamidad.
1: Naghatag sang bulig ang Ministry of Social Services and Development kon MMSD Barm para sa mga pamilya nga naapektuhan sang linog sa Gensan, ilabi na sa mga komunidad sang Indigenous Peoples o IP kag Muslim People. Lakip sa mga ayuda nga ginpadala ang 1,000 ka sako sang bugas, 1,000 food packs, 1,000 kahon sang assorted canned goods, 1,000 trapal, dignity kits, water kits, cooking kits nga may kaupod nga balde. Suno sa LGU Gensan, dako nga bulig ang mga donasyon para sa mga pamilya nga nagsugod pa lang magbangon halin sa epekto sang kalamidad. Nagpahayag sang pagpasalamat ang lokal nga gobyerno sa BARM sa iladasig nga pagsabat kag pagpakita sang pagtatap sa mga apektado nga pumuluyo. Ginpabutyag pa nga ang bulig nga ginhatag nagapakita sang bayanihan kag pagbinuligay sa tion sang kalamidad.
0: Padayon ang probinsya sang Sarangani sa pagbangon halin sa kalamidad. Matapos nga nag-abot ang bulig halin sa international nga komunidad. Isa sa mga nagpakita sang suporta ang 911 Search and Rescue Team halin sa South Korea nga nakigbahin sa operasyon para sa mga komunidad nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sang Hunyo 8. Nagatag ang mga rescuer halin sa South Korea sang dugang nga pwersa kag operasyonal nga suporta sa mga lokal nga responder. Agod masabat ang kinahanglanon sa mga residente samtang nagapadayon ang relief kag rehabilitation efforts sa nagkalain-lain nga parte sang Sarangani, labi na sa mga komunidad nga pinakagrabe nga naapektuhan sang kalamidad. Nagpahayag sang pagpasalamat ang gobyerno probinsyal sang Sarangani sa 911 Search and Rescue Team sang South Korea bangod sa ila dedikasyon isip international nga bulig sa pagbangon sang probinsya halin sa Damyos nga tuga sang linog.

Sa ulihi nga balita lokal, padayon nga ng Batsyagan ang mga aftershocks matapos ang makusog na magnitude 7.8 offshore Mindanao earthquake nga naglungtad sang Hunyo 8. Suno sa pinakaulihi nga tala sang mga seismologist, naglabot na sa masobra 9,300 ka recorded events kung sa diin masobra 2,400 ang naplat ka 97 ang nabatyagan sang publiko. Ang kakusog sa mga aftershocks na pagkithalin magnitude 1.2 tubtob 6.4 bisan pa nga kadamaan sa mga pagtay og hina kag wala nagadala sang damyos, padayon nga alerto ang mga otoridad kag ginamonitor sang FIVOX ang sitwasyon agud masiguro ang kaluwasan sang mga residente. Bisan pa sini nagapabilin nga mataas

0: Naglabot na sa apat ang tala sang ginbawian sang kabuhi matapos ang natabo nga pagpanglutang sa sulod mismo sang eskwelahan sang San Jose National High School sa Tacloban City. Wala na nakaya sang pinakaulihi nga biktima nga estudyante ang naagom sini nga pilas samtang ginadapatan sang medikasyon sa isa ka ospital. Ginkumpirmar sang Philippine Red Cross o PRC ang kamatayon sang ikaapat nga biktima banda alas 7 Lunes sang gabi. Mayara man 15 nga mga estudyante ang subong, yara pa sa ospital samtang 20 ang kabugusan nga napilasan. Naglabot sa 40 kabasyo sang bala ang na-recover sang mga pulis sa pila ka parte sang buluthuan. Isa ka 9mm Glock ang gingamit sang isa sa duha ka suspect samtang caliber .38 ang gingamit sang isa ka suspetsado. Nagreload pa sang magazine ang suspect sa diin nagaindikar nga nakahibalo ini magamit sang pusil. Una naging pahayag sa mga otoridad nga school bullying ang ginatanaw nga motibo sa krimen. Nadakpan naman ang duha ka minor de edad sang mga nagresponde nga kapulisan.
1: Epektibo subong adlaw sang Martes ang dako nga pagbuhin sang presyo sang produkto nga petrolyo sunod sa Department of Energy o kon DOE. Maganubo ang presyo sang gasolina sang 3.90 pesos hasta otop-top 5.90 pesos kada litro samtang ang diesel naman magabuhin sang 9.4 pesos top-top 11.4 pesos kada litro. Ang kerosene naman 9.82 pesos tubtub 11.82 pesos kada litro ang rollback. Sunod sa DOE ang pagnubo sang presyo tugas ang pag-stabilize ang world market sang langis matapos ang positibo nga paggiho sang hilisgutanan o pag-istoryahanay sa tunga sang Iran kag Amerika. Madumduman nga sang nadigad simana nag nubo man ang pila ka presyo sang produkto nga petrolyo partikular sa diesel kag kerosene. Bisan pa sini nagapabilin man nga mataas ang presyo sa mga produkto nga petrolyo kumpara sa pag-umpisa sang tuig. Suno sa datos sang DOE naglabot pa sa sunod sa datos sang DOE naglabot sa masobra 47.2 pesos kada litro ang net increase sang gasolina subong nga tuig samtang masobra 39.71 pesos naman kada litro para sa diesel kag 37.30 pesos kada litro sa kerosene. Samtang ginpasiguro sang talatapan ang nagakaigo nga supply sang langis sa pungsod. Suno sa pinakaulihi nga tala sang Hunyo 19 ang kabugusan ng inventaryo sang produkto nga petrolyo equivalent sang 43.86 kaadlaw nga supply. Lakip diri ang 43.75 nga adlaw para sa gasolina, 40 ka adlaw para sa diesel, isa ka katos kag 28 ka adlaw para sa kerosene, 68 para naman sa jet fuel, 38 para sa fuel oil kag 42 ka adlaw para sa liquefied petroleum gas.
0: Nagapabilin nga mabaskog ang Super Typhoon Francisco o may international name nga Mekala samtang nagahinay ang giho sini sa sidlangan sang Aminhan sang Luzon. Nakita ng bagyo sa kalayoon 410 kilometros sidlangan sang Apari, Cagayan. Dala sini ang mabaskog nga hangin nga nagalabot 185 kilometros kada oras lapit sa sentro kag pagbaskog tubtub 230 kilometros kada oras. Ginsaka na ang signal number 1 sa Batanes, Aminhan sidlangan nga bahin sang Cagayan, partikular sa Gonzaga kag Santa Ana, kag sidlangan nga bahin sang Babuyan Islands. Nubo pa ang posibilidad nga isaka man ang signal number 2 bangod sa mahina nga pagbag-o sang direksyon sang bagyo padulong sa Aminhan nakatundan. Bisan layo man sa duta, ginapabakod sang bagyo ang habagat nga nagadala sang mabaskog nga hangin kag mga pag-ulan sa dako nga bahin sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Ginalaygayan ang mga mananagat kag may gagmay nga salakyan pandagat nga indi mag palaot sa mga baybayong sang dagat sang Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela kag Aminhan sang Aurora bangod sa dalagkuan nga balod nga mahimo maglabot 3 tubtub 4 ka metros. Gina-expectar magwa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Hulyo 26 padulong sa Ryukyu Islands, Japan. Samtang gina-expectar man mag-umpisa ini nga maghina sa masunod nga mga inadlaw bangod sa maayo nga kondisyon sa palibot.
2: Balita sa luwas sang pungso. DXKR Balita.
1: Nagapadayon ang unang direct negotiation sa tunga sang Amerika kag Iran sa Switzerland matapos ang kasugtanan sang nagdigad nga semana nga may tinutuyo nga tapuson na ang tensyon sa Middle East sa sulod sang 60 ka adlaw. Suno ka US Vice President JD Vance kag isip pangulo sang delegasyon sa negosasyon gintalakay sang duha ka bahin ang pag-abriliwat sang Strait of Hormuz pagpatuman sang ceasefire sa Southern Lebanon kag mga isyu nga may kaangtanan sa nuclear program sang Iran. Ginhimo ang mga pag-istoryahanay sa syudad sang Lucerne kag gina-expectar nga magapadayon ini tubtub sa gabi. Nagpahayag si Vance nga luyag sang Amerika nga magsugod sang bag-o nga relasyon sa Iran kun magapadayon ini sa pagnubo sang tensyon sa rehiyon. Sa pihak nga bahin ginpahayag ni Iranian Parliament Speaker kag lead negotiator sang Iran Muhammad Bagher Ghalibaf nga handa ang ilapungsod nga dipinstahan ang kaugalingon batok sa bisan anong nga hana. Samtang nagapadayo naman ang negosasyon, nagadubo ang inaway sa Southern Lebanon bisan may padayon nga mga aligasyon sang pagbayular sa ceasefire. Nagalaom ang mga tigpatunga nga ang sining nga mga pag-istoryahanay makabulig sa pagpalig-on sang kalinong kag siguridad sa rehiyon.
0: Natiphag ang bahin sang isa ka daan na nga building lapit sa Wat Chai Mit Withayaram Morawihan Temple sa Bangkok, Thailand nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka lalaki kag pagkaguba sang pila ka salakyan. Suno sa isa ka opisyal sang Rama 199 Emergency Radio Center ang insidente natabo sang Hunyo 20 sa Karyon Krung Road sa Talat Noi Subdistrict matapos nahulog ang dako nga kongkreto nga bahin halin sa ikaduha nga andana sang building. Gilayon nga nag-responder ang mga bombero kag rescue personnel halin sa Suan Mali Fire and Rescue Station para mabuligan ang mga apektado kag sikyaron ang lugar. Ang biktima ginbawian sang kabuhi bangod natumbahan ini sang nahulog nga konkreto samtang wala pa ginpagawa ang iya identifikasyon. Isa man kasalakyan ang grabe nga naguba bangod sa pagkahulog sang mga debris. Insiradaan sang mga otoridad ang lugar samtang ginatipon ang mga nagkalatumba nga materyales kag nagpatigayon man sang inspeksyon sa kabugusan nga istruktura. Padayon naman ang investigasyon agod mahibaluan ang eksakto nga rason sang pagkatiphag sang building. Nagpanawagan naman ang mga otoridad sa publiko nga maghalong ilabi na sa mga lugar nga may mga daan na kag posible nga delikado nga mga istruktura.
1: Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nagsigabong kag nasunog ang isa ka pabrika sa Ras Laffan Industrial Area sa Qatar adlaw sang Domingo nga nagresulta sa pagkapilas kag o sang madamo nga mga tawo. Natabo ang insidente sa sulod sang isa ka pasilidad sa Ras Laffan nga kilala isip pinakamalapad nga liquefied natural gas hub sa kalibutan. Gilayon nga nagresponde ang mga personnel sang civil defense para makontrol ang sitwasyon samtang nakita ang mabaskog nga kalayo kag madamol nga aso nga naghalin sa lugar. Wala pa sang eksakto nga tala ang mga napilasan nga gitpagwa sang mga otoridad. Suno kay Qatar Energy Minister Saad Al-Kaabi kag Ras Laffan Industry City, isa sa mga pasilidad nga dako ang naangot sa supply sang liquefied natural gas sang pungsod. Nagpahayag man ang Qatar Energy nga ang pagsigabong natabo samtang ginapaandar liwat ang operasyon sa Barzan Local Gas Supply Facility. Dugang pa sang mga otoridad ang insidente resulta sang technical problem sa sulod kag wala sang indikasyon nga may kaangtanan ini sa bag-o nga mga tensyon sa rehiyon. Padayon naman ang investigasyon para gilayon nga mahibaluan ang bugos nga kahimtang kag malikawan ang kapareho nga insidente sa palaabuton.
0: Amayad to ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan dari sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatir.
1: Kagmigo Dave Pestanyo.
0: Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon dari lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi.
5: Kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral,
7: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
8: sa bansa.

Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes. Dira sa imo abyan. Welcome gid diri sa aton nga programa Oras na Pilipinas sa Jesus 2DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, pag-aupdan ka hasta alas 9. Kumusta ang Tuesday morning? Ibot man kita sang balita kapon nga adlaw, no? Dito sa siyudad sang Tacloban, sa sulod mismo sang Bulut-Huan. Ikaw kang iridles, no? Kung ikaw ginikanan, kulbaan kagid, no? Naton ma-imagine nga muna ang magiging scenario sa sulod sang eskwelahan on a Monday morning. Ligad Monday, ligad-ligad pa, linog ang nag-tayog. Karon nag-tayog sa aton ning balita sang shooting incident sa sulod mismo sang eskwelahan. Sa itong balitaan talang ina sa ngagakatabo sa Amerika, no, sa ilang mga eskwelahan, karoon sa mga shooting spree. Bawari doon din, no, gakatabo naman sa mga bulut-huan naton diri sa pungsod. Makasulubo, gid kayo, abyan ang ina nga scenario and grieving ang mga pamilya, no, sining apat ka mga bata na gimbawian sang kabuhi samtang ano pa 20 ang pilason ang latest nung tala 15 ang ara pagyapon sa ospital. Kasulubo kulugmat na sitwasyon. Dayon kita mag muyo, no, sa aton iyang mga kabataan and reminder nga mag-minister gid sa next gen. Bag-o nga mga tubo, subong mga uling tubo na matutukan gid naton sila. Istoryahan na karon diri sa aton iyang talakayan. Kapun naton later ang aton family counselor si Kuya Danny Solidom. Kaya muna aton magiging topic kaya tutok diri sa aton iya programa sa Oras na Pilipinas. Hello kaga, good morning sa aton mga friends. Timprano pa kagina from daybreak. Naka-tune in na. Yan, kaga sa TSK nag-send man na sang like si Sis Lenny kag si Sis Beveline. Shout out dara sa Fonticha Babas kag Hilahos family sa Banga. Kumusta ka mo dara kanday Sis Inday manda, no? Kag Brad Van. Happy-happy listening dara sa Barangay 5. Kay Ate Beatrice Consad.
1: Hello.
0: Yan, TSK nagpamati naman, no? Ay, nagsulod na ako nga bed sa pabalon. Wait lang. Kapanamyaw pa ko. Dahil lang, tapuson ko ano yung mga shout-out tadi, ho. Yan, sa Shepherd's Call naman. Oo, ara naman da nag-connect si Sis Day sa Roque Panganiban family. Also kay Sis Lenny sa Javier family at Merlin sa Hubero Villamor families. Si Tineneng, nagapanamyaw, good morning. And good morning po si Tineneng. Sa Borhel Galvez family, si Tristan dara sa Tampakan, good morning, Migo Dave, Miga Joy. And mayad-ayad nga aga, namati na na sa balitaan kagina sila. Ang mga nag-send manda sang like kag heart. And si She dara sa may merkado publiko sang Coronadal, kumustang negosyo tada? Shout out sa Pagaran family dira sa Barrio Uno. Kuya Janos, how are you na po? Praying for you. Kay nakitaan ko tong post mo Kuya Janos nga na Father's Day arati mo sa ospital. Ay abaw. Pagaling ka Kuya Janos.